0: 32 FM 94.9 Anferin gba gbogbo agbaye.
1: Wo bi oro ti yo lati ila re. Ma gbo kiki eye tara won ya gaga. Si ti e si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. Koni feyin e. 32 FM 94.9. Ha ha ha ha ha ha. Emi ki onibudu lo so be.

0: Jesu mo gbe oga oba to po ni pekun ewa oba to po ni pekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun ki emi mimo ko tewo gba o pe emi ati e in Jesus name e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbe aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e ra wo si bi igba te yan ra wo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon mo se ra wo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki sanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirisi awon nkan awon odi awon odi ti o je ki testimony o wonu aye re ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leg ma fi testimony si de a wa lo anointing oil alo mi lana alo anointing oil yen loni mo ti ni ma lo bottom ma fun yin mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo abe ba se ngbe hallelujah yen e je kiti yen mo gbo gbe lohun oke to wo doke laye somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo meta ogo fun messiah ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi kin to gbadua fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isin meji la nini ojo Sunday isin alakoko gbugbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbugbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon na bere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won na mo wale isin yen ise woli ahan ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji e mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki aro de mama yi je ki aro de ise won lowo won e je nse bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fina down Olorun ti o yi pada sugbon to yi o gbogbo pada e je mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke mama won ni o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma toto mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elisha mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba ti ba fe ku nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si olara o ni Yeshua ko wa sun mo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa won to sele ni verse 14 o wa du ole ti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won piya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni Oluwa Olorun Elijah da ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí ẹwò mi tí ẹ bá ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí tó o bá ti dénú ṣọ́ọ̀bù ẹ lọ́sẹ̀ yìí tó o tó gbá tán jókòó báyìí lẹ́yìn ìgbà tó o tó gbá yẹn tán tó o ti pó o ti tò wá wá dìde wa wa na owo soke oluwa olorun elijah ni bo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fun ni cos so fun pe ko ma worry lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbon soke nigba to ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade be ba sanwo yin ko to jola ma wule je yan mo lo ke ti oluwa olorun elijah ta ni oluwa olorun elijah olorun ti ma farahan nigba ti ona ba di awon oluwa olorun elijah lo sinu gbo nibi ti won ko awon omo yen pamo si awon omo bi o se sele bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olorun yen yo gba won jade e ki pe oluwa olorun elijah ni bo lo wa Sida. Ami eba wo ese bibeli mama wo mi joko bo ba wo ese bibeli ki se pe won ki gbe si olorun oku tabi won pe oku ko se tin pe elijah sinu show yi olorun elijah a fi elijah gbadua ta la fi gbadua olorun re la fi gbadua so ni gbogbo gba tani kan ba ni olorun odekunle ke se mi awon kan over sabi christian ni won christianity alaseju christianity ta mo tun mo ti won gbe dani o si je pe eletan ni won kin ki bi olorun adeboye ni se se ba adeboye mo gbadua se olorun ko so aye re di gbogbo nto da e je nkuku bi mu idi ti o fi ma mu olorun awon eyan yi kin ni kan meje ta ri ninu ola ye elijah olorun elijah kin ni nkan meje ti olorun elijah se mi ni so meje o mo le so meji pere to ba di ose ti nbo ma tesi waju nu e a ti mo mu pari osu ni sunday ti nbo ojo sunday ti nbo ni gbogbo wote handkerchief le e ti handkerchief ra yin le lo ra yen e mo je ogede ni waju mi eni kan ni ma mo je ogede eyin wo le gbagbe mi o ni si yin dari mi o ri bi ti iran ogede kan ti sunkun ati deri be se dabori ni te du olori kan e wa mo je ogede nseju mi ma si mo sure pe ki ara o de o on to le lara re ko didi de bo a pada sinu e to ba ya ibe ko mo soro lo lara mo kan yin ti yin lasan ni because ipade ti sunday ti nbo is a power service yo ti le fun ra re eja fe yen le ki ta lo lohun elijah kin lo tumo si what does god of elijah what does it mean kin lo tumo si nigba te ba nki bi olohun elijah ti mo so pe leko kan bayi ni ke mo fi gbadua gbogbo ose ni se ti o bi di sunday nti mo fe mo po pade mi to ba fe ki mi ki gbe ko kokon mi ri be olohun elijah ko wa se ni ah baba mi nle send another elijah to bring your glory down send a fire oh send a rain to heal the sick raise the dead and glorify your name Lord I want to be another Elijah here amen, amen. Who is the God of Elijah number one God of Elijah is a God that answered by fire Olorun Elijah ni Olorun ti ma dan pelu kini ina e so pe fire that's why do je ki won pe ni olorun elijah olorun kan be ti mo dan pelu ina mama awon nkan kan be to je po le fe just settle ina ni o ba yin laja ki mo ni o laja abi in ti en pe cancer jejere ti ndogbon jo ninu oyan ko mo nto fa ti si jo die die Aisha wa di mungo ba dele more than 500 times pe ine mi mi mo si a jeun kin le nta niyan be se ni sin ti o le dide ti o le joko ti ra ba ja loju kan na iyawo e so statement ke yin te ba gbo program aro o ni mo dupe tolorun so yawo oko mi di onigun merin yara in gboru eri

0: the Holy Ghost fire. Ninu le rembe. Patubi adaya de bosha. Asese bereni. And loso ri Facebook. Afe fina wodi. And mongwa yita ente le trendi wazwi mo yorobosun. Iyi padan la bodo telio. Ogun to ba ti buru ju agbara eyan lo ogun ti o ba gbogun mo o ti lo ogun ju awon la mo doju ina ko ewo ti ya iso ewo ti ya iso eni kan ni wuli ni Sunday eni ka wan ka chief e te kan le da kan bori a mo ji ogede nigba ti mi o mo so tele mo fe di Olorun Elijah si o mo ro bo gbogba ti mo ni o pe Olorun Elijah eh ati gba ti mo ni etun lo tun pe nigba to ba de shop tabi to de bi ise re ta niyan oje deception and lies gbogbo di eletan atoniro layika re won bodo ya oh awon ti o ngbo mi e mu isane eyo kan pelu anointing o yi a pade ni isin lori Facebook ni 6:30 o dekunle Epaphras eh lori YouTube o dekunle Epaphras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi am gbaradi fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni agun meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday eyin na mu mantu yin e mu handkerchief meji meji lowo eh to ba ni ogede dogbon rale latoni lo ko se nkankan minu mina shaparadas ogun to le ewo ti sister iso
1: oruko mi ni ope emi emi ni ge to ya were ni ibi be lojo sun to ya were tawon eyan wo bibi ni ojo Sunday to lo
2: won lu ojo meta si merin bi ninu church
1: mo dupe lowo olorun ati imowe ni mo ti so pe ki won gbe mi wa dadi e mojo te wa si mowe mo wa ni program lojo yin so igba si mo mommy kan pe mi because gbogba ara mi na won da ete si mi lara won de for mi loju
2: o se ti o se won tan bo nke yo kan ti o se won ni pe e ma gbe won lo si odo baba mi owo yen ni won o ri mu po lenu won e n ba ri won yo kanu fun abiamo to ba ri ti won sunkun bi ekun ayo lasan ni na we soke eni to ni gbogbo agbara ko ni gba ki Jesu o fi bi giga down sit down
1: daddy mo tun rin lati bi yi mo rin de e mo we ni iwo
2: se keke le se bi ni
1: so bi won se gbe mi de bado bi mo se wa ninu le emi e kan so fun mi pe ki so pe kan ma gbe mi bo ni olorun ojiji so bi won se gbe mi de olorun ati imowe na ni mo ti ya were yen bi won se gbe mi de olorun ojiji won sa te mi si bibe yen awon eyan nwo mi so gba to ya won ni ka ma lo si eyin be yen awon pastor won wa pray fun mi sugbon ni oro ojo kan mo sun mo kan ri ategun mo pariwo jesu mo kan ri ategun ko kan fe wole ni mo kan ri baba won wo white won wa pray fun mi so mo sa ri wi pe bi mo se nse mo ri wi pe o tun reduce on dikun so gba to ya oju mi tun fo gba ti mo fi wa nbe yen mo ma nri ebora yen o kuru o dabi arara o wa irun e po bo tojo ta tegun yen fe te de wonu le te pray fun mi ojo yen ni mi o ti ri ebora yen mo
2: alujanu were ni e o ni a mo fun won ni ti won mo se me se bayi so wo bayi se bayi gbogbo isan lo lemi tin control ojo te ba ti segun emi tin control emi ntin si o on lo ba ko ba logun yo gbo lai segun emi tin control emi tin control isan yen bo lo gbogbo ogun le aye ka gbo because emi esu ki gbogun bo mama bo mo re ba gbonu odi emi kan ni nbembe ko to mo sare wogun ki koko fi buna
1: ibi aisan yen na ni daddy Samuel Brafemi won fun mi ni omi 77 ati oil anointing oil so oni mo sha nda si oju yen ni mo fi n pa ara ti gbogbo ete yen fi lo ni ara mi
2: o pa re ni ke se nkan re oju yin
1: be ni sir oju mi fo mi riran mo
2: ni se nkan
1: oju mi si la
2: eyin ri emi oye wa mu mi e wa mu mi bi mo wa yi e mu mi bi o n gbogbo lele se e wo bi e se fine o n

0: Tuti debite wi adi atuti bo bi ta won tebo ye laaro toni o oro agbade eyi ti ile ise MTN Nigeria ti won se onigbowo re Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: oro agbare o e jagbe ye
2: o won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn
0: Itan lani itan, tiki ini weshin, on lan babo. Che bagbe wipe, awan afoba je. Ni wan tikpe awan meje jipe ki won lore wwa I weshin wa. Mosi insala ye lana wipe, eshin ki ini wo. Sugbe eshin kan be, o so wan o. O wani nu boji boji bo. Ekan lani bi o gon wadu, ni wan man rio. Unicorn, loru kweshin on hon. Iwo sasare yo kan ba enu wa lori re ni lani nte ba bota oni nto wo ba sheti ile ni o gbe eyin ode elo nle fe gba ode kokan ni ohun o gba egberun lona egberun kan lani nte ni bo ba je pe egberun lona egberun kan lo fe gba ohun so di mewa ah ni gbogbo won ba fan sinu igbo won wa ese to ni wo hey ose meji ni won fun won ose akoko ti lo nigba ti o di bi ojo kokanla ni lan leyin ilo kori bonu pe on ti gbianju won o lowo bi lani ntan won o si moyan bi lani ntan lo da won de sinu igbo ibo lo won ti rowo to won fi ro denu igbo ka mo fa oro yi gun arakunrin ijo si che ranti ti lani ntan to gba iyawo re o ti pada si ilu eyin laaro ti se ilu baba aya re o gboju ode ni ko to ku lara n to si jogun lodo baba aya re oni weshin iroyin kan lara pe lan leyin eni to si ohun laanu ni jelo nigba to ohun be nilu ajebande ni odegbesan nlo ba pada wa silu ajebande o mu iweshin o fi le lan leyin lowo eyin ko e nigba to di ojo kerinla ti won kede ta lori weshin aye deru weshin ni won ba lani ntan mu wa la won afoba je ni a lani ntan aye deru le yi won wa ye ti lan leyin wo won ri wi pe oju da kan bele ni a ri water gate inu lan leyin dun eni ti mo gbe ade le kabiyesi lori oni ah lani ntan lola o ko si nti o ni o amo ko ri wesin mu wa ase lani ntan kan ki ni wesin
1: oro agbare o
2: Won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN Ile-ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bakana lori YouTube wa Mr. GRATV opolopo oniruru nkan le le fi keko nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ilese MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku ka

0: Okiti ọgọ ṣẹku gidiwọ fọ balade. Ọba lugan nikan lo moye ona ti kan to. Se ti ka gbọn safẹfẹ. Fẹ yin e 32 FM 94.9. Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Baba fẹ ndọ de.
2: Iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abia gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinu wo ba jare egba ti o ba jare egba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje te pe afawon ati family won
7: ase mu yan gan
8: se ga
7: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe ndo de baba fe ndo de

0: kanla no eyan kan a ko
1: se o de lo mo se
0: ko si nteyan le
1: o de lo mo se
0: ko si nteyan le
1: je so fe pin ilu ni dami lo
0: ilu bo lo pin
1: dami lo
0: ani ko si nteyan je upcoming wa
1: no now so this is our governor then I'll go to him
0: ewa lo kan le kun
1: hello governor as ah mo se a bi n pe bawo ni mani
0: o ijo lo kan gbeyin
1: anoni sister bi n pe mani
0: ayi I want to be sister
1: oh oh koda to ba di ori account mi ni ba wo ri sister nbe
0: sister bi n pe
1: beeli
0: ah ah
1: lori account mi
0: opo ke
1: anne mo mi gidi
0: cbn mo mi lori 200 naira to jini lori cbn jakun white abi cbn agbole yin oh my god
1: mi okuku mo a dagbole mi koja si todo
0: ti no ati fititi la o
1: eni o ba pa won ara ajo won aleni o ba pa won ara ajo won ogbon
0: titi pin a loku
1: gbon eni o ba pa won ara ajo won ogbon o na ti ranse sa won karoyin
0: motan na webi
1: oya
0: koda e je ki a lo si oju iwe keji din ni ogun iwe royin di ah sa won ni jibiti na nrowo bayi won ni banki agba le wa iyen cbn awon lo soro o won ni awon aloni lowo gba awon agbe niru latowe eyin awon alujebiti frosters won ni njeje mo pe owo eleyi to din billion mefa ni ogoje ogoje naira won ni o na ni ri kojo lati asun won le fowo pamọ ati awon onibara won lo won lowo gba won gba won won lu won jebiti 134 billion naira yẹni won ri kojo o lati nu asun won awon onibara ati le fowo pamọ CBN lo soro sita owo wo mo ti awon frostown
1: oda ijoba n seje takun takun e mo gbosuba kare fun won o
0: we are on top of the situation
1: ni tori awon kan ti won mo so wi pe awon ti won wuwa dida luru melo ni ati se dajo fun nu won iwe iroyin Nigerian Tribune si so loju iwe kejila won ni ile ejo lo ti so wi pe ki awon iko ada luru terrorist meta ototo won ni won so fun pe e lo re pa won ni pipa ni ke pa won o won ni won wa so pe awon mechi ninu won pe o di gbere soko to were ewon gbere won ni na ni awon fun won bi won ti ko royin ohun nu loju iwe kejila iwe royin Nigerian Tribune amalagbo oselu loju iwe kokan le logun bakan na won ni obi lo ti so wi pe ijoba ijoba ijoba ijoba ijoba e jo ntori olohun mo fi ogun la kaye sorry mo fi anabi wa mo mo sara le
0: obi na nu
1: mo fi jesu olugbara mo fi beyin
0: okay
1: gbogbo awon osa tin be nle me beyin o sherry
0: awon gbarun mole
1: ah a ma fi beyin o lori ba se nya owo ejo e ma pe dudu ni fufu fun wa e bo sita gbangba ke salaye fun wa tansukua transparency transparency
0: awon gbarun mole gan le ya wa lowo
1: se ko wo si won lowo ni
0: ti won lo lo ni
1: se ko wo si won lowo ibere
0: o pon da fowo se
1: lo e be ba ti ko
0: won na ran ti awon omo won
1: o fe yawo lowo se lowo orun mole abi lowo esu
0: no irun mole na la ka esu na mo
1: o oke o eh o kiri oko se oye e be yen eh yo be na ni won soro wi pe aha e wekun gusu nile adulawo he ari wo ko se rere awa ise modeli
0: awa ke so ma come ti da le giant
1: oju nwe kokan le logun 21 page 21
0: iwe ni Nigeria
1: o po yeye
0: ilaji le africa ni awon yoku pin yoku
1: fabiesi re olo
0: won pin yoku ni o
1: eyan karoyin e se pele
0: oju iwe kefa the nation aro yi won bere si ni soro to ni se pelu ilera ani e ma lose guard o e ma lo lose guard o se si nfowo yin sayi ka yin si mo toni toni gege ba se mo fon rere re won soro o loju we kefa the nation pe idire o ta fi gbodo turale lori igbese lati dena ajakale arun te bola oju we kefa the nation o ni won ko si ara adire ta fi gbe keep Ibadan clean ni wa kale eja mo fowo wa ayika wa ko mo toni toni ibi ti idoti ba wa ajakale arun bi jina sibe o
1: dokita ori afefe e mo gbagbe re iroyin na re laka eto lera gege bi iwe iroyin the guardian bo se ko nibamu pelu bo ti je pe awon ajo e to wa foro eto lera lagbaye WHO won ni loni gẹ́gẹ́ bí àyájọ́ ọjọ́ ẹ̀ tí wọ́n fi sílẹ̀ fun ojo aisan arun omolegun ta mo si sickle cell iwe royin the guardian o na gbe ba ti seto ohun lojo ru ose wednesday won ni nje je le gba belief wi pe ida ogoji awon ajara buka ile ayewu eje ti ogbadun won ni to je wi pe ina loje pe awon resort ti o bo fimu na ni ti be jade won ni o si se akoba fun igbenu soke aisan romolegun ta mo si sickle cell tonti nira e to mudani itagbangba iwe royin the guardian o na ni royin ohun o n lo wa be ba wa fe se ri royin gangan ni tawata emu ke se ri re
0: ora kevin na lo wo iroyin eleyi eleyi tan soro nipa ekun omi gogo eyin te mo dale soju agbara oju san omi e kan na wa lowo ni o tori pe igbimo alase le yi neck won ni te ni age owo idena ekun omi owo ninu asun won re won ni won ge si ilaji ogbo ogba ni o ton si buwo lu billion meta li ni 80 owo naira gogo eyin te nda mi si te mo dale oju agbara ojo mo ti ro enna joba lowo oju iwe keje keje iwe iroyin ti the punch aro yi o na lo wa
1: o da bi royin bi won se ko awon na re lolokan ojo kan amo kina ni ka tun gbianju lati se e je ndogbon rora mu royin eleyi ni belenja ba tin gbaradi lati lo si oju oja e ma kan gbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo ayelujara wa itakun e to je ti idore sore wa Facebook YouTube ati Instagram gbogbo e patapata na la wa nbe at 32FM949 feyin e won ni ajo neki o la won ti buwalu owo tulu tulu kan ti won pe ni 83.2 billion naira won ni owo yen a fi gboju agan si ekun omi yale agbara ya sobu ni ati awon ayipada to nde ba oju ojo to mu isele pajawiri dani ni papapa oju we ketala e ike edogun ni edakun e weroyin Nigerian Tribune are we gonna
0: gamma los ira of gunners
1: asi no pe se ka ma lo ni mo bere fun
0: e bo n dagbara temi lo o da e ja roju oja ka pada de an bo na e ku kale

0: yo ma lo be ni dada fun wa loruko oluwa iroyin baba fendo na ri eh ka ro le ko si baba wa oluwa femi eh won ti wa
1: loju o femi olukunle
0: eh won wa oluwa laaro yi e ka ro baba
2: be ba kori akoni o ye ke ti dala le garaga
0: sa no gun afẹ o
2: Ajeo
1: Ekaro sir
2: Ekaro eporo aje
1: Yes sir
2: O ki awon eyan wa na ti won gbo wa e ku eti gbo wa o
1: Yes sir
0: Oda Any show Oda eh awon iroyin to bota laaro yi e je ka wo itagbagba iwe iroyin Vanguard gege bi iroyin to bota nbe iwe iroyin Nigerian Tribune lori oro eto abo to me lorilede Nigeria o pe fun pe awon gomina ati gbugbo awon eni oro kan so wi pe ni papapa ki dasile olopa apinle ko yara fese mule ni mona wa lojuna ati titi ri wi pe oro eto abo o duro re e wa je ka wo be gege o na ni royin tun so di mimo wi pe awon kan gbe iroyin aye deru lebi bi pe nipele Kwara won ni inu fu ayafu o la won eyan wa wi pe awon banditi won tun de o e je wo ira ta won eyan nko si ile ejo ni pe awon adaluru meta terrorist ki won lo pa won won si ni awon meji kan ki won ma ni so lewon gbere gbogbo e lori oro eto abo to mehe ni ta ba da olopa apinle sile bi awon gomina bi won se ntepele mo fun njo le je ojutu si isoro eto abo yi awon ti won wa nke gba jare lori iroyin ayederu yoruba ni pe ewure to mu ere je nlo pe ki gbegiri o san bi o ba je poro eto abo to me to fi fe di toro fun kale tawon kan fi njeun tawon kan mi na fi paro pe won ja won gbe ti won lo gbera won pamo aisede di ara aye ti je won ranti eru orun gbongbo okun fa isoru eto abo to mehe se ko ye ka kokko wa ojutu si ta ba wa dolopa apinle sile se ka lo fokan bale se won olopa ni o ba wa wonu gbo abi ki gbogbo wa no je ojula la kan fi sori kini ka se lori oro eto abo
2: e seun pupo mo kokko fe so fun wa pe ta ba da olopa apinle sile ko le bagidi na aise dede eto abo e ma ja tanra waje se nkan meji lo fa eto abo ti o nse fi agan yin ikini iwe ofin orilede Nigeria o je bi e ikeji se ri ti abanja lewe ta ba wu legbo an tanra waje ni e je ki mu ti iwe ofin se ri iwe ofin orilede to so wi pe omo Nigeria ko kan le gbe bi to ba wu la je pe ni keni ye ona to se fi gbaje bi oro yi ni wi pe awon kan wa ti won gbagbo wi pe awon kan le ma bi mo bo se wu awon won a wa bi mo yen won mo ipa won ori to won won ran won lo lewe won ko won nise awon mo yen wa dagba won kan rin bi won kan yi dori kakiri ise de mo bi ban pa yan ko si nkan ti o le se awon omo yen nisin opolopo won kuro ni abi akata won obi won wa si odo awon to nbi mo ti won obi mo pupo ta won de modu to mo ti won nitori pe we ofin so wi pe aye gba won bo si wa laarin ilu lopo ninu igbo se ri ti ofin orilede wo ba ti so wi pe lona kini kenikeni ma gbe ninu igbo ma gbe inu igbo ode le so de lo nu gbo ko jade sugbon ma gbe nu gbo ikini niyan ikeji to ba ko ni ipinle to ngbe to wa si ipinle mi to ba ni nkan se lati je ki oro aje won gberu ohun lo yin ogulo fun won to ba je bi pe afomo ni e ogulo fun won ogulo fe enikeni ti won ofin o ba ti fa ko mo okun eyo to pe ati reward griwa lo wa wahala niyan nipa ti olopa pinle sheri ta ba dolopa pinle sile nkan kan so ton le se ni pe ki won gbofiro bi apere nisin nigbati awon kan ba n dira won sinu trailer ti won kora won wa sinu pinle ti ki se ti won tọlọpa ipinle ba duro lati da moto duro ti won o si gbabode fun ipinle pe nibo leyin ti nbo kile fe se ni bi nkan kan ba yen nkan ti olopa ipinle le se niyan yato sawon to ba jeje odarun ti won le mu olopa ipinle o le wonu ugo soja lo wonu ugo se wa ri soja to wonu ugo gan ise wo ni yo o di jo ti joba apapo ba pinu lati ti iya je awon to je agbode gba fa won agbenipa agbenipa wo awon yoga bandits at terrorist tori pe mo ti sori pe ti ojo ba nro ti o ba da agbara ma asakoni eyan je ko joda oju ma ti agbara ti won ba ti yowo kilanku awon to nse agbode gba fun awon terrorist yi a ni bita lo bo ti e gbo kini kan to so pe ipele bi meta won ni awon to mu yan ninu gbo ti won gbe bon ti won fi yaja won eyan yen awon na ngbowo to kere ju awon ngba kan ba ti gbowo de wa awon oga awon NEB wa wa ran awon kan wa pe kon wa gbowo ati gbogbo ogun loro ton ba fun won ma wa lo gbe fa awon oga o ti di pele meta ba yen awon to wa wa nu gbo pelu awon ti won mu o wa fun won lowo perete ogun taju perete awon oga to je agbode gba fun won awon ni mo nje mu lai boya nkan to je ko po na siko ta wa ni pe boya ni mo wi o boya ri die lara mo ti won ti fe gbe gbo oselu gan ti won wa owo ti won ma lo lati fi campaign lo je ki gbo mo ko po to bayi se ri ti joba apapo ba ti wulego ta ba nja lewe ko ni bi ta lo olopa apile ko le pa gidina eto abo to nse fi agbon
3: kole babo lo kole sugbon lori agbon ti odo ijoba apapo ti gbe asun owo eto abo pajawiri 500 billion naira oni won ti rese bayi won ni awon yo owo yo ninu federation account ni saju ipade fakiti osu karun nje eleyi o se iranwo pelu ru owo tulutulu ti an tete ya soto yi sugbon ajo tele muye dss o la won tin ko pe gbogbo foreign funding lori oro eto abo ke kawon kan nile okere de ke mo egbo bukata oro eto abo ko wo le lati le okere awon won tako ati ifimufinle gan papa pelu gogo eleyi so le mu ke eto abo wa ko wa ru gogo si owo lati nile 500 billion naira pajawiri fun eto abo
2: sori owo yen ori abon ni ko ran yike pe keyan su ke kan ni eja forira Iroland pa funa wa ata akara ni ko ranko omi gbona ni ko le no ese aro ona meji ni owo yen pin si ti ki ba se pe atun fe se Father Christmas fa won kan ki won gbe mi owo lasan te ba kowo kale owo le ran re ni se ti joba apapo ba so pe won fe nowo fun eto abo ohun to le mu kowo yen yo ni pe ti ijoba apapo ba ra awon eroja agbalode awon modern equipment ti won ba se ohun nikan lowo yen le yo tori mi o mo bi fe na owo yen se ri ti won ba ti ra awon irin ise agbalode to je oda ngba te ba ni kawon soja wonu igbo lo igbo lo lo repete yi ti soja ba wonu igbo shotun ni ko ya si abosi abi waju abi ko pada seyin awon orinse kan wa ti o ma da to ma toka awon to ma satona won pe mo ngbo orun awon agbesumo mi kan awon eyan kan to ko ro won jo sibi ohun ni awon soja ma le mo ibi ton ma doriko ni inu ogbo se ri ta ba ti ni ru awon technology bayin a ntan ra wa je ni owo ti won ni won gba yin owo yen o le se nkankan aya fi ti won ba na lori nkan ton e kan na si e je ka wo America ta pari wole ni se ru pa mo odarun si nbe ni odarun po nbe sugbon bi won ba ti nse won mu won sekun ni aburo mi to wa ni ilu oyinbo to wa ni UK o ni won ki so pe ko ma daran ni UK o ni sugbon to ba ti daran bayi ton ba ti kefi yen o ni ko se ni kankan to ngbe ni ilu yen to rupe o si lori computer o ni ton ba ti mu ojo bi e lasan ojo ti won bi e lasan ton ba ti te o da gbe gbogbo iroyin nipa e agbe sita o ni won daran be yen na o ni sugbon nitori pe ijoba kapa won ohun ni a fi ma gbo oro ti won repete bi a se ngbo titi wa yi se ni Nigeria bi se yato si pe awon DSS so ba fe mu yan ton ba fe dode yan se won ni oruko gbogbo wa fun social protection ni ori computer se won ti any database won ni akoruko NIN ase ka se BVN ase se won ni pe eni to ba ti ni number lori phone won ma fi mu awon odaran se o sise da te ba wa awon DSS fun awon ton so pe ki oni gba ko ni gba sogba ipe ka won eyan kon ma da soro wa kon ma fun wa lowo emi gbagbo wi pe igberaga lasan ni won se igberaga lasan se ri ka kon ba se fuke lasiko ta wa yi ko ran wa lowo bi orun ba nwo wa e je ka so fun awon orilede kan ton ba lagbara ki won wa ran wa leru ṣugbọn a kan ṣe gbedaga lasan emi de nṣofo lojojumọ mo ngba nigbati won soro lori radio kan pe ki awon eyan ti wa ninu gbo fun ojo metalelogbon aso kan na lo wa lara won e ma gbagbe pa won obirin wa lara won o to se se kan ri nkan suwo o aso kan so omode fun ojo metalelogbon awon eyan kan de nsun awon to wa ni joba ka won na ku awon security ko le yin won ka jo ma rin ninu gbo ka jo ma rin loju titi ka wa gbo bo se ri ṣugbọn nitori pe atiyawo won atawon omo won o se ni ko a yin o le yan won ira o le ra won won o le mo nkan ti oduwa to duwa ri eni kan so fun mi laaro yi o lohun fe ti wori lo si ibi kan ni delta state nbe o leru n ba o nitori pe oju o soju titi kan fun mi tori mo mo be yen o ni be ni mo wa dada ni se o la won soja kan ba ti ba soja nbo wa tun sa wa tun pada gbogbo ju titi won se rin mo na
0: e seun gbogbo eyan je ka lo ni agbo oselu bi iwe royin vanguard bi won se ko loju iwe ketade ni ogoji won ni awon opile ti awon fe yan omoye gege bi gomina soroye won ni ori apere meje ipile ekiti enugun rivers ipile kano atawon opile mi won wa lawon omoye metadin logoji 37 eje ka wo e ka ise joba wa ara wa lorilede Nigeria kini nkan ti mo wa lokan asaju gege bi pe mu fe jade sita lati silu mu fe jade sita lati lo resin awon eyan mi njo ti e se keni ti o ni fe ilu e ko bo sita ko so pe ohun fe lo resin ilu ohun eni to ba wa ni fe ilu e kini awon nkan to ye ko wa lokan re tori wi pe oro eto dibo la nso yi eyin le je awo awon nkan to le je ko ke eyin o bale gege bi omo orile onje won epo bentiro o se kolu eto abo o me ati rin bo se wu ni be na lawon oniroyin agba ko awon royin ayederu won tun gbe kaakiri kini ka se kini to ye ki joba gun se gbogbo awon eyan yi ti won bo sita yi kini awon nkan to yato tawon fe gbe dani yato si awon nkan awon to ti se saju seyin to fi je pe won a le ponpo lori apere meje te eyan 37 metadinlogoji
3: kan wa le ba wa fikun
0: okay
3: lori eto dibo ti o waye yi na kini igbagbo araalu ati eto dibo bo so dibo ba ti waye bo ba ti lo ilo le mu igbagbo ati eto dibo ti o moyan lori ti o fi le wa nile ti gbogbo wo le jo gbara wa gbo
2: e je kin kokomu lati iroyin ayederu cheri aye lo pada lapo di adada o di adada si pada o dara gi ninu oko nbo je pe gbogbo wa nisin lati kan ko phone ba pa julo phone ton pe ni android to je pe to ba ti ko iroyin ayederu kan iroyin ti o le je nu kan to ba ti te gbogbo eyan ti ri awon kan ti wa gbagbo wi pe nisin awon npa owo ton ba ti te iroyin yin orisisi iroyin kaya okay to polo bi awon eyan ba se wo to be ni won se rowo to ohun lo fa te fi ri orisisi iroyin jakujaku iroyin mi to le ti sele bi odun bi mefa mejo seyin won a gbe wa nkan to fa niyan iyen owo ijoba lo wa ijoba lo mo nkan to ma se nibe yen lori iyen awa nikan ko la nlo android phone gbogbo omo nigeria di ma wa baba ebe mo boye pe gbogbo ti wa lo ma mu kokon woko lowo ikeji bi a ba ni eyan meta din ni ogoji to fe dj ibo fun ipo meje ali ba won wi ko si lowo mistress to jamala ti o siwo ko si lowo tisa to jamala ti o siwo mistress to fe gusise normal oni eja ba wi iwe ofin nigeria so wi pe enikeni to ba ti pe odun 18 soke omo odun 18 o le dibo fun yan won le dibo fun o le gba ko ti nipa be ah le yowo kila nko gbogbo won iba je pe gbogbo ipinle kan lo fe lo gbawe pe mo fe dibo mo fe dije iwe ofin faye gba won sugbon bi npe bere kan wi pe se kini won fe se to yato si nkan ta won to wa nbe tele se awon to wa nbe tele eran ti wi pe sa won ton ni a de gbodo fi awon eyan mi si be o se je pe pe sack ni lamo na lo won fe se ikeji a gbodo fi eyan si be iwe ofin na niyan iwe ofin wa ni ikeji ni wi pe se ri ko si omo ti won bi to je pe ngba ti won bi omo yen ni jo ti won bi won ni ah janduku lo omo ta bi terrorist lo omo ta bi bandit lo omo ta bi nigba won daye tun aye lo so kada lo pa kada ara won da lo so won di dakuda e je ki nsalaye adada
0: e shalaye e dakun tun lo e ja lo soju oja
3: e ja roju oja
0: amoda e se baba
4: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa okay.

0: o so le ti wa se yi agbari okun ni fi se o si gba pe agbari okun oni omo mu ero wa o lo tun le lo ero lo gbugba won kai la se yi abo gba lododo omo be omo meji to nbi ibeji ni o ti ni ore kore ti gboro ma se ekuru fun ekuru yen o ni esu omo gba temi omo egun tori pe olodun lagbara ti e esu na lagbara ti e to ba je pe olodun oba lagbara ti e kesu lagbara ti e ni ki olodun we esu ran si lati ejo yi ti o ti padanu gbugburu awon ade okan buruku bayi tabi ke yan omo yo saka o si gba wi pe gbogbo ti o nku ladugo awon olodun ki npa won
1: ja so toro awon iya yen ni nbembe
2: olodun yi se bi
0: awon iya wo mbe lo na ga kuku to ba je pe ẹni kan bẹ ti n jajẹ ti ajẹrẹ wa nituma so ẹ ké bi ọmọ po na atapajori kọyẹ kajẹ ọ jẹun atẹrẹ ọjọ kan kọyẹ kajẹ ọ jẹun so ẹ n bá jẹ pọlọ n ló ní ọkàn tiẹ ọ balẹ ẹ n ti yan sàkàtì gbogbo àwọn nkẹyìn wà nú ẹrú rẹ ó ní sẹrẹ ti máa mì sẹrẹ ìlọlọrun rẹ tí ọba ti dún òdi ọ dànù bí ọba ti dún odi oni danu ti si saka won gba saka yin o alaji alaja won gba saka yin o ke o ma bo ni sun ko ma bo ni ji ko gba wi pe oni ni o ma powo fohun ke so lohun o sun fori bale fun nkan to fe gba do re oju ba na lo o ni owo ti gbogbo oru eleyi e n ba di meru re won ni o ma bo mi si japa ko si so japa n lo ko eyi gbe mi olohun o gbe omo eyi gbe mi ni gbe eya ke si ba oni na omo fo omi sin ke fora re o wa ni omi o po de alaji o le mo yo saka olohun o gba saka eleyin o islam o du o bayi o di melo o di meji milkun ni so de de n to ba de da gbe kale wi pe to ba ti ni nkan de de de bi bayi o wa milkun ni so bo na ni المقدار الذي رتب الشارع وجوب الزكاه على بلوغه اونا ني ديدي اوسون كان ديدي اودي وان كان نينو اوو ني او نينو ايران ني او نينو كوكو ني او تو با ددا غبي كاله بي تو با تي ني ديبي او يو نكان باي ني سي 9 مليون لاپره لاپره كا سو بي 9 مليون لاپره ني زكاه او سو با سي ماي جيت او لو ني زكاه nine million naira ni zakawo ti an ba ni lo lati esin to wa di pe buka to ba lo to fi wa di sin yo sara nbe sugbon gba teyan wa yi owo ti e wo to ni lo o ni 8.5 sa case de fun ba o di meta ele ekerin istiqrarun alistiqrar owo yi obodo je malun mustaqirun laysa bi urdatin للتلف ولا لعدم التمكن او ويه تافي زكا مبه دوكا تافي زكا مبه او غودو جن توري دي جوكو لوو اني تي او تي يو زكا جما فا كا غبو بي اجو اداكون الاستقرار يكي لون في سي فو واو في سي فو واو اوامبو teyan ba file rent o file rent business man se nu ile to ko o to 50 awon kan bembe 10 million ni lododun awon kan be 50 million ni o wa pa gbogbo owo ipo owo nlo bi 850 million ani ko ni yo zaka bo se gba gbogbo 850 million loju ese ko ni zaka nbe tori owo yen ko eri dijoko owo tasi yo saka nbe gbodo ri jijoko tori kini nitori pe kaneti hadi ila amwalu urdatan litalaf owo to le lo lowo eyan ni won ki le lo albaytu kali yan hadim albaytu kali yan hadim ile le wo at any time ta won se mi wa pe se mi mo gbo lowo ojo le gbele a mo pe yo le sele sugbon oba dada won fun to le sele yi so wo yi owo gbo owo ilu lowo re ni ba lo pe tibuka taari oba gbe lo to fi wa podu kan igba lo to di ti e nitori wi pe nti an tori esan eti re da safisi ye
2: Assalamualaikum Allah
0: sukuru mu je me da ko je agboye ka to so awa le state ni kire kan igba o ni topic je je pe an ko leta e ti soro de bi yen in ta n gba bo ni si ni pe a n fi le rent koda ko meje le gan woni kire fi rent nti e o n fi le rent yo gbo fan lolo won fi soko ko si n to fi olokan bale yo ma lo yode lo bubi la ji le lo agbara wo lo gbe pe ori re in town wini back na he sotul mudarabi inda malik al mal ya to bra meje ji al mudaraba oro pada kan na oni ki e ati bi ojo mo se business e on lo gbowo le 20 million naira bi on lo un se wala ki business won malu le nta won lo ko lo ati le awusa won wa ni awon ma se isiro ri kini won no odun kan wa pe bem to dun kan pe baba lo wo gbowo para to dun kan fi pe baba le no ye ma loja won wa da gbo ele owo ti di 30 million Alimani ko en lowo o mu 5 million. El mudarab en ti adoroba. Se je pe ohun ni lo se wa lawa pelu ohun. O na mu 5 million naira. Ha, kila wa si. Anyti info wo iso wo yi. Ohun o mu 5 million re yo ra ju apo. To ba je pe zaka 5 million owo lodun ko ni yo zaka 1 naira nbe. To na ba wa lo fi pamọ. Tibuka to de be fo di odun kan awa tu wo odun zakaba je 6 million sako tun wo won aba wo odun zakaba je 4.5 zakati wo won tori po ti ni ju to ju
2: wo zakalo
0: abo ti je 5 million gerege zakawa wo baun nitori wi pe kilometer fi wa ni ko gbodo yo zakam be tori pe ko 60 kiror ko sikini o
2: 60 kiror
0: akoko bien se lo ti nbo yi ti so te dibade ninu opile owo yo mi to ba ti mi ko ni ri nkankan elekeji inti e pin yo 5 million to lowo ba so loju ese wi pe nkan mi to ti oko so o ho e se business man kini obi mi fun ko ni nkan mi lo en to ninu olowo sese wa gbin o na bi pata se gbin nkan to se fe ma wu bo o se amu 5 million olowo ohun se business man 5 million to kan yo sese wa sese fi settle se mi re ko na ba ti po ba ndirun ti gba lowo re to wo zaka ni o ti yo zaka nbe ibi lo wa de eni o wa gbo 20 million le nko won ti lo fado kan o ti 25 million fun ohun 5 million ti ba eni ti ajo fi o so wo ohun ti mu 5 million ti e lo ahan eni to lowo oju meji eji re ni o ti yo zaka o won ni bi bo owo opule to je 20 million ibe nikan ko 5 million to jere na yo jama owo yen li annahu tabi'un lil asli ayu aslin aslun mustaqillun wa mustaqirrun oh yo de 5 million yen ma tu 20 million nitori pe 20 million owo tori di joko lowo e na ni because arade ile gbe 20 million le ti o si fowo kan fori di odun kan bukata lo be ko lo be ni pe mama ni di kritika kwa sasa because kiku kata banka loni ola nkanka zakawa wo 8 million o ti gbowo ku 3.5 lowo anywa nigba won so kan ti lo se nkanka bo 4 million lo jade te mu 2 million lo mu 2 million 3.5 to godi o ko 2 million le o di 5.5 saka si je 8 million lo dun kuni yo zaka even any call your zaka your zaka ninu owo pile atere yo jemejeje po yo zaka lori 25 million b koni yo kini o koni yo zaka eleyi ka so la so yanju se wari majemo ele karun oni hulul haul mudhir haul ki inta fa yo zakai ko pe odun kan lowo eni
1: oba dada mama sebe fowa to to ja min hadithi umul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala an yardaha yikwe soro so yikwe la zakata fi malin hatta yahula alayl hawlu aye yo zakam bi dukia ta je yo zaka agbato duka ba to koja ni ori re haritha in benu sanadui on sino ibnu abir rijal haritha asi mutaba wa pelu asi pelu re ninu sanadu mi kama ni jinan bi leun gabi imam agba anawawi se saraya bari adisi ifese mole membe ai yo zakam bi owo tafi sowo afa to ba podu kan ai yo zaka ninu owo ta nilo tafi pamo ha to wa se kini to ba to pe kini odun kan kilo wa fa to ju ori be li anna sharia idha lam yaqaddir lana waqtan muayyanan tajibu fi izaka ti o ba de do ba kunle fun alasiko kan gba to a je wi pe ahyan hyan o sele ko si ni si moderation to nituma lori yo zaka nibi ndolo ba nfun kaluku sa mo so pe zakatu tajibu fil mali kula usbu kula yaw kula ashr sinin kula shahr la ibadin ta ma fa mara olorin si pe o so se la mo yojo enu ma pe ah ewo a ko lo so se ni I don't know if I'm about 200,000 you. Then I got a lot of money, didn't it? Oh, 1.5 million, my filo. So, Nino Slamu Titiwao Zakati Niasi Koreo Ona Nodokan Odokai Tio Batipe Zakate, I don't know any. Tosi Tijapo Bomaja Manita Kasiwadu Otisele T. Bipo Odokai Ose Ele Kanori. Jama awambo eleyi na ni so fe mi ateyin wi pe daada ta ba nse baba olowo yo tete million naira ninu dukia re lo so se hin afa won alaini soda ko lo nke si zaka o e yo zaka gangan nipa nipa yan du o baba olowo yo 50 million nu dukia re in fu awon alaini lo so su eleyi se zaka o o wa podu kan na wa fa ba lo ba pada ba ah ah e ti e du ne tey o bagbon ye kolon ogbon se maye mo nsna fa won line ni o oso ose ni oda ero ero oda kache so ko mo ni 10 billion naira lo e calculate e yo saka tey o nbe mo ni ye ba ba ni ah oya e wa si 50 million so se e wa wo si 10 billion lo mi mo ti forum gan koja ntoni mro
2: mo ti naju be lo
1: ayi se ba won oro nton e so fun ko ta se ntin saluwala lo ba si bo masala si ni yan afila raka miji yo salama yo wa yan baun 80 ni inu opa re se ko salama 40 yo ba bori masasi para ti ma ti fe se ka mo baba abu bilali abu ai kirun e ba jo ponu iru la kekin si wala ila ni
2: melo
1: oni merin opa merin se bi 80 modale ni sin folon ti mo ni o ma san ke fun re melo modale folon 80 kada bio bo ba ti e fi somo na bo re ta ri in salon ni o wa ba toro ko le ti sa bu 80 nata
2: la
1: la nje la ki oro nton o ta se baun eh gbogbo eyin to wo yin ti zakawo te wa ngo si bi pe nse sahara e gbalada sahara loto zakadada lohun sahara te nse na fila lohun o ko ta se nto so na fila di kini o iru oran yan awani istithna iyat awon nkan kan wa wa o ta mo yo saka nbe ta won wa ni podun eh wo tun leleyi o awon nkan kan nbe a mo yo saka nbe sugbon awon oni ma pe kini o
2: odun
1: oni ma podun kini nkan akoko al mu'asharu oni nto lo mo pe muda kan wa nu da mewa re oni ani nkoko al hubub awon siri tangmi wasimar atawo eso ta ma yo zaka nbe gbogbo ru awon eleyi a ma yo zaka awon nijo ta ba ti kore won iba je wi pe nkan osu mefa ni fi ma gbin nkan osu merin ni ba ba ti gbin ti nkosu kini osu keji osu kata osu kini an kore re bayi a ma yo to ba da na fun nbe to ba je wi pe sanma ni rojo si one over ten, you know.
0: as as Odeni ninu awon nkan to je pe awon oni posu awon oni podun tafio saka won elekeji nataju saima nataju mada
2: saima
0: nataju saima kina nataju saima ona ni auladu ha lapere chat abura agutani o abi ewure mamma laka 40 shatan eni oba ni aboran 40 lapere olaboran 40 you know agutan eni abi ewure abo 40 loni gbogun wa gun iko kan wa nbi omo meta oje 39 en to wa je 40 ti e pe 40 on wa bi merin e ku automatically gbogbo on merin yo fun ni 121 ka gbogbo won jo bi meta 3 la ba fi times 40 yo fun 120 subon ka bi merin 120 bo se 121 yen kisin a para sare dada o yo meji for long o merin meji fukini o for badeda o mo ni jo wa for badeda yi ke se pe yo wa to duro pe won o pe odun kan irowo beren ti se pe 121 yo shot melo meji yo yo merin meji fun o badeda o mo ni to si wa yo yi a duro for odun kan lori ti won en ta duro fun ni pe eran re ti pe 121 o di meji ribusu ilman ta ba nfowo sowo olowo ni mi mo wa fi 25 million naira sowo todun ba ti pe ma yo zakat ni bi owo mi bo la si wa mo yo zakat ati ti owo ona meta a tutu sara yi si daada o ona meta gbogbo eyin olowo to je wi pe rudu tijaro asola wanta ni gbagi ani lesi elomi nbe lesi nkan ni nta elomi nbe anka ni nkan ni nta elomi nbo gini kan ni nta elomi stuff ni nta elomi ti nta wo e papo gbogbo ona tori o gbaje todun ba ti npe tiru wa ba fe yo zakat ona meta ni zakat wo ti sarajo akoko oja ti nbe lori wa asi oje 50 million naira owo ti nbe banki toju oja kai ta fi be odelu onje 15 million naira so plus 50 million odi 65 o wa ku nkan kan sugbon ni ma je munnu ka gboye o na ni awon gbese to je wi pe teyan ba fe sabosi laarin ato Olorun oni oni si gbese to daju pe yo wole tem ta ba yo kan a siru awon gbese un ke se iya kan ti ma wa lati osogbo o le wa laarin ni ekan lodun meje o wa je mi ni 800,000 naira mo le ma ri mo awon eli awon kan ni ti anraja lodo mi won o le mo wa lo so se o na si lo gbe mi ti anaru tori ti an be jamba aye o ti ana duro nu ke ti jo ma laarin pe ah o le jamba mi kodo bi nkan se ojo se won mo pe anaje edakun o e ba ti ri mi o omo yin kan ni mo ba lo suku re o kini kan gba o awon gbese to daju ba un a si o na o mete taun ini amasi any wa fi 25 million naira office owo owo wa di 50 million ni odun mi o si mo pe pili owo ohun ni 25 million o mo pe n to le nbe ni 25 million na 25 million to si leyi ni jo to beri owo were ngba ti ku su meta owo yen o ti di 28 million ngba ti e posu mefa owo ti di 30 million ngba ti e pe osu mejo abo o ti di 42 million ngba ti e pe osu mewa o ti di 47 million ngba ti e padu kan e ri pe ere mi nbe gan to je pe okola ti o yo zakat lo je ere ohun oni ba se pelu pe onu o tu sese wa ke se pa wa yu ere nse gbe kan yo wa yo zakat mi oju owo ere nu sese apodu kan re li anna hadha riba tabi oni le asli kilo di ori be nitori pe ere yen o na tele pile ni ipile tori dijoku ilobi atse wa ya ku ni
2: ara won
0: ara re lara won istithna iyati onu bi the light ala ibe na la to ti ma tesi waju to ba di ojo mejo ko ba deda to ni emi kojo ko ma ti igba atawa ke ko ma se wa ku lori dunun re atayo re ko si ma yo fun kabale ku onu re ni ko kan wa ko ma yo fun kabale ku onu ilu yi allahumma rabbana اجعل هذا البلد امنا اللهم ربنا اجعل هذا البلد امنا وتب علينا وتب على التائبين اللهم بني فيركم بلن لوا ولدني كسير وغتوبا وجالي قد صدو اولون وبا جا سري صدو ري ني سري تيتوتو ولدني كسير ان تيوم يونو ني جامسي كانوا لما ري يونو ري اللهم اجعلنا من الامنين يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته aki awon afawa ni pe won ko ni ataro awon afawa ti a n gbo won na ni fadilatu sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum awuna ni won ti baniyan na lori oro zaka papa julo awon majemu re a wa lanfani lati pe wole bayi ni o kajo gbogbo n ton ba wa so yi a ri pe ibere o sakoro sawon biko kan be oun ni ke je ki ibere wa ko ka te pele mo ibere lori e popo ko le ba tun ye wa siwaju asi siwaju si awon bi ti alanfani lati pe wa si oun na ni 0705 500 0549 so bakana atun ni anfani lati pe wa si 0809 700 0949 0809 700 0949 so bakana eleketa ti a tun le pe wa si ninu awon ero ibanisoro ta tun fi le fi beere wa ona ni 0906 200 0949 0906 200 0949 Naam.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Adupa lowo baba wa ori won ni ja.
0: Amin. Olorun Olorun dako.
3: Won ni pe fun wa lagbaro.
2: Amin. Amin.
3: Oruko temi ni Ope Yemi. Lati di kan. Ope meji.
0: Alhamdulillah.
2: Naam. Agba dada.
0: No sir.
3: Who was that web Gino and Islam?
0: No sir.
3: He must get Peter. And he must get Papule. Then he can want you to come find out. Don't be there. If they were to call you, they would go details before of my Nigeria. But I had my name. Thank you, Timon Loni. And get Gino, but say, but I want to see why I went to North Islam for now to take you home.
0: Enjoy it. What other? Olorun yo si yo.
2: Amen.
0: Eh oruko Alismu unwanu lil musamma. Fo fe ke joke ba mi lo pelu awon idan yo. O ko ten wo yen address ni fe nti an fi so. O ko ni base. Anbi sallallahu alaihi wasallam ta mi ba wa gba islamu to wa bere o ko won. To ko won ba ti jo ko to da. To ni tumo gidi. Anu sa sa mi change. Sugbon to ko iba ti kudi e ka to adobi ma change e koda ma bere ilu lowo awon mi awon kan wa wa nu egba wa kan o so lohun wa bere pe kilo ko ngaluku ngaluku nso ti e so ti e o wa ko enikan o wa ni kilo ko o wa ni shaytan ibnu qurad o ko pe baba ma so yan lo ko la lu lo ko ti en so ohun esu lo adobi wa ni oni jesu ma fa anta abdullah ibnu qurad Abdullahi lo ma je eru Olorun ba tuto ni ko se kini o
2: unko ma je
0: ari bi man change oruko to ba ti ku die ka tu baka na ko si ni da mo ba pe biyan le re pe o ko olunje olunje matric o kini je matric elomi nje wood o le je pe sin tin se botele ko ni tumo si won awon ti won fe fili aye won jo ituma no ni olumaje knife olumaje wood Mr. Wood olumaje water so olumaje cook kusinti iru aba so abukata ka soru eni be lo ko to ba da how abi pe kilo fe ma je o na ti ma bo ko ba tele ba kan na roko ejo eh e ma fi goggles en jo ma ba yin so ko goggles ni ba yin so ko nisin e kan ban jo ni o so ma re ni se fi na nti sin je be lo ko ju omi ah kilo tu ma to so yi o na sa re podo lenu be bi goggles gbe wa tin kan ka ti bo si sandi na oda e oko ju omi ni je ah olo ma je oda awa bo o ko na la so o so ani ofare bale so ri fa fun oni wo change si calf se fi na ni wo so ma tele yo ma je se kina oni kini je baun ifokabale ah oru baba omo nko ha ifokabale da gboro mami baka na rabi'a bi mo se so rabi'a an pe omo ni number 4 nu ke yo so ma re number 4 kin tuma yo in to da ni rabi'a olujere ha oni bembe eni o jere laye ti o tu jere ni kini o lalikama ninu islam gbogbo nkan ti oba deda ba ti so wipe o ni tuma aye jiyan nbe o ko ni tuma o e wa ma wi mo olohun te ba n gbadugbo kan to ko re ba ni bakan bakan yo si ma han nu ile aye yan te yan ba n jo ko kan to ko n ba ri bakan bakan yo ma han ninu ile aye yan hamza salam kamaja fi sunan o ba ko ron sahaba njo kan eni kan wa fun lenu pe ki won fun ara re eni to wa sare si ti o fe ba fun o si olohun kilo ko ti e oni muru ikoro ah ari bi ni ma fun ma fun o se afun tan ki wa ro ma lo lenu so eni keji olo sare si ani bi ko ko oni harubu ogun ah ase amu ara to ma danuru yo na ona ma fun eni kan da wa di kilo ko je oni sahan ero pese ah ani bi ni irorun iwo ni o fun ka mu ko sara lori bakan na o se olohun yujibu lifa alu keyan o ma fi nto da ko ma fi tan ma dara lodo olohun ani bi ma nse pipo lapere ojo ti ro ti pe kenin ko wa de ko ma joju ah olohun o si aroju fun ah ojo lode yi ah ojo ti sun tori pe ojo ojo ah anu bi mo agbogbo awon dada bayi o se kini o opo ninu se si o ngal ko ke sa dugbo ti ba ngbe adugbo te ba wa to ko bi o ba ti se change
2: to si gbade eh o si gbade o la dugbo won nu
0: iru ko wa nu
2: alanjo
0: gure yasun so gure wa ri bo kankan ti o susi afi odo titi so buru awon kan bayi agboro jenasi you know that when batis islam de opopo yan change oko won won si change oko adubo won je ke dori oko ba se na awoko kan be ta ma so fun wa gbogbo gba to je pe in lo re fori so isi olohun tenikan kan gboro ma je kini o iru oko be abi keyan gbe agbara to je pe oba dada ni ma dari lori ru nkan be keyan ma gbe si odo nkan mi gbogbo awoko be pata esiwa ko farama o
1: barakallahu fina wa fikum
2: jazakumullahu khairan 0705 500 00949 abi 0809 nan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: hayakum allah
2: allah yahyikum
4: ni to ko fe le lori kan o
2: kilo ruko yin
4: ba abusumaya atakubo o fe bere oko ikan oko teyan sese ya se ikan ogbin re boya bi agbado ati ege ti o ti wa wa o wa arin aflo ti lo se igbawo ni eyan to le se afe isaka re ba adiko wo saka
2: bo te se pe won ni alaye ti e se n bo n waju won bere npa nkan oko wi pe bawo lo se ma to
0: nfs ni so ah baba dako
2: alaye n bo alaye n bo 0906 200 00949 awon biti alanfani lati pe wa si niyan 0906 200 0949. So if you talk question now. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, gbo yin dada, e soro soke. Naam. E je soro soke agbo yin dada. Ah. Me ake tun a pe kini ojo opo yin o ko se dada.
0: Naam.
2: 0906 200 0949 0906 200 0949
5: aja ibere ti mo fa ibere lori zakai ni pe be se ni to ba podun kan o ti wo la fi kan be e to mo fa ke ba ni yen ne ele kiti zakai yen ka pe yen ba ni zakaba wa ba bi 30 million teyan wa yo zakai yen pelu figo yi o to je se nikan na le yen o lo ko fun ni eni ni yen ten se ninu ebi eyan te na ri po ku je ka to fun se le yo zakai yen fun
0: Allah ko
5: so ma so mo
0: fe ke ba ni sin
5: yan
2: ne ah la ba yo no si yo so won be re pe osu wo la fi ka odun
0: osu oju orun ni
2: akramakumullah so won ni owo yen se nikan na ni ke yan oko fun ni
0: alaye n bo lori re ale ko fe nikan a si le pon fa topo a n bo lori alaye awon ti sakato si gan won oju ran mejo lo ko si fogba
2: so she toro ebi nkan kan se iyan na wa o
0: o na nbo bo ti eje wi pe a order pipo ka fun ebi wa ni zaka sugbon awon alaye kan bo lori re sugbon gbogbo eni to ba je wi pe a je amu re ba je dandan lorun wa a gboro yo zaka wa fun ninu won ni yawo wa wa iwo lo lo o wa je powo to ni lo opo de bi pe zaka be je 30 million ah ah fun mo to wa yo zaka o wa pe Yawule, obo bi o.

0: ma ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adaba onani ankunbe ina ju eyo ko lo kukute mi raji tokuni tobi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika be yan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru isola oloye ajere ni mo so be
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi akodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: ku ojumo o atuti de leni ba se mande ni gbogbo ejo ti na ni yen lori kan ni 32 fm 94.9 lori eto yin eto wa obe lawo pelu chef mamzi ku ojo yi eh sojo pa yin bi te wa se ti de bi se abe ti de oja kojo to bere abojo pa yin bo se pa won kan laaro to pa won latori ba to pa won de le ki lo nsele lodo titi yin be ki lo nsele ladugbo yin e ba mi pe awon ara nu oja awon ara bi se yin awon ara adugbo yin kan se kini kan wa teti si obe la low roy eja osan kan la mu wale ni o onje tetu ma gbadun kan ni mo tun mu wa fun yin lori eto low roy gege be se mo wi pe abala meta lo wa lori eto obe lawo pelu chef mamzi ikini ni mo tin ki wa bayi ti mo tin bere pe soju pa wa bi oju pa wa ti mo se bere pe se ngba te ma kuro nle ojo ti bere abo ti bere ju gbogbo e lo ta ba re n toju pa sa kon le te bo aso tojo ti pa yen kon se kini kon fi rob wora kon ma ba se kini kon ma ba gba otutu yi ju atawon wa na ton jade ton lo sile ewe ewo ton ba tin lo laaro beyen e ba mi ma daso to se daada bo won lara pelu aso ile ewe won ti won won ko tutu ma ba se kini ko ma ba gba si won ni igba ya ni obe lawo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 pelu chef mamzi e wa pe kini mo mu wale ni abi oya eje ka lo si abala keji yen ni abala ti mo ti ma so unje ti mo mu wa fun yin laaro yi ka to bo si abala iketa ta ti ma nse ojo opo sile fun awon ololufe wa lati kini lati da si eto gbogbo awon to dara po bo wa na ni ose to koja ton dawun ibere kan tabi ekeji eran screen mi so fin pe fe gba nkan kan ehn amo mo dupe pe e ba wa da si e de so awon ko to ye ki e so na fun wa onje ti mo wa mu wa fun wa lowuro yi hey yawo awon kan tan ba ri bayi inu won ma dun ni se tu wa ri bojo tu se tu wa ro yi ke kan ra gbe lura e ma we kini onje ti mo mu wa bi mo nbo ati lo abo pada sori eto wa obe lawo mo so lekan pe ki se jausan ni mo mu wa fun wa lori eto lowuro yi sawari awon to ti nwo wa loju opo wa ni facebook won ati ronje ti mo gbe sibe a mo pe ronje wo lele onje ikan na ni onje ti mo mo pe o nsara lori to ni orisirisi nkan lara ti eyan ma se kini teyan ma gbadun ki wa lonje na o fun anfani awon ti o wo wa loju fe loju facebook loju opo wa se pe won ni ero ibanisoro to ma gbe gbogbo aworan yen jade fun wa tapioca ni onje ti mo mu wa ta fe call aro yi e ma pe wo ni tapioca e ti mo ege won fi nte be ni se wa ri ko ti e nira lati se rara se ri ni igba kan wa se pe ta ba fe se tapioca lale ana bayi lati kokon fi bi wakati mejo bi wakati mewa soki e so mi iyen tele tele niyan se ri nisin won ti saye de ro fun wa pe kini e le gbon so mi bayi fun bi iseju mewa pere ewo onje ti bere si ni se niyan jo ita fi ma ko lo wakati mejo tabi wakati mewa kan mi ti ran si dada pe ngba ta ma nse ngba yen ta ba fi le rest lale ana a le se njo keje a le je niyan ta ba fe se tapioca kini awon eroja ti ani lati fi se tapioca wa se ri tapioca fun ra re ege ni won fi nse amo won ti se dada won ti gun si wewe ti won se nta ni oja ni awon to ti e da momo nkan ti mo nso lowuro ibayi kini tapioca ti e ma nse ninu aga ninu ara eyan se ri ti won ba ti e je o tete ma nlole o tete ma nse kini to loyinbo npe ni digest easy digestion be ni se tu wa ri bo se wa yen o tun ni carbohydrate se tu wa ri anda won to tun ni ohun ni energy yen ni okun to je pe pe laaro yin si bojo se ro yin te gbe lura bayi e mo sun lo o ma fun yan ni okun ti agbara lati le se gbo awon ise ti o ye ki eyan se lasiko ati nigba to ye ki eyan se leyin tapioca wa kini kan ta tun nilo agbon be ni se wa ri awon to ti ma nje sugar ni won ba ni o e ba mi gbe yen na segbe kan se ti wa ri miliki e ba mi gbe yen segbe kan atomi se ti wa ri eso ti won pe ni apple be ni lo batan ati sasan wa bawo la se wanse mo so fun wanse pe kin re mo bi a se ma re ni tele tele tan ma fi wakati mejo kan re nisin o ti rorun de bi pe te ba fi so mi nisin leyin iseju marun pere eyin gan ti ma wo loju pe o ma ti roke be ni amo e ti se se wa ri te ba fe wa se nko be se koko re so mi yen fun bi iseju marun yen na ti to ko ma ba ma se jebejebe be ni se wa ri ba mi ro gbe omi kana ni won ba ni omi ta ma gbe kana yen o so ti yen gba to mi yen ba ti wa ho be yen se wa ri agbon ti mo daruko lekan yen e le rin agbon yin be ni e le forin rin e tun le sa si wewe kekeke bi awon to fe se coconut candy yen be ni bo ile o ki se coconut candy a fe fi se tapioca ni e le rin e ri po ti se bi igba teyan rin la tabi ke ra fi obege kekeke sinu omi ti agbele na yen won tun ma pe kini kan ni yere on ni cloves loyinbo awon kan tun ma nsaba lo ama kin se gbogbo eyan lo ma se kini lo ma nlo se won ti en ba de yin mo o ma tade e e le fi si mi o ka yen mo lati bere tele se te ba ti wa fi si beyen e ma gba pe won ba omi ni monica fi si obi o ti eju fe bi meta si merin lo pelu tabi ka ta fe ti omi o gbodo po ti ko gbodo san ju ko de gbodo se kini ko gbodo kiju leyin ta ti sa magbon wa sinu tapioca wa yen o ye ba mi de fun bi iseju ati e wa riru eri bi mewa o ma tun tete jona ina abe e ma je ko poju e wa ba mi ma ro die die te ba ti ro e mowo kuro nibe se wa ri bo se wa yen yin go ri pe ngba te oko da so mi o fun fun bayi nene ni se tu wa ri leyin to tin lo bi iseju mewa lori ina yen eyin go ti ri pe o ma tin pa woda ke o ma tin ya wo pada ke be ni bẹyin gan se tin rin yen ti ri pe oju e ti wa pada leyin bi ogun iseju be ni gbogbo eniyan ati agbon wa ati yere wa ta fi sinu eyen o ti jade papo e ma gborun e gan pe nkan kan wa ninu tapioca ti won awon to ti e da mo daada won ti mo pe won fi nkan bayi sinu e be ni awon kan ki fi yere yen sinu e o won kan ra se pelu agbon won ni se ri leyin ogun iseju ti mo so yi tapioca ti jina be ni mo so fun yin le kan pe kin se ta ma nkoko re fun wakati mejo nisin yi ba se ti ra se yen o ti se kini o ti jina na ni yen e ba mi pano die leyin da pano die se wa ri awon oga e ta ma gbele lori awon ni apu ti mo daruko lekun yen e ba mi ge si wewe na ke ba mi sale lori se ti wa ri milk yen iba jo lope ni iko yi to ba won yin sha ele se kini e ba mi gbon si te ba ti wa fe pa ju te fa se le se patapata iton pe ni condensed milk mbola jasi la roi e kan ra to sori e sẹri te ba se ngbe sibi kan bayi o se kini o nlo niyan eyin ololufe tapioca ati ololufe obela o pelu chef mamsi lo roi se feran tapioca abe ti e gbori se ma mu se ti riri e ti e ri pe lenje meta itan ba tin se nawo bayi won mo gbe kiri ni won le feja segbe won le fede segbe te pe be feran re tele gan e se kini e fe mu na ni o ya ka lo si ka lo si oju opo sile fun wa bayi lati kini lati da si ori eto 0705500949 tabi 08097000949 etuba mi te 09062000949 eko ojuma ota lo npe wa hello hello e karo
1: e karo e ku se o
0: yes ma kilo ruko yin bole tin
1: lajide abose de la patata
0: ya mi e karo ma
1: e ku se gan ni akojo
0: yes ma se ko pa yin sojo pa yin la re
1: ile mo wa o da o mi re se jade pupo
0: iya no asele se gan o ya ba mi ka se
1: tan ya ya
0: yes ma
1: muri o
0: amo e ma nri
1: mo ba nri mo ba nri bi se ma ni e se ba se so yi o wa hu fe se mo ri ma ri o da e ko ma ri pe
0: o
1: ko ke re le ra
0: be ni
1: se le da
0: be ni be ni owo kekere le ra beni e ba
1: mi gbiyanju e wo
0: se ba ti don o beyen ke se kini ke gba mi lagu ke je ki mo be se feran esi e se gan ni ma ba wa beto bo e ko ojuma o ta lo npe wa ni bulletin pe wa hello yes ma ki lo ruko yin bulletin pe wa lato jo o ye ba mi da se to
2: beni saboka e ma dun mi o kon
0: eyin no like okay se bo ti muri
2: Ayẹ
0: ilahun ti raje. Ehn. Se gbadun e.
2: Bẹni ma gbadun.
0: Ewe se e se gan ni e ma ba mi be to bo beyen. Yeli ni awon gbadun e awon ti muri ni party awon to ma raje ni. E ko ojuma ota lo npe wa ni bole tin pe wa.
2: E ka ro.
0: E ka ro ma ki loruko yin.
2: Ehn ko eto ba ti ma yusu fi lati omi ya leyin.
0: Oye ba mi da se
2: to. Na ma se le ko kan. Ma ma ta golo re na.
0: Bẹẹni ni tutu bẹyen
2: bẹẹni ni bẹrẹ tagolo teyin ba ti fe ra golo won ma nta awon na ma mo le ko kan
0: enikan na ti
2: mi ki na ni teyin ba ti ri ni ki
0: ki to gbon si keyan gbon si
2: se
0: mi o kini kan le wa fi mu ti yin bẹyen
2: ile ri
0: mi o kini kan le fi mu ti yin bẹyen abi
2: eni ki la fi mu
0: se mi o kiyan enikan na le ma n fi si ti ti yin bẹyen
2: ati suga ape ta ba si ri agbon na le ko kan ma re
0: fisi e se gan o ye ma ba mi be to bo be ti fatimo e se gan ni o obela o le n gbo lowo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 awa mu tapioca wa fun won e wo ni iseju melo kan ati se kini ati se o ti jina ati bere se ni se kini ati bere se ni je e wa gbo o ni nkan kan ta ma tu fi mu tapioca kini o e ko ojuma ota lo npe wa ni bole tin pe wa hello e karo o Ah, e je ba mi sukuro ni bi radio yin ki le gbo yin dada. Yes ma.
2: O ti sele ni pe. Mi o jeri mi o gbo, emi ni mo gbo dada.
0: Oh,
1: I'm
0: going to tell you again. Emma, oma ti se oma ti se one funny boy man se ti to ma fi di gbere fu beyin awada bi okuta bayi bi koro melubo kekeke bayi
1: emma ti melubo ma wa ni apata ni wa bo ma
0: ri emma ri emma ri te bari inline na da kekeke yen na da ikan na ni gbogbo e se gan ni ki loruko yin bo le ti pe wa okay alapata latapata na Mrs. Owo Labi e se gan ni o Obela wole ngbo lowo lowo lori kanin 32 FM 94.9 pelu Chef Mamzi. Ah Sherry, I want to that up you come on. Bojo se ro bayi to pa won kan latori de nle. Ton ba gbe tapioca lura, Olorun je kan le lo bise iyen kan. Ton ma tu wa gbe lura, en to ba wa lenu ise e wo, gbogbo ise te kan se won ma se bayi ni komo komo. Debi wi pe ngo mo pe ambo lagbara e ti dide, tapioca tu ma fun yan ni okun ati agbara. E wo, a fe sare lo si ojoja. Ambo ati lo.

bi eyan meji meta ba wa a mo sera wa mo gunra wa mo tera wa ngba mi ebi to wa ku si na ni ka gbigbese ka mo pari e ka wojutu si are mo jakun si 09062 odometa 949 07055 odometa 949 tara na wole sori eto ija odola eja gbo ke pe wa eni ti oro jo n waye laarin yin bi ijaun boya egbon boya buro o le jore o le je eni ejo muso tira ile aye ti o toro lo waye laarin yin to wa n di pe eyi awa di eyi ta ti e fe pade ara mo wa wo ko abi kini se nlo yi baba ni afile nkan momo baje si ja gbo in to sele ni soki ke si fun wa ni number on tin toro jodan po

ayi namba ayi ta unu anpo babola ati ko bi emeta bayi to ringi ti won gbe ati ko bi emeta bayi to ringi ti won gbe ejo yin ti e ba mo won pelu iju iya yi e ba wa so fun won kan se atunse lori e asi tun mo tun pe na bayi oko to ri wa ko lori eto a mo tun tun pe 07055 0055 00094

0: Hello, Ekaro.
1: Good morning, sir.
0: Ekaro.
1: My name is Jesse Ritaya.
0: Lati Bosa.
1: From Jericho.
0: All right.
1: Yeah, I've been following your program.
0: Okay, sir.
1: And I like the program very much.
0: All right, thank you.
1: So I want to involve in the issue of that woman. That guy refused to please come and give her own due for what she refused to give her.
0: Yes, sir.
1: So I would like to join you in this team. We'd love to have a personnel. So we'll talk after the program. I'll get it.
0: Okay, no problem, sir. No problem. Thank you. Are we call out my number now? All right, thank you so much. Lori oro iya ti won ko wa gbeyin ni won so leun pe awon ni interest inu e bi lori ona ti a ba fi ba iya won rowo egba lowo ntan so na la soro leyin eto on la laye nti won siun. Okay, a le ma le ri pe mi igbe mo laaro itori akoko number mi re leyin eto te ba fe ba n soro kan bo mi 080-66-64-99-99 oni number mi ori WhatsApp number na lo lo o fe text mi direct number na ni o fe se voice note mi number na ni ko si ogbo ba je kan si mi number direct ti mo ma gbe fun ra mi o ni number 08064994 to ba je pe ta o ti won so e na ba n gbo wa laaro yin ni ko tete satunse to ra tun pe n ba ti ko lori eto ni sin a tun pe ba olohun pe o reun pelu obirin na si nsoro na o sese ko je pe ohun lo han nu won e ri gbo ba wa se pe kini ise to ba si je pe ko ti ri ta ni yo jo mo sugbon gba to ti lo ti ta to bere account number o tun mo si pe o yo ti fun lowo ebi ti o ba pe ku a mo feyin fe leyin bo ri be bi o ri be awo tun okunrin pe a tun pe alright ngba ba ko ni bi a mo tun pe mo lo laaro yi ka le pada lola pelu ati leyin olohun ma binu loja idea laaro e ka to bere so ka sa yao yao ja pade lola laago mokanla eh lori eto ikan na ni ja odola e ti mo pe fi kan kan ni a mo gbona girigiri a ma se lo bele bele o la ye iba ja jo bere to ba daago mokanla aro la eh a jo bere a jo pade ni pelu ase ola bele la ye iba o ile aye o ti si ola ohun ire lodo yin lodo ti mi o eh malam o seun seun o se ojo ni ti o to bi lobo ogun sina loruko mi wo kilu mo eyan ere ogbodi ni ola laago mokanla lori eto ja odola mo ba yan ja bo ba ri bi won ti nja petu si bi o ba se mo ba won da si mo runa si asiko ta wa yi asiko eyi o ti ro ti o se lu ni mo ba yan ja jonu oluse egbe yin ba n korin gba bi e ba pade egbe mi tawon na n korin gba bo mi e ma so pe ejo face ara yin kon ka lo ko se ti e ma so pe ejo takoro gan laarin ara yin tori pe egbe ototo lejo n se kon ka lo ko se ti e niwon tu won si ko gba bi keyin o gba bo mi ọjà kan náà lẹjọ ná ẹ mọ jọ a tún wá sọrọ ayé ndé kí n lójú àwọn tẹ náà ẹ fẹ bá sọrọ. Ìjà ó dọ́là ó ìjà ó dọ́là ọkọ lè mọ sẹgbẹ́ kan kíyàwó mọ sùn mí ọmọ tí wọ́n bínú ara wọn gan tún lè mọ ẹgbẹ́ tó tún yàtọ̀ sí èntí àti bàbá tún ṣe. Ilé ayé ṣé wọ́n wà pé torí àwọn ògbélé mà àbí torí ẹ̀ kínní kan. po jasi ko roti roti o se lo jan fun ni yun pe pele pele
2: ile aye
0: ere bo dini ola o titi ola un.

ẹkásan eyi ni akojọpọ oroyin agbaye fun tosan toni nikani 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ri oke tinti premier mokola ibadan peter olasupo lo ni royin saju egbe awon koko to wa ninu royin toni owo ale se olopa nipinle oyo titi awon afurasi omo egbe okunkun bakan na ni ogba ibon to nti awon kan ija lowo won orilede nigeria lo ti darapo mo won akegbe re lagbaye lati se iranti ayajojo arun aromo legun gege bi awon akosemose ileto ilera si je odi mimo wi pe arun ohun ki se idajo iku fe ni to ba ni labala royin ile okere ikolu ile israel odo lo ti se kupa awon eyan meji dini ogun iyen ni lebanon lagboro yin re daraya saju ifese wonse ti o waye tako ile england iko egbe agbabolu torilede ghana lo tin fowo gbaya wi pe awon ti se tan lati fitan bale pelu ifese wonse ohun lagbo amuludun ojini onforin dara odumodu black ona lo ti je odi mimo wi pe orin se wo hip hop lo ti ku yanyan iroyan re lekun rere okun lara awon agba oje nile yi toto ti gba kan ri je olori orilede nigeria lasiko isejoba ologun abdulsalami abubakar lo ti kilo fawon gbe keyide ti n gbe oro oselu to n ti itankale ayederu iroyin lori ayelujara le je opaku tele ohun to n ta ipo si igbesumomi ati ipenija eto abo to mesi lorilede nigeria nigba to n soro obi ti nkan de duro nipasẹ orilede yi abdulsalami pe fun isokan apapo lati jo gbogun ti eto abo eleyi to me agba ojo ohun je odi mimo latari ipakuda isekupa ogagun rabi abubakar ati ogoro awon eyan miran eleyi ti o ti padanu emi won nipasẹ eto abo to me leyi to je iranti fun tolori telemu lati tete gbe igbesa toto ati eyi to ye fun gbogbo omo nigeria ki o fowo suwopo tako awon odaran to n dunkoko ma alafia ati iduro sinsin orilede yi eni to ti gba kan ri je olori orilede yi ohun lo wa gbosuba fun le ise omo ologun lapapo ati awon ajo eleto abo yoku fun aisun ati aiwo won ati bi a se n fira won jin fun gbigbogun ti igbesumomi o wa ro awon ajo eleto abo lati duro sinsin tesiwaju ki a si mo se foya nipa ati se ojuse won bakan na lo wa ke pe awon ijoba leka jeka lati tesiwaju npa gbigbe awon igbese toto ati eyi to ye lojo ona ati fopin si eto abo to me

Eni ti se komisana olopa ni pili oyo CP Abimbola Olugbenga. Lo tuti inte si waju fidan olugbe ipile yi loju pe ile se olopa lo gbajumo dida abubu emi ati dukia gbugbu aralu Olugbenga lo je koro ohun di mimo lasiko ti o tun se awon asiyori nla mi nipa gbugogun ti awon omo elegbe okunkun ati awon odaran mi to nfa pa kalike nile yi komisana olopa ni pili oyo eni to soro latenu alukoro ile se olopa ti pili oyo DSP Ayanlade Olayinka lo je odi mimo ipe owo ti awon afurasi omo elegbe okunkun meji ta won si gba ibon tun ti awon kan ija lowo won iyen nilu oyo CP Olugbenga o wa ro awon araalu lati wa ni ojula lakan fi nsore kan si gba oro bo bari ri daju po soro sita nipa mimo fi to ile ise olopa leti bi won ba fura si irin enikeni tabi isowo se re layika ati agbegbe won bakana lo salaye ipe iko awon eleto abo eleyi to ngbogun ti awon odaran ekun toyo ona ni ayabo ibuba awon omo elegbe okunkun loke apo nilu oyo leyin to wo ite awon afurasi meji to ko re nje oparemi kabiru ti gbogbo eyan mo si ikebe ati fasasi taufik ti won mo inagijere si buffalo

gẹgẹ bo se wi ojo odumo ipe ko egbe agba bọlu ohun o ni awon ni afojusun ni bi ifese won se na ta won si gbajumo ati pada bo sipo lago amuludun ojini onkorin se wo forin dara omo orilede nigeria iyen odumodu black una ni o ti bosita soro sita tawun yan ti bere si ni so oku oro lu leyin oro alawuye wuye kan eleyi to dasi to ni nse pelu orin se wo ti hip hop gege bi onkorin declan rice ohun eleyi to ti mu awuye wuye dani pelu oro kan to nso jade to fi gbe oro erongba whiskey leyi ten je odi mo ipe orin se wo hip hop ko bagba mu mo nda to nfesi si oruko awon okorin omo nigeria eleyi ti awon eyan gboju lo soso odumodu black bosita gbangba wale asoro sita to si je odi mo ipe orin hip hop ti kutan yanyan tako awon oro kan to bere si ni je jade pe ko si awon onkorin forin dara omo nigeria kankan ninu oruko awon olorin eleyi to se daada julo ninu akosile olososu bo tile je pe onkorin awon omo orilede nigeria to je ojini to ti se dara dara pelu ifurin dara yen rappers ati awon onkorin eleyi tan korin se wo hip hop loruko won o jade lara awon olorin ti awon eyan gboju lo soso lorilede nigeria be ba ni iroyin yajo kan abomi te fe fi tu wa leti ele fi atejise yin sowo so di 0705-655-0949 abi news at 32fm.com.ng iroyin koni jubai lo fun ti tosan tuni peter Ola Shupo, Lutin Ruin, Emma Yashio.

0: kitchen now. What's the angle? What's the angle? What's the angle?
1: Ah, I want to know what I'm going to do with my Sunday.
0: Eh.
1: Ben.
0: Okay, now. So, how are you doing?
1: I'm from your state, Ibadan. I'm a Ibadan. I'm a ring of Ibadan. Lo de aji ololu. Ile wa no tin gbe gun ololu. So te ba ri te gun ololu jade, e ri tin mo re lowo.
0: E no wan tele.
1: Rara. E no emi.
0: E te le gun ri.
1: O bi te le ololu afato.
0: Ke no pe la to.
1: Ah. O bi ni kan ti mo te le ololu ato loruko e.
0: Eh.
1: Mm.
0: Chosen one ni ato yen bi.
1: I think so. I think so.
0: Chako bi lo ma je ni abi abi gbe yan bi ba ona se mu ato yen.
1: Se mi ta wa je na se yi ode aje.
0: E le ran mi. Eh omo le.
1: Iro pe ka sare jo de be
0: ka. Ah ni jo de be yin na le ma so bi. Afi te ba mo loku.
1: E mo.
0: E gba pe mo.
1: Eh.
0: Okay.
1: E mo.
0: So eh le di ato later. Se virgin o wa nlo ni.
1: Eh to ba pe virgin ni mo le da to later because I'm still a virgin.
0: Okay now.
1: Erin yin wa wa so ti.
0: Ko wa yin ra ko so. So pa bi
1: le. Ani virgin room te wa runru erin ka bayi. E tun ah.
0: Oh yeah, eja eja se power that no.
1: Easy ada to ah ah.
0: E le da to mo.
1: Se mi
0: o si late.
1: Se mo le jaburo yin ka pe
0: nda. O ti pe, o ti bo.
1: Ko ti e bo na to to. Wa je virgin na fi npin o. Mo le you know because mo le rugba.
0: E le rugba.
1: Ben, but story for another day.
0: Ki le so fun mi nipa egun ololu.
1: Ah. Gege be yin na se mo pe a fi o ma le Ibadan. Ni o so pe egun ololu ki se e ki se e kan ninu egun ni ilu Ibadan. E kan. To ma pe nkan ni e kan ninu egun ni ilu Ibadan. Mhm. Afọ male ni won wa ni egun olori an kilo nje be. E won gboyun e wa wo ni ki se Ibadan. So I'm proud to be omale ololu.
0: Se a le so wi pe tori pe okay se orisiru segun lo wa. Segun ololu, segun entertainment ni. Abi egun iwosan. Abi iregun oni ololu je.
1: Gbogbo e ni.
0: O ma se entertainment na.
1: O n entertain. O n wosan.
0: Ologun ogo agbara wa
1: ah njo ton tin gbe aye won tin gbe gun ololu ngba ti phone la social media de cherry online you can not
0: ya
1: no
0: o gboro ya
1: e be ya gan e ni ri
0: loto
1: o ye ke ti ma set for it on social media tan ba ko si ki se ololu egun mi won ya e le ri clock it
0: ungun ya bi
1: gan
0: e loto
1: ah ingo me
0: ni bo entertainment ti bere pelu yin
1: o bere pelu ti ba si mo bere tata abi
0: fun elomi ile lo si bere
1: ah
0: fun elomi o le je pe ibi egun e but nitori pe e tele egun obirin tele egun afato so a le so pe
1: ni le wa gangan to ba pe a le ma gbe camera latodo mommy mi daddy mi grandma mi tori grandma mi ni eleja grandpa mi ile wa lo ye kan ma pe ni ile osere tori won fo ni e le joko ti grandma ati grandpa mi ke ma rin e le joko ti mo emi ati dari mi ke ma rin
0: o ma nso awon oro to ma ma pa yan le
1: eh awon kan ma ma se normal life but e ma rin so gbogbo gba yin awo te kin ri akan ma ri pe
0: ki n feyin le rin
1: ti n gba wa eh no se mo I won't say normal life ti won
0: okay.
1: But awon yebo na won ti fo ni ju ko do npa wa lerin so later mi ko wa mi ko wo ah mi ma like mo ba mi ro soro kin kan ma do won aju mi ro ki ma se ma mu te ko ro pe teacher ma se ma lo ma teach ma me gba lo mama na won mama na le awon na table
0: so e si ma na chair imaginary
1: ah wa ni chair apoti ni so ti mi o ti lorogun amo ira ti won ti fo mo mi leyin orori e wa inuru to wa nda so so something like that
0: bo se bere ni
1: so nigba ti e mo bere bere yin
0: bawo ni e se wa exposed se awon osere
1: yeah awon uncle wemi wemi mo films production o ma wa se adugbo wa ni ashi
0: okay
1: won ma nse film ibe ni mo ti mo london na ibe ni mo ti mo bolofa na iya tu di gbogbo awon iya yen so egbon mi kan wa wa bro daddy mi bi odo eleni awon wa lara won boya ka odam cameraman ni won gba yin mama so fun bra bi odun mi no fe se film but is lo ba london na ton wa ya film le wa ti mo daddy mo fe ma se fun won na koko lo school to ba ti lo school to se tan eh wa le wa join won so iyen wa lo kan mi pe ah won ti ni kin lo school but mo wa se ton school ma lo ba egbon mi ele ni pe bra bi odun mo se ton school mo ti fe mo se film o wa ni okay awon ma ko so fun boda won daddy mi to daddy mi buru ah wa le salami o buru o won ise ro ni so won de won le so fun daddy mi but awon kan wo pe iyan ma ba mi leru so mo sa joko se nle mo ma n se film ma ti aburo mi nka so ojo yan sa lo gba form no ele ni kokko fi yen si wa danu awa lo ba mama ologbojo ni ba so hun mama wa ni okay awon ma gba wa pe but awon o ti raye ma train awon mo awon ma ko wa lo fa aburo awon kan igba ti won ko wa de be lo ba tun dodo ele ni bra bi odun ah no ba ni se mo ni mo fe brother di some ah daddy tell ba so last joy mommy so do en tell mo wa on ni egbon mi ni won so bele ni se gba wa ni yen pe to gba ti dupe lo nba le e lo nba gbugbo eyan e je ngba yin no ba gba wa ba se gba form ni e o so ti ma wa nle first story mi mo wa nle ni mo kan ro kini kan mo de so fun won pe mo ma te ro story kan
0: e se nko se ngba
1: e mo se nko se lo odo egbon mi so mo wa so fun won pe mo ro story kan se ma a script writer a director a filmmaker tori gba yen producer ni ele ni won se produce the scene so ba won se so fun director wa bra bi odo adekanbi oba jo film in story yen po oba fi se film so be mo se bere ni
0: so film of se e ran title
1: ah boya iwe akosile
0: okay
1: diary I think
0: but e ko fun story ni awon develop
1: eh awon develop mo ko so story fun pe eyin lo baba then o kan de so fun director won develop won de ya
0: okay she as a free in sha o
1: ah mo ti free sugbon e se freedom
0: lodo
1: egbon mi
0: credit ti se freedom
1: ngba ti n ba ro freedom n ti an kopo
0: ah won bere malu ni eh
1: won bere esin gan esin funfun ti ola bawun
0: ah okay now mo gbo ku won kin eh kin free no theater pe e mama pe te yan ba n kose lodo yan po ma wa nbe
1: no ah kilo ta free even to ba n kose lodo yan gan to ba fe sise nta to ba so fo ge won ma so fun pe lo se reason to se ma so forget ni pe kawon yen le treat e daada kan le mo omo en to je
0: okay
1: kan le ma fe gbin lo e o ton a ma free to ba se freedom o se freedom o se freedom wa free but ko ni je free omo to ma lo ma bo girl oju je do you understand eh so to ba de to ti wa se freedom na o tun le bo girl oju je because to ba se anything wan omo tani omo bi odun eleni ni won a pe oge a bi ola se nkan bayi oge a caution so ma free daada
0: na se ba won se stage rarari
1: of course yes ah she stage dada baba wa adebayo faleti of blessed me mo call baba for won kewon awon no ma nko wa ni amuda ade ma nse mo se stage dada
0: okay so te ba fe fi odun te bere si te ba fe fodun si odun le ma le bere
1: ah as it to 10 years
0: to ba si mo asin gbo yin go before 10 years e ti popo before 10 years
1: ah e ba pe 15 gba nu because mo ti join kin to marry.
0: Es join kin to marry.
1: Yes.
0: Es in call.
1: Mo ti ko se kin to marry.
0: To marry. Okay. Si aba fe wo film ti e koko apiambe. Pe ko face camera fun igba koko. Ise tani.
1: Ise oga mi bi odo eleni.
0: Film wo ni.
1: Iwe akosile.
0: That same film abi.
1: Yeah.
0: She major role play me.
1: Not major role. Mo pe bayi mo kere. As it is, won ti mi ti face camera re so awon no le so pa won fe fi mi se major role
0: okay
1: iyawo major role nu se yen iyawo ara kan gudu lo se so eyan mi no fi se emi kan se o dabi pa abi nkan kan mi te won ti mo gbo mo wa nu film yen
0: okay so kini making a breakthrough in film o lo fun breakthrough
1: ah gbo film na ni o but ba si
0: to je kan won yo dan yin mo
1: eh mo mo mo gbe ebo die
0: mo mo fe gbo
1: you want to try me
0: but there's a big gbogbo film ni so ko le je gbogbo film e kan ma wa
1: ko ma e mo peyan gboro so pe kan o da e kan da
0: no ki se e ti o fun yin breakthrough o mi nke ko da
1: eh e sa ja wi baun
0: fa wo gbale je le
1: ah eh mo n te won abebi badun because oruko ta won koko mo mi si igboro ni abebi badun to je movie mi ta won wa ri pe ah lady kan wa to n so badun o ti amu igudo omo so
0: oni film mi te koko
1: ti awon yo se mo pe
0: so no le koko se
1: o nko
0: edition film si on saju ba
1: kin to wa se baby ibadan
0: awon film so le ko se saju baby ibadan
1: obirin o mi da asa ni first film ti won ko se then mo se odun ola igba ti mo wa lo sise sister mi kan ni oyo bossa akiola bayo ti ja ni ni director o se yin won o wa ni mo wa se ro kan be mo abuyan o wa ni abiola wo je lo sa baby ibadan enu e mu mo de se so fun boss akiola ni pa ti boss e je akọ story at the friend to ma ko won de ko abadeya olon de ba mi sha mi so
0: lo
1: o lo awon eyan mo mi abe bi ibadan
0: so awon film says it produce tdc has to me lo se
1: ah to tun lo bi mewa
0: 10 movies
1: ti o ba ju be lo
0: okay ki e je e share iriri yin pelu mi nipa industry yin awon iriri te ti ri personal
1: iriri mi ni industry yin ni pe number 1 you have to discover yourself ni movie industry o kan ni mo gbenu lo kan lo le kesan o n bo n ka so yaki iwo gangan discover re gbogbo awon mo fe se film mo fe se ki lo ni talent wo lo ni kini won ma gbe kale ti wa be olohun si ti wa se ayojuran lo si location awon eyan tolorun abe fi amisi ton ma mo mo pe omo yen to ba san kun fun yin ati lady yen ba kewi lady to ba buyan eleyi to ba fi idijo you get ile po ni iwo gangan o ni nkan to fe offer o kan lo fe se theater iriri mi kokko niye kokko discover re bi to good si to ba tun mo bi to good si try ko ni change
0: ke lo lo
1: ah awon ti o ba ni owo lowo olomo jade ni ana to ba le je ni ti won mo pe ah to ba dodo wa ki se pe wa mo se e wa fun mi kini e wa ko lo ma se wa la toro je won ma ngbagbe yan easily oju ti won ba nri eni ton ba nri ohun ni won mo bi le aye se ri niyan o ki se film industry ni kan iwo ti won ba ri o kan mo pariwo labenu na ni won bere mi won mo ya film 100 mo lo lagbaja igba to yan ti e ko pe mi won o ri e mo ni o o ton ba nri e ton ri pe won na mu pade e ni kini mu pade e ni kini won ma ma o pe ah any you understand sugbon won ri e
0: se ti won ri no film abi ti won pa le lo de events
1: like so gbogbo e
0: gbogbo e ni
1: gbogbo e patapata someone like myself making lo party ton ba pe mi se ma lo pe le te ba pe mi se mi ni lo but just because awon yo kin ri mi ni gbogbo awon parties awon kini kan yen won pe aboya ko n lo won ni pe mi mi really so pe ko o bad because won pe mi ni en to ba pe mi ma lo ma dide sugbon ti won ba pe mi emi e sa yoju ran tori mo yunra kile bo yunra eyin eyan mo yunra o ngba wa de party te ma ma bo te nikan fi jeun te ma mu kin te ma ni suru ko ti onje o ti dodo yi rara ti ngba fi le ra 100,000 in so fun ni na we oju mi da re ba nkan ko mi fa won safa won da onje mi bu ni emi e so lori ibu omo ti ro kore isodun in ba je sukusuku nu le mi teyan ba pe mi se party mi da because I know some people will say ah won na da rara but mi o le se get ya ki n fowo ro bi mo fi wo ko mo fi repo ni ti mo se make up ti mo le gbogbo e ka wa de party won wa ma pe onje okan yin mi fe so o ma nje ki n but awon to ba pe mi se party ma lo yele ti won ba pe mi e da ko se nso pe nso fowo lo de pe mo kan wa ni no no no ni se omo badan to moju to mara ni mi so ibi to won ba ri pe won ti nri e na mama pe si ibi to area ti won ba ti kin ri e won o pe ah nri party se o ti ye nsa ti won ba tun wa ma ri e boya won ri e location won ri e social media won believe pe won tele maran ti e recently mo ri te uncle kan post lady kan mi gan ti mi mo pe ni e wa mo igba ti won post na na to to ni o lady
0: actress ni
1: actress ni a very good one nigba yen bo ba ya ri mo so bi le aye bi film industry se ri ni ile aye na ri be o eni ton ba nri e gbo wo yoruba kan o ni ese giri nile anjo fe anjo fe ku tan are ni kankan
0: so mi pe eyan kan gbo do blame awon colleagues e pe won bi ri mi won ni ko make sure ko relevant
1: yes even to ba relocation lo to ba ro produce tori I mo ye eyan mi am produce movie ti so den ile mi o ni paro fun yin ko se afi producer ti afi to ba produce ri ko si producer ti oni ti o fara gba awon marketer ngba yen even sin ta lo YouTube awon eyan si fara gba because ki se gbe to nfowo se movie lo nri pada oni ti sister mi kan to lo no mo 100 million ti o ri 5 million so if account wo lo ma ko yen si so even to ba rowo ya movie to ba you know to ba discover are to ngan nibi to good si social media o ti le tan phone e ba ko soro ko de go viral so o le mi se ma wa awon kan pe ah ma wa wa ku wa just make yourself relevant e ba ti relevant won o mo won si mo ri pe a ma ri awon to mo mi ki n se party nothing mo mi most of them gan le ma mo mi no movie
0: bro so mo
1: social media
0: TikTok.
1: No, it's a TikTok, Nico. Ki TikTok, to the law, you want to my Instagram. To the Money Widows Foundation. So I won't come more. I want your mommy, yeah, auntie, yeah, you know. But TikTok, no, to add to help. But me, she, TikTok, can make more adi.
0: Okay.
1: Push your journey.
0: Now, Lori, social media. More video come back on. Be more on Coco to Shell, but when you be a shop, you have been.
1: Timuaki.
0: Timuaki.
1: Won
0: tun agbe mi jade pe to ke enikan wa so every time ni FM
1: okay okay ike kan yen na ni mi ti ke mi kolo mo pa mi lekun mo laye
0: ami se rowo gan mo yen
1: rowo gan se won fi wi ke rowo ni
0: ah no ngba yen so pe ah nkan sele mi fe ma pada sori nkan to sele
1: ah yen ti lo nigba yen nkan kan sele nipa marriage mi which I don't discuss it because awon kokan na tun wa sele pe lemi atawon kan o wa di pe every time o le wa n ko shop mi nigba yen laarin 2 years o le ko shop mi fun 7 times
0: laarin ojo meji
1: be
0: 7 times
1: yes igba ti mo bere life mi o mi nte ro ko ma ya won bank bo mo n se dada alhamdulillah ise pe mo lowo taye mo mi bo wa okay mon jango to mi awon mommy law school my marriage was somehow but alhamdulillah I'm taking our mommy but dey she life lo mo gba tin kankan wa sele tawon ko to wa ba won eyan kan na fa temi na wa duro tan pe I know e le fi aje mi gbe you know ah mi so pa won ni o mi de so pe boya bi kankan lo ti wa sugbon igba to wa ri pe o le kokoko ko mi okay, oh normal, only man wore shop. Could you boy have been 4 months lo? Want to wallet?
0: Ah. Then there is doctor.
1: Then it's more restocked. Want to wallet? Ah. Can you very back out? So I want advice in looking cool on location, eh, Jerry? What's all the location me? Location me, and what will let me? Okay, okay, ni shop me, wa. Lamba yomi. Wawa jammy, really? Wawa ja, okay, number wallet. Wawa parking coming. Te ba de shop yen labayo mi sin igi ti mo kan boya won de ti yo won te le yo daddy mi lo ba mi gba awon igi ni bodija awa kan si oke won se wa le sin le mo ko le ma ba wole won wole sa
0: won tu wole
1: mo tu wa kuro nbe yen gbogbo gba yen o ti wa nre mi ko so wo mo mo ti wa give up ah my darling kinikan eyan kan what did you want? Okay. Ko ye ko lo bayi ma ore. Ma gba big shop mo. Gba shop sey arin streets. Shop ti mo gba. Egbon mi ton bi emi le for some mom se mi gbegbe. Won ile won wa legbe shop yen. Won wa fi lo mi gba mo a lo gba. Man ko so wo mo jare. Eni wa ni oke ja lo bank ba se mo daruko bank. Lafayette. Awa lo yawo. Mo wa ra oja. Man mi te ta cream wig aso mo. Tori ah ofo shota mi nibi gbogbo oja yen ah mo ta wine mo de man kirun mo ta wine mo shop yen shop kan ni bo ni space nita pa ko na fi se mi tun ko o wa di shop meji mo wa ja oja si sa mo wa ja oja si wallahi mo de nta within 3 to 4 months mo ti fe sanwo ti mo ya tan awon bank gan fe le be flower fun mi pe iru customer wo re because mi o la gbon jam ni yawo mo mo san wo tan laarin osu mefa lo le bade o
0: o tu wa
1: o ni mo fu wa sun kun won wa ti e jabi kankan won kan ba mi fu aro ogiri won wa yo gbogbo security doors gbogbo nkan ti mo se won ba mi gbe le bayi won ra bi pe e wo nu shop e park e bi mo se fi si tele freezer la meji mura in fact si ma yen mi gbe ron ku si won ti won ba si wa laye won ran ti mi pe ah customer mi ni bi olotan fo sa nu mo ti lo awon ni ki ma ra tutun ki nra aloku ki nra tokunbo ko ma n to ma se gan won wa gbe nla nla meji fun mi mo wa san won de mo se san won bank mo san won ma yen mo de san tan laarin bi 3 months freezer e de da ati generator won de park everything ijo e mo wa gbe awon mi lo school emi o de mo sister mi ti won ti pe awon eyan pe e ma so fun o awon ayo mi de ti mo ngba awon mi de lo school sha ri pe aburo mi o noju o lo fe riyan kan ni shop ki lo sele mo wa drop awon mi de tan iyen o ti e fa ba lo ko so ka lo kan sare lo na mi de come what happened nothing ki lo sele aburo na ke na so le wo shop ni won yes shop mi mi e don't cry o le to yen so mo se ja mo mi sile bayi mi ti e lo be mo kan mo ri lo na eko ni pelu moto awon ro safety lo da mi duro mo ti mo de man lo ija black ma lo ni cob mo wa ke bi were mo ti pe ni ma ku ni ma da mi duro won wa sha ba mi so ki lo se mi ti e le so mo kan ke so won wa mu fun mi won wa pe mi wa awon ko si wole wole wole aye so e kan pe won pe bo lo wa awon ni ato gate arin lo won o wa o eni wan se jo se le ba mi gbe wa won fun mi ni auto ma drive mi wa si badu sugba e mo wa soko ki lo le to be ma keru mi mo e ti ni shut up mi gbodo rojo mo mo ma ti dake e mo fowo lagba mi loju e mo bode e we ma je nsoro e ma keru mi mo mi le ni kankan owo bank sugba e mo fu wa sunkun so leyin gba yen sister mi kan ra freezer fun mi pada then awon kankan sister mi kan na eni ola badmus no ba awon kan soro won fun mi lowo ese o we have that 1 million gba yen so daddy kan na wa won ni ah awon kan like o titi mo nta tori mo ma n kirun mo de ma lo ni ko o ti wu mi lati le ifa wu mi ki n boju ki n se leya o kan wu mi ni o but gba ti mi de ti mi re ni a mi so won ni awon o lai bo se jo ti pe se ma stop o ti stop ti nkan mi so gbogbo gba yen gbogbo o ton fun mi mo kan fi san awon gbese kankan san gbese gbese san gbese gbese dora to bismillah e ba mu se ilekun pada e ba mi ti denere kini ton fun mi e gbe sibe aburo mi e wa ni a mo se ka ti ki lo tuku o se kankan mo te ba de de shop yen nigba na iyan ka je ku kale mo ma n sise gan be se wo mi ko tin tin le se ma pada sile ma lo yun eja
0: e lo yun eja
1: omo yen leja ni mi ko tin to ba di nbe mi mo pe mo se joko ba anfani ba wa ki yan ja yan mi ri bi isoro so mo a lo sile eja do baba ki wa le mo a lo n gba eja mo a yan awon opo ti mo wa ma n fun ni nkan ti ma empower yen won a ki mi le mama ko si nkan kan mo o ko sowo mo ko si because awon eyan ma n fun won lowo then emi na igba yen emi na wa okay so igba mi every week ma ra rice apo rice ma pin ma ra nkan mo won fe se bayi won fe se bayi then mo ni hospital to e pe ti ma mu ode be boya won fe gbogun bp won fe se le won atoju won won ta ba ni a ma fun won mama ko se anything mo e jo mo be gbogbo yin e ma wa sodo mi for now awon yan wa lai lai igba to wa jo nje ni mo ni e ti ri pe eja ni mo yan mo so aro ni compound ile ti mo gba boya wa nikan la n gbe leyin awon mama wa awon mama wa so awon bi merin gba yan won ma n wa a ma jo yan eja en to ba mo eja yan o ma ka en to ba mo ka won ma nu so ade lawon olonje ta ma lo fun gba yin to ma ba mi ra to ba di ale ma gbe okada tori gba yin o le ti ba moto mi
0: ah
1: pe sha mo je n to soro de beun so mi ni moto so okada mo fi lo ma gba owo lale mo sha se n se ti mo fi ran omo mi school ta fi n jeun awon ya yin na to ma lo lale ma fa won na lowo won meja lo pa se n se mo se yen fun bi 8 months gba mo fi social media na pe eyin eyan e ja mo yan bayi e wa patronize mi o titi mi loju so titi aburo mi e wa lo n shop ora pure baggy pure water coke awon eyan ti promise mi ngba yen to po ma nkan ki ma daruko won tori won promise mi awon coca cola tin bo a ti lo duro si shop won no ba mi ko coca cola kini bo a ni ri won elu sa mi ri won eh won ni kini sele won se yen fun bi osu kan a ri nkan kan niba ta ni se o se wa kuku wa bi a ku wa so sogbo ka jo so mi e kuku so pe ki n wa fara le yen kere e ba ti so ni gbogbo n te so e kan gbe mi le mi so eh okay e so pe wa wa meru le ka meru le olowo ko si gba owo o ti tan benu ko luwa o le mo duro plate ni baba lara re so mo se olohun o ti ko ni iyen sa ran ta ta omi ta mineral peti peti peti mi wa me yan mo jare so ore mi kan wa mo wa lo kini nu ari se kola lojo kan wa ni ni awon shop ile wa okay o ni security odo awon itight o o le onkoyan bi o le onkoyan na de wa mi ni lowo jare mi ba gba shop pa ni ki je ko mu mi lo sodo won lo ba mu lo ba ni shop kan wa pa lo fi yan mi shop mi ma fine o po pa mi lowo ti ma fi gba ba ni ko sowo ni e ba ni o le fun mi ni grace 2 months tin ba le wa ma try ba lo ba sister mi kan ejo mi ajo awon awon de se fe be awon si ti bere number 1 mi lowo won ni ki ma ore awon ma ko number 2 fun mi ba wa yo number 1 ati number 2 ati number 3 fun awon ma wa lo fi so wo so ba sa si se niyan ba o ma se wa ma da lo won ni olodun to se le ma se mi ki ma ore mo wa ju ko mo ro pe ah mi ti mo gba shop empty shop kini mo fe se mi wa en to kuro nbe ko yo awon kini won ma nle ma ara le ngba kan wallpaper o yo e mo yo sile ba pe anti ron ki o se do anti ron ke mo ku ti dajo lowo yin ri ejo ma ni ah anti bi o le de je be o bo ajo eleyi e saje lo fe gba e je npe saje pe son le let go ka won ko fun yin ma tu wa se be yen na mo se da number 1 number 1 ma na se bere ni ma ori o ma pe madam saje saje ba bi ola wo bi ola fo se eh omo mi ni omo daada ni eh igba to omo mi wa okay olura isinu le mi ma ni ah anti bi ola daada yin pe o bawo se so madam saje ba mi ko fun ba mi ko anti won kekan ko boya 460 abi 640 lodun yen fun mi ni ah se lo dabi pe gbogbo le aye ni mo ni fun 2 days mi le na mo kan wo la kan ti mi bayi ni pe ah emi na ba lo gbagi lo ra so merin mo wa ra duro owo olowo ti mo fi sanwo shop mo da yen pada mo wa duro mo ma so merin ti mo ra omo se mi kan ni ko ma ya mi ma ma jo mo nta so iyen kan ni
0: aso merin
1: iyen wa so fun awon kan pe o da ba nti bi o lati ni psychiatric problem pe e wa lo shop ton gba to ya eyan kan ri mi ah nti oni film ire ah e wa ran kan lowo wa mi lowo ba ni mu wo shop ah shop yin ni jeje fun yin kan te le fun ma jo wa fun mi rug center rug o wa no shop mi disin o ni mo fun ma jo ko ti ma ti ni mo lo shop ma jo ko si ma to ba tu ya ma ti de se mo ko wallpaper wa nbe ma tu fa so yen jo alhamdulillah mo do ran se film mo na le sugbon for the sake of myself my life and my children awon story kan wa ti mi o so tori kini kan to se kini ojuri to so mi de le feel live awon mi si
0: so gbogbo awon bo le se nja yin deliberate
1: ah baba mi ko to ma ja mi mo do igba tin wonu ari se kola ti won wa fi mu finle won pe mi pe bo of course bo ton sele si mi na ma pe mi pe a report roja bo so lo bo de mi pe se bo ni security no be strong o lo strong mi lo de wa lati gba na but emi no so nkan kan jade mo because sele tele nigba to le nko mi yen mo ma so fa won yen pe nkan ba yin sele ni ba yin pe mi kan ba bonsin and I'm doing fine when you see the bell alhamdulillah amo mi wa lafia o se pe e lo ko mo school to awon gba kan to ye pe o se bi meta mo lo lodo omo emi ton pe mi pe lo nu ile bayi lo ko awon omo e ko ma lo sibi to ba mo o mo lo eleyan ta ro pe eyan lo social media gbegba mi ro ro nigba yen ko ti to bayi ni social media amo mi de kere isile ni kankan enu mo ni kan gba ti mo lodo mi ni kilo se mi ko si iye mi wa awon mo yo lo school ah won lo for now so eni e de so mi pe nkan yo kan ni mo le se
0: kemen mo
1: pe gbogbo nkan to sele ki se pe ko but ki ma so to do ah o se n to ma se to ni rojo laarin gbogbo time to gbe wa ti e ton yen o wa ah ko ye ko ri be emi kan ba kan ti emi kan ai wo igun we be o se di olomo je won mo photo eyan kaaki so alhamdulillah
0: olorun seun se le so pe rin ajo theater pe yin
1: ah o pe mi
0: o pe yin
1: of course yes man taye wa fimu ma tun se o pe mi
0: awon ni marketer o boson won lowo
1: o se nti o boson won lowo
0: seyin lo boson lowo
1: gada ada dada ah eyan ni boson won marketer ki le be fi kun eyan ma boson nigba to wo ni yi
0: boson won lowo si mo so ni pe be a sise fun ero gba
1: o na ni mo mo pe nkan te so niyan o ko si ani ko si producer ti o ti o le so pe ko sele sohun ah mo ti fi 2 million sise ti mo gba 120 daro no emi o se emi ma wa reasonable
0: 120,000
1: yes
0: e de fi 2 million sise
1: emi ma wa reasonable ki se yen nikan o emi ma wa reasonable o because nigba to ba wa a jo nje ni igba ti o ba si mo lo di ise lowo eyan ti mi gba won daro lowo marketer bo eniyan ti se dada si mi nkan te ma wo ni yen ayin to ba ti se dada si mi abe n to ba Unity ju mi ti mi le temi to de so pe ise yin o lo ni chemo mo wa ma wo pe ah gba ti o ba lo bo ti e je pe awon kan so pe ko kan o lo ku lo se bo ti release mo wa ti to ni nkan kekere bayi bara mi je lowo eniyan mo de fun le fo na to o ni o ki se pe mo pe niyan pe ah e ba temi je ko si nkan be laarin wa bo emi gangan mo kan pe ma ti mo po won to ni abiola mi o le chite ise yin o lo ni okay oyin de bo ok bawo ki lo kan e se bo lo ni oko ba lo ko ti fun le abi ma kata to tin se dada si mi tele to wa gbo didi se ti ko fun mi lowo ibo nu fe ko dada to tin se si mi si ti ma wa fi tori kan yen ti ma na owo yin o de ki n se pe o rorun bo se lo yin o ti lo ko pada do you understand ki se pe o pada but mo la wa fi dada tin se tele si so awon to n ba won ja to n gbe won son online mi o bu won because ki se gbe yen ni o le yanja tabi temi eh so mi o bu won elomi le ma ni choice mo elomi le ma o le je last kini elomi bo se pe last kini temi na ni tori for ages mi o te debi iseke owo ti mo fe fi yada emi ti mo tin yanja ta mi kan kiri ni kan ni posh kikiri ni todo mi so
0: chechi eh we se monsin
1: cheja ah olorun ma ja rin la lori ni se je ti oda njẹ ti o da
0: lo emi tun o se awon kan ton ma nse won lo ko eja lodo won yan won package e won so advertise online wa won come in
1: se mo mo tin ta so
0: okay
1: la lori na lo je ki n pada si die tori mo ti ma se tele gba ti mo n lo school eja mo ma n ba grammar mi yan ni ba so
0: okay
1: so mi o de mi ri bi pe ya n je mi so gba ti la lori de ti mo de tun lo yan na mi ri bi pe ya je mi tori ah o bo wa o bo mi o to ra po n le mi ma like wa laarin ero mi o se ati tender age ni mo ti nlo amitiptilin
0: ah
1: so wa so ma like ogun ni o
0: ise wo lo nse
1: ah awon to mo ti mo so admi mi gbodo da wa ma wa laarin so aponu le mi
0: okay
1: tawon yan iwo no mo ni kini kan e ti po di ma ri yan kan te o mo ti e lo jeja fun mi no mo yan okay so mo je ma se niyan so ma like le mi kun awon mo mi maburo mi ti ma didi lo ba dadi won pe ejo mo yin wa mo gbodo mi won o da mo mi because won mo pe mo ro yan ti mo jo na kan ma ronu so
0: e like ke ma laarin
1: mo like e o so a ma n po n le mi awon maburo mi ti n ba n jade won so pe ki ma je ki mo wa so si mi leti e ma ki mo mi wa tele wa tori mo mi si won buru emi o de n na mo then ki paro ah obi ti won mo ko me ni beat won
0: eh obi se future tense
1: mo like ma wa laarin won mi ki like mi ni kan ma da wa ki o gbo e da ke Before you know it, Marty faint anymore. So we like the show.
0: There was a time Tia and artists, everybody for a leko. Social media was eating my. One thing, social media tiwa. Show mata, being our leko, a being bebado, a being bela kure.
1: Oh mata. Tori pe live eko ale fi weti badu eko nge mo se mo so yin bu yin o awon ara eko o mo la to wo ko especially awon okunrin won fun e lowo nko ti ara eko ba ma fun e ni 500,000 ibadu ni 410 lo to ba lo ki ara eko boyo kan gbe moto lo ati wo pe ati be calculate owo epo ibadu ko ri be then ise won o pe igba yin awon ara eko man produce gan wa ko ka to pe yan wa lati Ibadan ko de se much nle e ja lo awon teko so nje ki elomi wo pa ti ma wa leko wa le ma fi yan pe mi emi o ro gboro nkan ba bo se je pe ko se nti o wu bo family nto ni mo ka awon mo lo mi o mi le ka awon mo mi le ni mo ka awon mo mo wa wo omo mi mo wo aburo mi kan lati mi npe mi you know but nkan to ma yan ka won ta ta ro pe kan lo se ko ni yen pe a ise ko le ma pe mi sise kan ma ro pe kin to pe owo moto o abo owo epo so then eyan ri on ri bi pe opportunity wa leko ju owo sale bayi lo
0: okay
1: but ko se mi teyan wa ti agbara olohun
0: le sale so pe Ibadan kokoswa showa
1: no ma a ni bo awon eyan awon teko lo ma so pe awon
0: ti Ibadan
1: awon ti Ibadan so I want to fenu form wa pe awon Ibadan ka cause ni but ko ki se pa form abi Ibadan kini wa bo awon tata Ibadan pa se man so pe awon tosun ni
0: bo se won pe oni tata Ibadan yen ton ti fenu so ni di kokos yen se yin o man sese bi kokos
1: nigba mi ti o ba release much
0: okay
1: because awon man ro
0: te ko ma mu star Ibadan te ma se la
1: ran eh ko ma pe je ase because ba ma fi so pe ko peyan lante kun si wa bi awon olowo anbe ise Ibadan okay then won na o pe akuma da bi ise Ibadan kan so je peyan wa lante ku okay je muyan logun je peyan wa do you understand okay je pe fita lati Eko je pe odun Abekuta ko ma da bi pe ise Ibadan but awon ti eni Ibadan lo ma po ju nbe because awon yen awon ri bi pe but won ti fe nu so pe okay ise Ibadan so ton ba ti ri awon setup kan wa ti mi se Ibadan se so awon na wa wo pe ko ma pe ni se Ibadan je npe awon temi ba de se so pe se Ibadan awon to wa Ibadan na won kere fa so
0: all right eje ki yan na yin si awon ajla sha kan ta man dan bi ta ba ti gba le jo wa e ma fi fun number yin sile se ma fi le e de ma fi account number yin osile because awon kan ton je fan fan ni se pe won se reach out si
1: so
0: ti won lanfani ton de ma fe wo pe ah mo de ma gbadun eni ninu film so reason ni ta se ma nse ni gbogbo basu mi de ni ade wu mi ke yin na ke ke fun number yin sile e se
1: 08091194185 WhatsApp normal call 08051 35 14 32 01164872 GT Bank Bela Fowoseri I want you to tell me. Hey, diaspora. Hey, but me, we movie me that that would enjoy me. Share it, but mama, boy, you make a film for your paying lani. Hey, me ne. Hey, mama, but me, we movie me. The Marty drop a story. Bella for share TV. Oh, interesting. Hey, Joe, move be into your long. Hey, Joe.
0: Bella for share TV.
1: No one. YouTube. e ma ba mi wo ejo ise yin ma pe yin because ta ba drop ise ko si bo se le lo to ta mo e ko awon bi America UK kini ko kini kon ba wo Canada
0: owe
1: o le gbe peli awon ilu to wo yen tin ba ba ngba kini kan kini kan awon re se tin di bi 3000 se mo po ran ti denu please please and please e ma ba mi wo se mi e fi fe han mi then eyin te ma so pe we love your natural look we shake e mo love e because awon tin san kan moju ti an said in le ko wo yin fun awon le ran mo ka ba se nkirun to are ni fun ani umura awon ti ekirun le fun se yo
0: mi ni yo
1: e mo yo o
0: e mi ni yo
1: ah bi mo se nkirun to lati yo odun ti mo ti gba fo lohun atan ri mo sa sala awon ti ekirun won fun a lo tun lo umura awon lodo odun we si ekirun awa tan kirun are
0: natural te nkirun won fun yin nkan
1: ah mo kirun
0: olohun mo so mo leyin te ma kirun
1: for the past 8 years mi mo kan mi mo lohun wo fun a o ma ba wa lo tin ba di wa no I forgotten ma bi ola mu de fe pe e o eyin nu olorun e beru yin bi bi mo oba ji gbe so e ma ba wa wo ise wa o e se o adupe o
2: Oje ti ku oni tana, egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan.
3: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi. Oruko mi ni Aisha Lawal. Mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9.
4: Eli wa disappointed.

Adesubola lara ala dele ni Adesubola jiro ajiro dele ni Adesubola wa ran gun aga amata ede gbogbo won ni won donire gbogbo Subulumi faya timi Ade oniso boji eran ogede lo je lale efe awon lo ma segi lowo owara lo ma lapo laso ewo gbogbe kan lo gori iroko to pariwo ade tatata olalaje eni ki la kinu obi ni alaje emi la loni irun mu sowo irun mu sola irun mu serere nile aye keyin na irun mu sowo ke irun mu sola ke irun mu serere nile aye iwaju waju lopa ebi ti nre si eni rile lai lai e sami adua egbo ni bo gan la ngbera lo loni 32 FM 94.9 le se be te ngbo yo cinema cinema cinema re Waidi Shola Orolabi lo ko mi ko ye eso tun de lori omo agbon yi Aporogun Jomode Apo otun lerun won ni ban rogun lai lai ofa otun lerun won ni ban yena emi lo mogun losan omo le loru ole aso ko tewu ko bi ka romo to da bayi ka ma mu saya loni ibi ti a fe lo yo fara pe ti ori die nitori bi ose bi meji seyin mo soro nipa awon ere kan ti won pe ni art house films awon ere to je pe lopolopo gba won le ma gba hype o le ka awon eyan le ma hype won pe ere ere yi amo ninu awon ere ti awon ti won se ti won didi se ti won kan kan akanse inu won ni ru awon ere yi nbe inu nbe ni mo si nlo loni ki loruko ere ohun na eyi mo fe this is my desire Eyi mo fe, eyi mo fe. Eyi mo fe loruko ere ohun ta fe gbeyewo loni. Saju eni to ba fe wa wo eyi mo fe leyin igba ti a ba gbeyewo tan tori en ti o ba ti wo. Be ba wa eri. Amo loni a ma gbe eyi mo fe a ma gbeyewo. Kini nbe ninu eyi mo fe gan na iru ere wo ni eyi mo fe bawo ni iru se ka pe ni experimental film awon film to je wi pe won se lakan se lati fi ri daju pe awon ri nkan kan mu jade kuro ninu e kini film yi kini on to dale lori gan na eyi mo fe kini eyi mo fe dale lori ibi ta ti koko bere nu a so nipa nkan ti ere eyi mo fe yi to dale lori aba kuro ninu nkan ti eyi mo fe to dale lori yi a wa lo sori awon ona ti won gba achieve ona ti won gba gbe film ohun jade bo ba di ose to nbo e de ma so saju pe ere Toyin Abraham Iyalode agbe film Iyalode agbeyewo Bogo si tin je t'Olorun o sese kini alejo kan ta jo yanan na oro Iyalode O ti pe ti mo ti fe wonu topic kan lo lori eto yi amon ti won o ti owo mi o ti te Ohun ti mo nilo lati fi gbe topic ohun yewo won o fe ko kan je mi nikan ni won wa soro npa e kini topic yen na ede be ni ede language ede kini ede a wa yanan na nkan ti ede je a yanan na ohun ti a le so pe significance ede ninu nollywood yoruba papa kila won larija re kila won ohun to fi se koko awon ona wo ni won gba lo ede awon ona wo ni won o gba lo awon nkan wo ni ede nse awon nkan wo ni ede o se ki le de gan na ara won nkan ti a gbianju lati so nipa enu a wa lo apere awon ere to je wi pe ede won o giriki ede won o dangaja ede won won pile ko won didi se ni amomo se ede ni amomo farabalẹ ko ede ni ki sa awon ere to je wi pe won kan se be to ra won ere kan be pe be ba wo e mo pe se ko ye mi
debi pe ta ba lori YouTube awon ere kan be lori YouTube to je wi pe ede won daaju awon ere to wa ni awon cinema awon television to je pe olowo kebiti kebiti lo e ba mo wo pe kini un to sele gan na mo wa lori set kan lenu jo meta yi awa so nipa ilu ede ipa temi sin ko oni se pelu pe e wa o bo ba je pe ti lo ede ni e ja gbe gbaba e ja gbe gbaba e amo ara nkan ti a ma nso ni wi pe ninu awon kan to ma nje okun fa ifaseyin fun opoloko awon ere ki se pa awon na o ni plan lati se ere tede re o da ti o se kini kan o sugbon gba ti won ba wo budget won atawon actor ti o ku on set lojo laarin ojo meji baba ni ka ma fa oro ede laarin iseju kan si keji ojo ti lo gbese ti de ebo wa di stage kan producer fa mi segbe kan o fa mi seyin ni ah on gan tun ni director won ni wo oro labi o to se yen o ye mi o sugbon ni bi ta de duro yi ni bi ta wa yi a mo mo ba se mo jo se kini yi ni mo understand wi pe o fe ki ede yen ko le o ye mi o sugbon ni time akoko tin lo ibe mo ti wo pe Olorun o jo ko ran gbogbo awon ti won se re to wu won ki won o se daada lowo sugbon ti won o ni resources lati fi sere ohun tori die yi ede a de be o laipe lai jina si ni koda o yo ijo ta ba so nipa ede yi mi o ko kan ni je pe a so nipa ede nikan a mo tu ede le a mo yanan na awon ede ilo ede ere ti mo wo lenu jo meta e to je po nilo ede daada ti mo feran inu won ni ere odunlade adekola to se keyin yi nbe olori ogun won ilo ede to wa nbe oda ni woye ti temi inu won ni efun royet tinu bu nbe ilo ede ti nbe nbe aha o tun lere kan ti mo wo ni YouTube to je wi pe ere wumi tori ola ni ilu ede ti nbe nibe o ni itumo e je ka wa lo sori ohun ti a tori e wa gangan loni eyi mo fe talent to direct e na awon meji ni won se be ti won direct re eyi mo fe yi chuko pelu ariye esiri eyi mo fe this is my desire kini nkan ti eyi mo fe dale lori gan na kilo dale lori mo nbo wa won o ti de be ba se ndarapo mo wa 32 fm 949 94.9 le se be ten gbo la koko yi o cinema lele yi e ma gbe ku nbe mo nbo

baba nso awon ere ere to je wi pe awon eyan so nipa e pupo pupo to je wi pe critically awon eyan joko won wo awon ti won wo ere won wo wi pe ere yi yato si awon ere ta ma ri ere yi je ere to je wi pe won se lona to yato narrative formula re o yato si awon ele ta ma ri ni gbogbo igba to je pe a ri orisirisi camera angles a ri lighting a ri acting amo ere yi ohun ti won gbe ile lori ki se ohun ti won ta le ri ta so pe a camera angle yen lo wa alright to to be nitori lopolopo igba ninu ere yi e ma ti je kin lo sibe na sugbon lopopo igba ninu ere yi camera wa static ni le to tumo si pe camera kan duro loju kan na in wo ohun tin sele camera duro gege bi oju wa ati nkan ti oju le ri o duro gege bi kini oju wa ati nkan ti oju le ri lopolopo igba ta ba wo eyan meji lo kan ti won jo nsoro o da bi theater ta ba wa ninu theater ta lo woran ninu theater ohun toju wa le ri frame yen four corner bayi ni gbogbo tin be nbe la lanfani lati ri be gege na ni won se se ere yi bo ti le je pe awon close up kekeke ki ma pe ni close up medium shot kokan wa ni be fun wa lati ri awon nkan kan sugbon lopolopo gba camera duo loju kan fun wa lati ri ohun ta fe ri ni o si need ti won fi se be bi mba de be won soro nipa re ama je ka so nipa architecture ere yi ere on fun alara re kini ohun to dale lori kini ohun ti won gbianju ati soro nipa re ere on da si ona meji o soro nipa igbesi aye awon eda itan meji kan awon eda itan meji yi o wu won ki won o ja pa kuro lorilede Nigeria ki won lo si ilu okere ki won lo France ki won lo Italy ere on wa pin si ka so pe bi part 1 ati part 2 or side A side B ninu ere eyo kan yen na 1 hour 50 minutes kini ohun ti won se ninu e arakunrin akoko o nsise ni factory ti won ti ma tewe engineer ni amo pelu wo bi se nse se yi okan re o si lorile ede yi mo o wo koko lorile ede yi oni yawo o lawon omo eja lo soju oja ni isin ta ba pada de la toju oja

arakunrin mo fe yi technician ni abi ka so pe engineer ninu ile ise kan ti won ti ma te iwe to si ni omo to laya amo gugu ero kan re tori gugu awon kan tin sele tori gugu bowo se si disappointment lotun ijakule lo si lo fi wo wi pe afi dandan o kohun o ku lo lile de Nigeria kohun kuro ni ilu Eko to be precise kohun ma lo si okere gbogbo bi se ngbiyanju ko won gba visa ni o ko won o se gba o gbogbo e pata pabo bayi ni jasi aipe lai jina ijamba kan de o pa gbogbo omo fun leyin to pa gbogbo omo fun lo ka won omo to lo ku won sin o pada si bi ise gbogbo e na ijalu lotun ijalu lo si ninu ere yi kan na lati ri arabirin kan to ruko re nje nosa no santie o je eyan kan to je wi pe I ma sise a ma se hairdresser bo ba tun ya a lo si ba kan a lo sise nbe lawon gba mi nitori ba won kan se ri a ma te lawon okunrin o ti ye yin kaakakiri ba won gbogbo ero kan ti e na ni wi pe koku olorile de Nigeria ko gbera lo si oke okun lati lo ri mo gba igbese aye e lo amorisirisi wahala lasigbo ni nbe lese re nilu Eko na yi na si ni nibi ti o ti ni aburo kan to yun nbe ninu e bo tile je pe omo ohun o ti idagba lo titi bukata aburo atoyun ti nbe ninu aburo re yi orun re ni nbe olowo ole ti o san o tun ni landlord kan ti mo da laamu ni gbogbo igba gbogbo igbiyanju e lati wa lo soke okun yi pabo na ni nja si oju kan nbe ti awon ti won sere yi eyun chuko pelu area esiri ti won je director re owo ti won gbagbe ere iwa opopolopo awon ere to ni se pelu pa awon eyan fe ku olorile ede Nigeria ti won fe bo si oke okun ru example bi se oloture ni ka pe ni eri wi pe lopolopo gba won ma n focus fokan won sori pe won ti ku olorile ede Nigeria tan awon toju won wa n ri nibi ti won travel lo nibi ti won sa lo ti won japa lo ni won ma saba bi awon ti won ko lo Libya bona won se ri oju ona ti won gba a bibili ati bebe lo amo o so won ninu awon ti won ma sere ti won wa focus lori kini digan pato tawon ara bi fi fe lo in the first place taba wa wo film ta wo ere eyi mo fe eri wi pe structurally title akole film yi ere yi irony ni tori oruko arakunrin yi eyi mo fe ni iyen ni won pe ni ah kini iranti ohun ti arakunrin yi fe ni pe o fe ku olorile ede Nigeria o fe lo soke okun ni won fi pere ohun ni eyi mo fe amo gbogbo igbiyanju re ni ilu inu ilu Eko gbogbo adojuko re gbogbo afayaran re gbogbo corruption to pade ni orisirisi awon establishment gbogbo awon ijakule to pade lenu ise ati bi won se le ku ni bi ise atawon nkan mi to contribute si igbesi aye lorile ede Nigeria ni awon ti won se film yi ti won concentrate le lori ki se nipa pe o travel tabo ti ku lorile ede Nigeria baba si tun lo sinu igbesi aye arabirin elekeji na to je pe ohun na gbianju lati ku olorile ede Nigeria rosa ari pe igbianju e ninu orile ede Nigeria ati awon nkan tin fa lese duro lati ma le achieve gbogbo nkan to wu lati achieve ni awon ti won sere ti won concentrate le lori tori idi eyi ere yi o da lori adojuko won ki won to travel bo te je pe won o pada travel
o si je okan ninu awon ona ti awon ti won were koda emi papa ti mo ri wi pe ere yi bo ti le je pe o je slow burn ade awon idi to fi je slow burn ati pe awon ona to fi je pe eni ti o ba je ni to ni suru lati wo film lati wo ere fun artistic expression fun awon ise ona ti won gbianju ati je kari lona to je wi pe tele won ti fun wa lorisirisi awon glamorous things lati keep wa si oju screen sugbon ninu ere gbogbo awon nkan to jo mo glamour ni won yo ko to ba were ifarabale wo ni ko le ko nkan to fe ko nbe koda ko si sound design leyin awon nkan to je wi pe won to je adojuko won yi nikan ni won focus le lori acting re yi eleyi ti mo find ti mo ri gege bi nkan to da ni tori baba to se mo fe to n fe gbianju ati sa lo si Spain Jude Akudike baba ohun lati bere ere yi titi di pari ere yi a ri wi pe o duro ni character a fe le so wi pe boya on live life lori screen ni pe big gbese aye e gan se ri gangan niyan most of the time ari baba yi expression ni o mood ni o wa constant atun ri arabirin ti o je Rosa Temi Ami Williams pelu acting ti e na eni to ba je casting director fun se yi o se se to lagbara nipa iru awon actor to yan koda ninu stature won ni o lati ri bi iya se nje won si ati bi won se wa desperate si tori ohun to man gbe opopolopo awon eyan travel pe awon fe lo dandan ibi boja be omi boja be ele bo je nu inu kanga ka won sha ti ku orilede Nigeria ni awon ti won ma so pa awon ma lo ma so ko to le di pe eyan o sun debi to je pe o wa wo balu gege bi option mo o wa wo wi pe abe omi abe ele ibi yo wo ko sha ti ku orilede Nigeria bo je desert ni un ti mo saju iru awon decision be ohun ni un ti won pe ni hopelessness and frustration keyan ti so ireti nu ko wa ma lero wi pe ohun ti won pe ni ireti nbe ninu keyan o ku orilede Nigeria ko wa ma wo wi pe ohun ti won pe ni new life better life o wa ni igberi okun greener pasture o wa ni the other side nibi ti awon nilo lati debe to ba ti wa di pe balu ko ni won wo gege bi option mo o tun wo pe o fe gba inu yan ri debe frustration yen ti de gongo beyin o ba si woru awon eyan be physically e ri wi pe yo han lara won wi pe leyi o si ti mu debi ti o si mu yan de ko to le wo wi pe ohun fe banu yan ri lo si Italy taba wo mi o mo boya awon actors yen boya won fe bi para won ki won to act ni o boya won gbianju ati ohun yo wu ki won le se won jo iru eyan to le wa desperate be lati travel boya bi station won si se rinu o je pe awon kan be ko si bo se le jeun to station won na nu awon kan sin be kan mu mi lasan iku o yo ni awon baba wo won casting won o je yi to right ni woye ti temi acting won na o je yi ti o da fun ere ohun ni wiwo ta ni nilo lati se ma ronu lopolopo ju pe ah se kini yi de wa realistic abi ko wa realistic eyun lori itan pelu acting pelu idea yen e je ka wa lo sori technical ka lo sori production design iru environment wo ni won create iru awon scene wo ni won je kari
pepe yin te ba n wo film ohun pe yin te te n wo ere ohun e ma ri iya yen yo ma gbe yin si awon condition ti o wa comfortable je pe e ni mo e se pe kini yi ni mi lara lona kan nitori awon kan be tan ti fikun awon kan kan be tan ti yoku ki wa la awon kan ti won fikun ki la awon kan ti won yoku be ba se darapo mo wa 32 fm 94.9 nibadan laughter house le se be te ngbo cinema cinema cinema leleyi wahid shola orolabi presenter lo ko mi o nbo wa won ti de agbeyewo leyo kokan lo ni rabaji gan

ka so nipa ohun ti a le pe ni normal ka to wa so nipa ohun ta le pe ni artistic ki ma so pe abnormal ninu opolopo ere ti won ba ngbianju ati so nipa igbesi aye ru awon eyan bayi o wa emotional omo re ku awon omo re ku ki se omo kan ki se omo meji papa won ku owo kan ton reti awon kan tun se be won tun di lona lati gba ibi ise o so se re nu gbogbo awon kini won yi to ba ma je ere ti opolopo director fe se ri pe sound ilo sound yo tell stories bi pe o da o ibi bayi won fe ka feel moody oniru sound ti o wa oniru awon sound design irun te n gbo nisin to ndun yi ara won ta le pe ni sound design ni fun wa lati fun wa ni redeem bo la se n beto ohun lo irun nkan wo lo gbe si wa lokan bi sound ye ba n lo labele ara won ti sound design ti n se niyan sugbon ninu ere yi gbogbo awon bi to ye ki sound design kila won kan ti sound design ti e ma n se gona sound design le show time pe un to n sele re sound design can be o le je a tool for blind man's theater ka wo pe eni yi ori na ko le ri nkan iru beyan se no offense ki se ke be amofin buyan ama ka zo pe awon kan be to je pe won o le ri na ri ohun ti a nwo sugbon sibe na won se fe ba film ohun lo ara awon ibi ti sound design tin wole niyan nitori won le ma ri aworan sugbon won gbo ohun idi niyan ti yoruba fi pe television ni amu ohun mu aworan o se je ke yan o si ma gbo lati bere awon sound yen yo ma tell story fun eni ti o ba le ri oro o wole oro yen yo ti gbe sound mi un to sele eni yan o le ma fokan ba lo pe nkan to le ma sele lele nipase sound ti won nlo yen yo si le fokan ba ere on lo lati bere de pari lai je pe o foju ri awon nkan kan iru eyan be ohun ti o le ma ri abi ohun to le ma mo nipa ere ohun ni awon nkan ti won pe ni non verbal communications awon nkan ti a ki fenu so ti o si je pe ki ba iro jade to je wi pe boya bi oju ni won fi soro ara ni won fi soro ese ni won fi soro gbogbo awon nkan yi ni non verbal communication tabi awon camera angles kan to je pe o kan mu nkan kan loju aworan to le fun wa ni message pe kini yi ni o ni nkan clarity kan ninu ere yi non verbal communications ni gbogbo awon kini wonyen ninu ere eyi mo fe wa ni yi won o lo sound to je awon artificial sound awon sound ti won lo lati fi so itan ninu film yi ninu ere yi o je awon natural sound environment ni won lo lati fi create sound design fere yi fun apere iru eyan ti n gbe niru uru awon ile yi kila awon nkan ta gbo ni bile e won o lo record e loto awon sound to wa la agbegbe yen na ni won amplify fun ere yen lati mo iru ibi ti won n gbe yato si pe yara won dudu die awon color re je leyin to le pani lara die wi pe kini yi iya n ja awon ara bi awon ohun ta tun gbo lato kan bi adie n pariwo ariwo ita gbangba ipe irun awon kini wonyi ni won kojopo lati fi so itan yi ko si extra artificial design fun wa lati amplify mood lati set tone ere yi ju nkan ta le foju ri ati awon natural
the natural sound iro ta ngbo kakakiri legbe lo koda nigba ta won omo re ku opolopo ere mi wa to je wi pe won ti fun wa ni close up shot lati lo wo iru expression tarakunrin yi ni a expression yen le to je pe in a way a le pe ni one of the ara won nkan ti ere yi ta le bi so pe aba nkan ta ba ti ri ni awon expression won yi ameni to nsere nidi to fi se be be ba ranti te ba gbagbe se ba gbagbe be ba ranti e ri wi pe la nkan bi ose meji seyin ti mo n gbe ki loruko ere ti mo n so nipa re yi na ta fi so nipa awon art house films ninu awon art house films won yi ohun ni ere eyi mo fe wa fanfa ni eni to ba fe mo itumo ohun ti mo salaye ngba na lohun be ba lo wo eyi mo fe yo ye yin ju bi mo se salaye e lo

0: ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re bo ki gbogbo eyin ololufe mi patapata patapata patapata nibi ti e ti ri ori ofe asi ma gbo mi ketekete mo ni laaro ilosan inirole ilale yi mo ni Eka san sa. Thank God that today is Friday. Mude ki yin wipe opolopo jimo la ma se ti Christi bafa bibo e seyin. Mo ki gbogbo eyin ololufe mi o. Mo ki yin gan ni. Mo ki yin gan ni. Tori ti ko ba si eyin awa ko wa ko ma so na ni. Olorun ma wa je asoro asan. Tori pe eyin ni kan soso ni ejika ti e je ki aso ko jabo lorun mi. Eyin na ni mo ri fojujo. E se. Thank you very much. Mo de so fun pe lopin ose yi boluwa tin be temi nbe laye idunu atayo ni gbogbo a ma fi se mi o ni gbo bi si yin eyin o de ni gbo bi si mi gbogbo bi to wo ki awon mo wa wa si oko ati aya wa ani gbo bi seni kokan gbogbo dugbedugbe to wa mi loke yi olorun anu abawa dawo bi duro koni sibi ni orilede nigeria ko wa ni sibi ni bi kankan orilede gbogbo agbalaye anu ojo ojo olorun a fi la orilede yi ati oyo state olorun a fi anu la koja jesu oluwa wa ami omo yin na ni o oluwa ye mi si oba obirin ori afefe seri to ma n ba yan soro teyan ba gbo ko si nkan to dun to e gbo mi dada to ba reni to nbe so toro to ba gbo o se yanyan ni vevo olorun gbo ara egan ni wo gan da bobo oni na oni le yi tona sile e tare na nlo fun now oni le okan ya ni ke tona sile yin tare na nlo fun o ba tan ba ma tan mo ti ma nso fun eyin eyan ko se gbogbo eyan le mere se mi pe mo so njeta yeah mo si so njeta awon ko wa won o mere to ba de ti test won bayi to ba ti ri pe won o mo ere for heaven's sake ma ba won sere orisirisi ere leyan le se orisirisi joke de le lo le jabo lenu awon eyan sugbon awon efe awon ere to ma ko bayi try to see caution even as a child of God gan gbogbo ere to ba ti n ko dere bibeli emi atawon kan ifa ta ba rira wa bayi member church mi ni won but other zone and region no wa other branch gan no wa ta ba ti pade bayi aberere niyan won ma ska mi mewo ma wa mani emi prophetess lemba soro le ti le kawo seyin emi mro aroro wo inu gbogbo an ba bere si ni rerin o ke ni kan lara njo kun lati beeli kan pe so mu mi yi ma nse yeye gan ba oba birin in fact so ba wa legbe oni ronun lata ro dale pe ko si down moment lodo ti e o but so ba wa de bi kan to ye pe won mi gbogbo litu ere bayi no ma di mowo yo omo ya mi somo di mirror in the sun ko ma wu won o mu de ti ma nso fun eyin toko ti yawo o ni lati la enu e ko ma so pass e foko e tani oni pass bi be di gan so o lohun atijo ti koja tani oni pass gbogbo awon generals si wa yen awon gio si wa yen awon to omo to le lo nsise lolorun ma fi sise e le rolorun comment ti o ti le experience kankan rara ti o ti ni nkankan ti o ti nkankan to seri ti o ti to ye pe ko ri experience to ma je ko gbawe atadura ri to ye pe bo se ji inu owo na bi si golden spoon na fi nbo ko la nkan kan koja ko fe se rin ri moto ogbe moto ta mi si lara ko re bori ko se nkan kan ko lo school ko laagun ri olorun o le loru won gbogbo enu ni mo fi nso e lo wo awon generals wa ti won se gudugudu meje yaya mefa e ri pe awon na ti ni past ri ta won kan ti fi enu ara won sori beni so ko se ni ti o ni pass to ba wa ti wa nle oko bayi abi to ni oko afesonu e make sure nu keep quiet ma je kejo e papo ju oko o lo fe gbaru e no is a question oko to fe ko bere sin so pe ngba si mi nse sisi ali fe ali ngba ti mi nse sisi to ba mo mi ngba ti mo njo ruko oyun 15 mo ti baje Ali wa ni eh. Ali o ti ba 15 je. Melo wa lo fe ku. Wa tell siru e. Ko possible. Sherry ara gbigbona okunrin oun lo poju. Ara gbigbona okunrin oun lo poju. Emi mo okunrin kan. A fi odindi odun kan abo be ko gba yawo e pada o. E ma gbo o. Oko ti yawo e pada fe won mora won ri koriri o. Fun bi 15 years yawo yen fi wa nu ile kori okunrin yen ri o ko mo okunrin yen ri rara ati rara o. Ke wo bi ti ara okunrin gbona de o. Oko ti iyawo e ti fe ri yi o mora won ri o. Oko lady yi kan lo seko o wa lo party ohun atawon ore no lo seko o wa lo sinowo se ngbo mi o wa pade eni ti iyawo e yi ti fe ri oro lo kan ro ibadan mu de gbadan ri dada o bo ba temi asi iyawo mi to ye kin fe mi kan ti e mo to tu wa kata se fe ra wa di mo se relocate wa seko ah mo really like geyen se mo gbugba won se de merin yin okunrin oko wa ni ah awon obadan ma o boya mo obadan ni lady yan awon obadan ma fine ah oni definitely se mo obadan ti eko ah mi really mo lu e but 32 fm guest grammar school lo lo ah ye mi si loruko e emi si loruko e 32 fm guest grammar ngba wo lo se tono se mi si ni we sha o da bi pe o n se school sad se ni boya 1980 then de mi se 2078 or thereabout bori oko le se tan na le niyan ki lo pada de badan si tani lagbaja tani temedu ki lo fe yi e ti fe ayiri ki lo de okay won tu ka o dola oni mo se fe bere wi pe arakunrin to foro lo mi emi si ba won so won sa si wa lori pe ah oba birin I can't stand it mi o le stand there honestly speaking. Ah, ti ma se a mba jo ngbele mo kon ba gbe ni mi o ti sun mi ki lo sele won wo nollyhood toko ti yawo oni boya 4 or 3 weeks ago o la won wo film ti won wo yen awon okunrin meta on ba ki omo birin yi mole bo se so da bi pe mi na ti wo film yen ri on ba fi tipatipa je o keta pelu e awon meteta won de je wo ki lo ko oh my god bi pe kin ri anti yen ki ma fo lesi e parata anti yen ma dan o oni se wa ni sumo ni o ton joko yi eh o ti gbe ni promo bi prori no no gbe ori eyan marun akire oh ki wa lo an be ti oko eni will you please come again oni ba idea oni somo like secondary school la ba se ba sese un up se le gbe la ba gbe ni pro mi o mo n to lo gbe mi pro mu bi pro mu bi promotion mi o se kon sasa ti yeye nti mo n ta that son just five of them akun yen ni anti mi si mo ni sa olun de lo toilet le meta olun o mo oni nu kan se gbo ohun de lo ohun jade ohun lo ohun jade un wa wo yawo nti si ohun ni I hate you. Ah, mo ni wo Olorun. Iwo Olorun. Aleyin obirin mi, mo ro bi lesi won fi jo yin lenu. You talk too much. I want to ye ke ma fi sere. Odun emi na ma n sere o. Out of pe yon fe jo looto, e understand. Ipe I just want to be honest with anybody sin baba pade. Emi de sin se disin. But won't she be around on come back? I call the spade for you. You like me fine. If you don't like me, you go to blazes. I don't mind. We pelu eji ti mo dey. Igbala mi mi fe sonu and heaven is my focus. So turn into that nto code. I care less about that. Ashiwa lenu ko sin ti mi fe bi bo dai. Mo lo nsere ni oni ko sere. O le awon tun lo pateli yen won owo mo. O lo sun mi gba. Se tori pe eyan meta jesu e lo se wo mo ah ki mo fa se mo take house na ni o ah eyan arun tan ile yen mi logbo bayi ni ara ale ejo ori wo ni kin da si gbedu isele to sele yi kin to lo sinu eto teni gan lo ni san emi ti se oju opo sile after ozon la wa o premier hill mokola ni lu ti badan ti a ni ayin oya ta lo wa loju de lorun to koko fe ba mi fi eke lu nta dale yi ani ke ma mu e menu yin dani ejo ti poju to ko e ba pe ejo ko to ba lo nfe mo pass e so fun pe ohun ati jo si koja ele te ejo tese boy ni ko mo ko gbagbe eto ti sele se ohun oni pass ta ni ru e le se to le gba ru e hello somebody hello
1: ma
0: mo wa pelu yin ma
1: se ma
0: e se ma
1: ori oro te so e ma ba abe na ni
0: ah
1: ebe na ni
0: o
1: ko se un ka ta le se ebe ni
0: ati nbe o olodun ji o gbo o
1: ba si ko si
0: ah
1: enu awon mo wa ni ko lohun gba wa
0: boya enu mo I don't know
1: how ma ba afakisa jo fun re
0: ah they talk too much
1: ah eh awon mo yen le soro ji
0: ah eyan marun ton
1: bayi re eyan marun o se daruke
0: eyan
1: kan lati gan ibanuji okan ni
0: ma
1: ah e ma bo oni titọ lo atadura e ma bo agbo pele adura pele oro olohun
0: wa
1: wa si ji ogbo
0: ami e se ma olohun a je ko gbo eyan mo wa na kede ke mecho onu ke panu mo ke dake alijo ke dake ke keep quiet hello e ka so ma mo wa pelu yin ma apoju eni ah o ga
2: eyin ero yi ari kokon ni
0: mhm
2: awon mo wa ko de ke mo bo
0: mhm
2: gbogbo kokon le yan ma nso
0: ah won yo
2: ma se so ru kan ba yen o si ide ni ile oni to awon tin so boro alo je ko de de o
0: be yan se denu ile
2: ko ma won ni bebe o
0: be yan denu ile
2: ko sara wa
0: e se ma
2: awon mo wa ka po fun won
0: e se
2: ko ti ete ni won
0: e se ma e se ma hello
3: ma
0: mo wa pelu yin sister e soro soke
3: obo bi yan ase se
0: ma e se ma
3: e mo ti gbo olorun ni koja imo se se
0: ami ateyin na ma
3: ola bis la tori tapin ni
0: okay ma mo gbadun yin
3: okunrin yen e ma mo ba de na ni
0: ah o
3: olorun ko tan everybody ni
0: mhm
3: se se ma ti jojo ko papo ka jojo ko papo bayi yo mama so kan e so meki so gugu ene ko lo ko sa sanu wa ni
0: sabe ina ti so so ku so be ri e yo fe
3: Allah
0: oje eh eye kin sare deni kan lohun si ka to lo soju de lohun ke to teni ko to wa bere lo ni rabaji gan ta lo wa pelu mi 09062000949 emenu yin menu ko se nti o ni pasi ko sangeli ko se angeli gan lodo baba yen gan na lohun eh won mo mo se nse won mo mo se nse ngba to lohun ni ta lo ma lo fun wa bibeli wi pe orun dake roro ni ko se nto le soro afi jesu ni kolonia popsi e je kin lo ah e ma binu eyan ara le e je kin sare de ojude lohun mo pada bo

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dettol Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dettol Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
3: Mo ń gbọ́ tàti 2FM.
4: 32FM 94.9.
5: Lẹ́kan sẹ̀yìn ara ilé ẹ̀sùn kẹ́bù padà sí ìkànnì 32FM 949 Premier Hill la wà ní Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Tẹ bá ń gbọ́ Laughter House, ilé ẹ̀rín ni. Kò sáwọn tó wọ bẹ̀tọ̀. Ẹ rẹ́rìn ja, no dull moment. Ẹ rẹ́rìn jáde ṣáá ni. Mo wá gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí. Àti mi àti yín, ẹkún kéré ó tóbi. A ò ní bá wọn rọrùn ẹkún lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n fún èèyàn bíi mẹ́ta láyè sí ẹjọ́. Kí ni ráyè ṣètò tèmi? Torí ètò tèmi, ìgẹ́ta síbi. Bóyá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọlé. Kí ni kí ebi ti bẹ̀ wọ́n o? Mo ti bẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn bá mi bẹ̀ wọ́n. Hello.
6: Hello ma.
5: Ẹ káàsán o.
6: Ẹ káàsán ma.
5: Yes ma.
6: Ẹ wò mọ́ mi kò fẹ́ tí òun pàṣẹ o, but ìta tí òun bá tọ́ láti lè, ó yẹ kí èèyàn máa pẹ́ mi ò ní ìjà ni. Kò sí ti tẹ̀sí fẹ́ yí.
5: Ẹ ṣe ma. Kò sí nǹkan tó fi àwọn iṣẹ́ tiẹ̀ rí. Oríṣiríṣi ni mo máa ń gbọ́ o. Ẹlòmíì àkànlá wà kàn. Àwọn ọkùnrin tó yẹ pé wọn ò ní liver. Àwọn tó ń bá ṣọ́ ni wọ́n sọ fún yẹn pé àwọn ní liver. Hello.
6: Ẹ̀bọ̀.
5: Mo wà pẹ̀lú yín sì ṣẹ̀kásán ma. Yes, ma.
6: Prophet ni sọ̀rọ̀.
5: Yes, ma.
6: Ṣé rí ohun tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní pé ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé. Bí ọmọ bá ti lẹ́kọ̀ọ́ yóò mọrú ọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Irú mọ̀mọ́ tó bí èmi nìyí tó máa ń sọ̀rọ̀ kan fún mi, nígbà bá sọ̀rọ̀ títí a ní ọmọ mo kí ọ ná ìwọ náà tó
5: ra ẹbí. Bẹ́ẹ̀ni.
6: Àwọn ọmọ yẹn ò tóra wọn
5: bí
6: òun ló dá wàhálà lẹ̀ lọ́rùn. Ọlọ́run òjò gbẹ̀dẹ̀.
5: Àmì àti àmì. Ti má ní kí n máa give alìjọ́, ti má ní kí n máa give àwọn àpẹẹrẹ lóríṣiríṣi tó wà lọ́wọ́ mi. Má ṣe àwọn tí mi fẹ́ ṣe. Honestly speaking, má ṣe ẹni tí mi fẹ́ ṣe. Hello.
7: Ẹ
5: káàsán.
7: Ẹ kú ètò mọ̀.
5: Ẹ ṣe mà.
7: Ní oyè tèmi.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Ó kọ́ ní nǹkan tí obìnrin yẹn sọ dà.
5: Ok.
7: But àwọn ọkùnrin ara wọn máa ń gbóná.
5: Ah.
7: Èmi ní ọ̀rẹ́ kan.
5: Ok.
7: Wọ́n fẹ́ra wọn sì wọ́n ti bímọ fúnra wọn. Ọkọ ẹ máa ń sọ fún pé èmi òun kẹ̀. Nígbà tó ń wá aṣọ òde, òun máa ń dóyọ̀, òun máa ń dó ọmọ
5: ni. Ẹ má kò bá mi. Òun sọ orí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn lórí afẹ́fẹ́ mọ̀mọ́ ẹ dákun. Mọ̀mọ́. A náà kì í sọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn lórí afẹ́fẹ́. Ẹ jọ ń torí ọlọ́run torí àwọn ọmọ kéékèèké tó ń gbọ́ wa. Program ọ̀sán ó lójú ń tá a máa ń sọ. Ẹ rí i pé tí n bá ń sọ̀rọ̀ ó kẹta pé wọ́n bọ́ sí kitchen wọ́n gbómi léná. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó ti yé wọn. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ mi ẹ jọ ẹ̀nì dáràn o. Hello. Ẹ ti wọlé o. 09062009 ó ku èèyàn méjì tó ń dó sí kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò tèmi. Àwọn bí ìsọkúsọ yẹn ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ má sọ lórí ètò kí láti ṣe o. Hello. Ẹ káàsán ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè mà.
8: Ẹ káàsán mà.
5: Yes ma, mo wà pẹ̀lú yín.
8: Ẹ ò ṣe ráwọ̀ ọkùnrin ni ẹ.
5: Ẹni
8: tí wọ́n lè gbà. Wọ́n ti máa ń lọ́yàn. Kálọ́kùnrin mi ló máa tọ́ sí ẹ̀mí pé SGFN ni o, mo ti máa ń ba àkàn lórí ma
5: nìkan. Ó dàbíi pé ẹ̀ǹtẹ̀ ń pè wọlé lọ́sàn-án yìí ẹlákùbá ni mi gbé kọ́ọ̀lù mọ́. A ní kẹ má máa sọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn. Mo kọ́ sí fóònù mọ́yàn kan létí. Ẹ̀yin náà tún bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin náà tún ní kinní kan ṣẹlẹ́nì. Ẹ má sọ ọmọ o. Hello.
9: Hello.
5: Mo wà pẹ̀lú yín sá ẹ káàsán.
9: Ẹ káàsán o.
5: Yes sir.
9: ejo anti yemi si
5: daddy mo wa pelu yin sir mo ngbo sir
9: cheri nkan ti omo yen so
5: be ni
9: so wipe o da
5: be ni
9: gbo okunrin yen oni kan se ni
5: aha
9: se ngbo mi
5: mo wa pelu yin sir yes sir
9: now in the first place iwo ko ni the first man to kokko ri
5: of course
9: so kilo wa se para e fun
5: ah
9: so ejo oju temi fi wo ni e
5: no no no no no oni kaluku lo ni self opinion ni ti e now yeah ko se pe boya kini iwo gan to de iwo to wa fari ah e ma je bodai ma binu eye ni mo wa ki ma tun lo soro ko ma ni eh emi si bere si ni be pe kan take cat is one of those things oni o kan mo oni o mo pe ko ye ko nso hello
10: hello ma
5: yes ma
10: e ku se
5: question e se ma
10: seri okunrin ye bon be even ko gbo ore ada bi won ni nitin tin le si gbedere ni boju ba kuro oko o le kuro ile inu ile yan o le se sumo
5: ni
10: to ba ti ri woman ye
5: mama
10: ma ran tin se so so ye
5: no no so be
10: ni ti se la
5: ni ya oni well
10: ibi to ba de si fe anything can happen
5: ma o anything can happen no
10: so o no ara pu ti
5: Eshima. Ewo gbogbo eyin ti e ti gba mi da si eto tosun ipe to ba je mi ni. Mo fe fi Olorun oba beyin. E je ka ko enu wa ni ijanu. Bibeli gan so, oni en to ba le ko enu e ni ijanu. In fact, oni gbogbo ara to ku asiko ni ijanu o si. Sheri enu elomi lo fi ko ba life e. Tongue, mo kawe kan oni tongue trap. Te ba ka iwe yen. Te ba ri we yen ra Christian novel ni te ba ka tongue trap mo me pe a lot of ogun ma se elomi ti bu eni ti o ye ko bu ton de ko ro esapo elomi ti lanu so nkan ti o ye kon so ton ko ro esapo ngba ti ge kan wo shun ton so fo ko afe sonu e ipe ko ye un oun lo si hospital won se pe oni infection odo on ti so fun lagbaja o lagbaja to lo n so fun oko e mo o boya re lo n ti ku abara e to ba je wo ni ru okunrin be wa duro wa ni ah nigba ti se pe obirin tan nigba tan wa foro lo mi mo ni kan lo pe girl yen wa mo ni kilo so oni mommy I mean mo lati so fun mejeji kan lo treat sara won sori ah mo ni ma je kin tun e tin ba jokunrin mi o le pada fe e ko beyan se ni ajeseku sori cho best friend mini mi le se ki ma so rara mi fun cho oh te ko to ba yi se pada won da yeye ele gba bi mo se so fun ai mo ye le ta wa ti gbo ta ti e gbudo so se pe tani but already e sa je kadake awon adagba ma se ba wi keep quiet me chuonu la je sheku kesinu ko sin to rongo te on ba soro but ni sin gbe bibeli e roju ara e si shikura ni e ba kura ni e soro koju so giri roju ara e so giri ko se eyan mo to ba ti yi se pada bayi yeye e no ma dale awon te jo nfe yin yen te jo so akini ah ohun ati eh like are you see oh se to ri pe oh im no play along pelu e ni o awon eyan play along pelu eni gbabe o lore oko tejo won teli kale mi ni mama sanu oh le ton de je mo yo da oh to ko me ma se pe ki wa lode ki ko da oh ikunle abi amo a kina te kin de de eyan ye eyan ara le e wo e ma binu e je kin se to ti ni Sheri ti won ba gbadura fun omo ti o ti lo sile oko wi pe Olorun a fun e ni oko ti e po ni soko fe agbadura ni o gbogbo en te ti ni yawo sile gbogbo en te ti loko sile prayer point e yo kan ti mo fe fun yin e so fun Olorun Oluwa fun ara eni ko yan fun mi ma je ki ife temi ko se lori oro gbeyawo but let your will be done yan fun mi Oluwa sori to lo n ba yan fun e o tadura yen ba wu e gba fetisi le o owo eni to ga bi idiroko o le mo ri o o le je kukuru sanbe l'olorun ma yan fun e o ko de de eni to ga lo wu e to ba fe ko l'olorun yan fun e wa did you see many things forget about money about beauty about handsome about height about fluency in language english anything whatever whatever t'olorun ba fe yan fun e but I'm telling you nothing but the truth si olorun ba yan fun e to gba ko olorun yan fun e ah wo mi je ko bere si ni patewo fun e na lai ti yan fun e you are the luckiest e gbo awon te yan fun ra yin no is a question okunrin mi kan wo pe bo ja je ki ma manage se bo ti bobirin fun mi o ti bo kunrin fun mi je nfi sile mama play along pelu e obirin mi na wo pe mbo mo fe lo eh mommy mi mo ni stepfather sister mi na niyan won atoko won ti ja last born wa na niyan ye mi si same thing o le je mi ma sha ma manage e je ko lorun yan fun wa mo gbadura fun gbo yin te ti ri egungun bi ha yin e o ni sigbe lobirin ati lokunrin hmm e o wa ni sileya ayalaye oko loko ni je siyin o eni bi ife olorun gan olorun ma fun yin the perfect will of god will come to pass in your life jesus oluwa emi ni mo kawe okun oko ti mo pade ko fi be kawe but oni se owo and he's doing well ko sin ta won re mi o so fun mi tan pelu gbogbo ako e pelu gbogbo first degree e pelu gbogbo second degree e we be to end up si mo aje komo mo ni it doesn't matter ko ma bikita ko ma worry nto ju laarin mi ateni ti mo fe ni wi pe ki fe si wa laarin wa eyan ara le mi ni tan yin to ba ni keyan ni fe eyan ah oh my god in fairness to everything that is good oko mi love me o love me tori kin to pade e owo mi ji sowo business ni lati school lati wa ti mo ti wa ni secondary school ni mo tin tayeti matalis band matayeti mata bata mata on this mata everything to fi ri pe sister ale wa kan ton ma nlo ona bi ku tonu nkan kan bada gri mo ma ba won lo ma ba ntin yen travel gan igba mi o le je rise my decision kini igba ti mo ti wa university emi ni ma ti ba won di congo kokan half congo agolo meji congo kokan mi mo se ma ba won di ni ewa rise nkan beyen bi mo se ma nta niyan ma tun tata fa mo school mi so by that mi wa fo mewe wa jeun olorun de wa ke mi olorun ke mi adugbo ta gbe ati jo olorun ti mo nlo bi mo se setan mo tete rise bi mo se self tan mo tun lo se masters mi mo tun rise bo ma ti mo pade en ti mo fe since o je pe ife ni ti fe mi ti mo de mo like e uno de like me mi ti e gbo nta won re mi so ade fe ra wa and he's doing well ko si enikan kan to ri arin wa despite pe mi tete bimo ti mi de ti bimo fun ko si eda olorun kan to ri arin wa mo ni personal card mi mo so fun pe mi fe sise osumo pe since mo ti ma won wosiwosi yen ta ko je kin sise shop I know they agree mo de sise shop omo ku ti si but this money is coming in owo yi n wole ko sin ton so fun ton iyawo to ye ko bimo owo lo nle o ni ede fi sile to ba sha bimo na owo la sha fi to ko ti e gbo anybody so mo ni find big shop mo de nta go mo de la won money shop to ba mi taja oko mi ba accident accident yen po to je wipe ko le se nkan kan to ba lagbara o affect ese doctor lo se marin pe but I take time gbogbo surgery to ye kon se patapata na ti se irole irole exercise to ni kon ma se se mo bi gba si omo osu mejo to fe dide be ko to omo osu mejo ba fe dide to ba dide nle bayi ada bi gba ti le yen ba deru ba a tete fe joko pada so to kon ba ti dide to fe gbe ese ma ti ti de do seyin so o lo will ninu lo wheelchair iba ton discharge lo hospital osu kon osu keji o kon dijo kon ba so fun mi oni yawo mi oni state mo fin dajo ko si lun le mo ronu boya ronu ti mo ro ninu ile yi ni o je ki ese mi ni o je ki n tete rin emi ti mo ti to je pe ijakumo ni mi mi nse ran olu kan mo wa den ton joko sile se ki ma tele lo si shop inu mi dun ayo mi kun ah muni mi mind ya ka jo ma lo si shop so mo wa discard gba omo shop mi se mo ile state ma ma fi sanwo osu fun yin emi atoko mi la jo fe ma taja so emi wa emi se mo oko le rin so agbe convenient chair on ba wa se o fe da bi orthopedic chair oni gbogbo necessary whatever to ye ko ni she understand o wa joko si di owo agbowo afun won ni change emi ni mo nsa oko mi lo ngbowo ko sin ta won ara adugbo so tan hey a riru eleri o ko sin ta won family oko mi o so tan o na lo ko bo mo wa o komo wa le ma ba se boy ni shop we aye raye o oko mi o da won lohun be la ngbadura pe ko lorun fun wa lomo o wa dijo kan mama oko mi baran aburu oko mi si awon won bo se fe se o boya mommy yin iyen yawo e ni mommy yin yen o iyen yoko mi lo so be pe bi ko se so fun niyan o bi ko se bi mo se ran ni ko so fe gbon e o boya ma chata moto ta gbe wa ta tun pada wa gbe ni by the special grace of God come next week oko mi o gbudo wa le o ba to mo yen jise fun mi emi ati yawo mi de jo discuss oni kilo de oni e lo boya te ba ti e de lo won le ri wi pe e to ku ko po mo at least se bayi na le sin e le dide duro tele tele e tin dide duro e le gbe ese olorun ti ba yin se ese yen ti free tori pe therapy mama ba mi toju e ni shop agbo didi gba won meji ni ikan wa ni weekend ikan wa during the week o le tin gbe yin e je kon ri yin a de chata moto looto won gbo oko mi lo si ilu won moto yen na lo ro ba mi gbe pada ba lojo Sunday iba so komide kile babo ah oni se la won family pe tele mi lori o pe condition mi ko ye awon o eyi omo igbeyawo ti podun mefa a bimo eyi accident won wa den ton joko soju kan won wa den ton ti o le to je ko ta n ba bere 10,000 ni mo ri fa won to je pe tele ngba ti mo n sise ta n ba bere 10 ni bayi 15 ni mo n ko le ele sun awon o ele yi awon o ele yi o ya won o oro ele ti bo senu safa won o oko mi wa so fun mi pe won ni won fe mu lo bi kan ah inu mi dun se me pe mi ti mo n oju oluwa ta n family e de suggest pe awon fe mu wa lo si bi kan ah mo ni ko to mi jo mo ni ko jo ko je ka lo ni Ibi ohun o ah mo ni ko jo. Ibi eyin omo bi tadura ti le gba. O de jo ti e lo. To ba je pe won na kokko fe mu lo sibe. Iwo kokko ba won lo. Ti wo ba de mo be emi ati emi ku ni moto bo de drive. Bi adele wa moto agbe to ma gbe wa lo, to ma gbe wa bo. Ma lo personal car mi. Oko mi ba lo ohun lo, ba bere si ni ibe, oko mi ba lo. On ba mu lo sibi ton fe mu lo. Igba to de de oni baba yen ni mama gbadura na ni ko buru adura agba in ti won so foko mi ni bi to lo se me pe ko dele ko so fun mi o nkan scope yin pe won ni ka ma gbadura na ni wa asa ngba o kon dijo kan mo kon wa shop eni ko an ba mi soro se mo eni to n ba mi soro emi ati e wa lenu ona shop mi mo dile kun mu eniyan koju si mi bo oju mi kan wa o wa o nwo oko mi o mu nkan mi ri laje ta ti jo nta ja yen o in fact to ba fe ran ko la si shop toko taya ko mu pain mi ri but ti jo yen mo ri pe oko mi kan owo oko mi kan ku o ni ara e firi o de lo si apo aya e se mo apo awon okunrin apo awon okunrin saya de man fi si abibi te ba wo danshiki pelu sokoto mo sa ri pe owo yen lo sinu apo o de ti owo yen jade firi mo kasara ngba ta le jo yen lo amuloko mi mo ni se fe ran kan ni olohun ran kankan mo ni mo ri te mo wo lo sapo eh ti ba mo lo sapo nko se mo mo wo eni oko mi ba da sa gidi mi se no but eyan ara le I'm cock sure ipoko mi mo wo mi mi kon le se pe iye bayi lo mu ni well abadele o ba da sa gidi n ba bere si ni ibe mo ni mi mo ni lajo si mo tin fe yin mo le mu nkan mi ri mo ni bo mo ri owo yin yan lo si apo apo owo yin eh so mi o gbudo lo sapo ni se wo ni to mi ba lo sapo we n to pamo oju olorun lo to bo se di eyin ose kan oko mi ba ni ah baba yen ti ese pe ko nwa ipo ni after tabati your discuss kin ko nwa date temi pelu on ba jo ma wa is all right lo ko mi ba de dide to de o ba mi lo si shop ni Monday o ba mi lo si shop ni Tuesday bo se di Wednesday oko mi o ba lo shop mo kilo de olohun lo mo ni ah se ibinu wi pe mo ri te owo yin lo sapo 30 bi 3 4 weeks ago ani mi o lo mo ni ki wa lo de mo le fe ma joko si mama joko si le ah ah be se n jade ta emi mo n gbe yin lo se me pe space e wa n bi shop igba mi e dide erin irin yen ko ti se kirikiri bo at least e tin gbe

seyin o si eh ma ma se nu ile o din ni ose kan mu bi oko mi a lo ani mi lo shop mo leyan se meji toko mi de lati odo baba yen eyan ara ile mo ko ri pe nkan kan bere si ni lole ni mi ta mo bi mo se nta mo most things mo de ra oni ti mo nta oni expiring date a lot of things ni mo ko tore a lot of things ni mo ta lawin tin ba ti dele mo so fo ko mi pe e wa gba mi oko mi emi to je pe lati aro tin ba be ta ba bere sales wa bi 9 to ba ma fi di 324 maximum maximum pa close to 100k ti pati pa di mo fin ri 5000 pa ma tun dele ma tun so fun e ani ma wa ma gbadura na ni odo baba te si e mi ti o ba ta ba raye oko mi a sa han mi gbon osu kini osu keji ko wa to di wi pe mo ta shop ni gbanjo mo kan pe mama mi ni mami o e gba mi mi mo bi ti mo ti se nkan ba isele si mi mama mi ba se pe kin wa o ba mu mi jade ngba sa de odo pastor ti mama mi mu mi lo pastor ni e je ki agba adura oruko jesus ami oruko jesus ami baba wa ti olorun wa Pastor yen kan laju ni. Won ni bu loko mi wa. Mu loko mi, mu lo wa nle. Eh. Won se a de si jo ngbe po ni toko si yawo. A jo ngbe po ni toko ti yawo. Eh. Ise ki loko mi nse. For now, ile no njoku si won sise mo. Eni kan ko owo anobo mo owo oja e. Lo ronu si dada. To ba le mo enikan boya boyo le boyo opuro meni yen po ji owo eni o boyo to le niyan ji owo e o sugbon o se pe owo e kan sonu ngba kan won wa da owo yen pada sinu owo fun e arabirin lo ya kamora ohun la romole loju mama ohun ni e je ko lo runu si ohun a pada wa ohun tun continue shop shop tun ri be awon ba pada lo un ba wa jewo fun mama un ati pastor yen boro se je boro se je boro but ohun sure okan lo mu owo yen ko ja un lo le ri o but ijo yen ori firi owo yen lati nu dra lo sapo e ohun ri to sare yowo yen lapo to de sare pa dra de but iye to mu ohun o mo baba yen ba ni oda wa se bayi wa se bayi wa se bayi fun 7 days wa gbele wa fi se bayi fun 7 days madam ilo ba bere o nse ojo kini ojo keje ojo keta nigba to di ojo kerin mo bo ko e na tin rifirifiri o ni nkan bere si ni change o ni gba ti 7 days ton fun ma fi se ti ose meji ose meta ma fi gun o ni nkan ti change awon ah kilo de te wa ba wa raja ma awon mo pe si ni shop nbi awon mo pe e si ntaja awon mo pe si ni nkan te ma nta ara ti wa fu oko e leyin osu mewa toko yin o ba lo si shop mo ba daro ijo yin a jo ma pada si shop o lo ni ko si nkan to jo a le jo pada lo si anywhere a le jo pada o le tele mi lo shop mo o won awon lo shop ni jo keji oko awon ba de won ni bo se de ba awon kan pale mo ni awon ni o ya ya ya an ba jo pada sile awon so fun ki ni fe ma tele mi lo si shop fun 10 months now to ti de be yen jo ntori olorun di ara emu akuku ti ibimo ka ba se pomo lo fe ma ba mi gbe jo shop o tele mi lo si shop mo se n ba tun pada lo ba baba yen ni pe nkan kan ma sele sugbon ko n se suru pe to ba ti je pe ko wu o nkan kan tele lo si shop o si nkan kan but nkan kan fe sele sha anti ni ba won se wa si shop ni irole ni aro ojo kan ni igba ton ma dele oko ti ko eru o ti koko nle fun yawo e o o ti lo do awon mama e o on lawon ile tisu nbo loko awon wa awon pa awon obi e won lawon ori awon pe oko awon fun odindi ojo meje lawon fin awon pe lojo kini ko gbe awon pe lojo keji ko gbe awon wa lo report ni police station so olopa wa gba phone awon won tun fi pe ko gbe awon olopa sese wa fi another phone leyin bi 30 minutes on fi another phone pe o wa dan yes sey ni Mr. Kini yawo yes kilo de ti yawo yin pe yin te gbe phone oni kilo kun nbe o kan pa phone awon lopa ba se pe ka o ma lo oko awon o sonu

0: alaida ni mi se lo to ni wa mi o da emi ti make up mind mi o emi o gba ko mi pada sile mo o ko lo rent ile to ba fe ka jo ma gbe po emi a lo ko ba nile to ba rent mi mo ku nile ma de ni ka awon aburo mi kon ma bo ma gba awon aburo mi si shop mi emi a keru mi ma lo ba oko mi lohun lo to ma fi rent ile o ninu ile yen na lo fe pada si mo de ni ko saye eyan ara ile e ba mi gbenu si mike hi 09062949 or 08097949 egbo inbo ni mo gba jebi e kin gbele hello e ti wole o e ka san ma
1: e ka san e pe to e ma mo se o
0: ami
1: ya to mi lo nsoro lati ojo
0: ah bawo ni ojo ma sojo yen o disturb yin pupo
1: o disturb o tete wa
0: oluwa seun
1: obirin yen onila ka igidi ni o si je nto ni fe to to
0: be
1: o ko ma gba pada mo o atori kan se kan lo olorun o sese ko je pe olorun ni eto fun aye re lati ni omo ni ko fi we ni yen to ni ete lati ma mu owo anabo aso ko ya ke sara
0: emi o tun riru e ri o
1: eh olorun ni eto fun aye re ni rere ni ipo ti olorun de ni fun aye re yo wa ti mo se lagbara olorun
0: ami eshima yes ma iya ori bete ta lo so wa lojude lohun o da pe po tu gbe soke pada hello
2: ekole
0: se ba mi soro soke sa eshi sa okay, e forun ko yin pamọ.
2: Emi o ni paro fun obirin yen.
0: Bẹni sir.
2: Emi ta ba ko ni katunse. Ka wa nu eni.
0: Okay.
2: Okunrin yen ti se oko atorun wa re. Boko ayan mo eyan ba je oko ayan ma atorun wa. O ni mo se le ko ni bi ko ni se bi si yawo e. Bẹni yawo kan wa ni se bi soko e. O gbọdọ ba pada mọ.
0: Ese sir.
2: Hello.
0: E ka san e si wole oruko yin ati te tin ba mi soro e ka san sa
3: abi ayan gba
0: ami ateyin na
3: o be ma gba pada mo
0: ko ma gba pada
3: oko o fi bi sun ni se ke se yan ri adu fe to be n ba lu lati le adi pe gba gba mo re re tin so fun pe se be n to a fe to ni ife on gba on ni en to do yan fun ni ko ma gba pada mo olo ni jo tete bi
0: ami
3: lo ra lanu ti e
0: ami
3: jo ni jinu so ni se fe n gba mo pe bi se ayo orun fun
0: Ami, Eshisa. Ami, Eshisa. Hello.
4: Hello, Tairo.
0: Mo wa pelu yin. Eshi.
4: Sheri Alabi. Kete bo kure pada mo. Kani eyan ko ni to lo je bi Alabi yin ni.
0: Beni.
4: O le gbe to yen di. Amo si oko ni fi gba lati shuru ko buku ba yen fun. Ko si nti le tele ni jade o. Ko ma gba pada mo. Ola aso na ti eyin lele.
0: Ami. Ami.
5: Eka
0: san
5: ma o.
0: Eka san. E se ma.
5: Ko ma gba ma yen laye mo o, ko so ko e o.
0: Ah.
5: Ko so ko e. E jo ma ko gan te n ba lo ni ana yen.
0: Beni.
5: Pari e mo.
0: A pari e o. A pari e ma ta a pari e ma tawon yan, a pari e ma tawon yan de da si. Hello.
6: Hello,
0: Eka san ma.
6: Mrs. Adesanya ni Tatapata.
0: E sise gbo program ta na Mrs. Adesanya.
6: Mo gbo.
0: Apari e ba apari e.
6: Apari e boya won farabalẹ ngba te se kan yin pe ni iya.
0: Salaye.
6: Alagbeto e salaye wole.
0: Beni.
6: So, e wa ni eni to ni program ko ku pe ko ti de.
0: Beni.
6: Na fini pe ma lo time e lo.
0: Iyen lo adara fun yin. E ba mi fokun se je patewo fun.
6: Boya tori e ni won se farabalẹ gbo.
0: E patewo fun yin. Oya, e da se leyi.
6: Erama.
0: Yes, ma.
6: Se e ri omobirin yen.
0: Beni.
6: Ko gba fọlọrun, pọlọrun ti yo wahala kuro nile aye o. ko fi okunrin yen le ko ma lo jeje tori jo ta won obi e ti pe sodo ti won ti fun ni ogun buruku to fi se to fi se be stile pin anabo adibe to ti wa lo fun yawo e o n soko gidi o to ba gba pada ona ti o ma ti se njamba mi lu mama wa toro ti ri yin pe o lo jun lo
0: be ni
6: o ti wa wuro le aye e pe won le make e mo jori ti a to n tele ka kiri yen lo ko fi sile ko ma ba ti e lo jeje
0: e se ma
6: olohun aso ni rere.
0: My last caller for today. Oh yeah, down. Hello.
7: Hello.
0: Eba mi soro soke ejo. Oruko yin bo le tin ba mi soro. E ka san.
7: Won se na ta gbo kojo le.
0: E se gbo gbo jo nko losan yin.
7: Wa wa.
0: Awon agbo kojo won an gbe oko won jo agbe oko jo. O ya mu gbo yin.
7: E ma je ko fe mo.
0: Emi ni mi nje ko fe mo bawo. Emi o ko kan mi o sister mi ese ma ese so mo ki gbogbo eyin ololufe mi losan imu ni ese gan ni e ku isoju mi ye mo more boluwa ti nbe temi enbe laye ipade mi pelu nsudi ni ojo monday to nbo ni agbara lowo en to laye asorun mo fi n pamo si abe ise olorun eledumare e wo mi mi fi nsin ni idamu wahala ipayin keke be ni mi ni bayi ninu idamu ati wahala ati payin keke atemi na gbogbo re osun di lojo monday omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin re afefe to ba je igba koko te gbo kila ti sere ojojumo ni o monday to friday 2:30 to 3:30 any lovely weekend bye.

0: bo ba joju kan la fi n woran ni agbodo se ma laye pe o ndun ma wa to ba wa ndun beyi na e dira po mo wa lori eto ni role eto ni ba se wa gbere da ya wa ni kon ni ajani poshonu 32 fm 94.9 idije fe agbaye le to nlo lowo ni ni bi ta tin ri apere bi bodara fese gba bo se ni yo to ti oniru awon igba gbagbodu lawon orilede ti an fi fe han sira won pelu bi a se ngbara won ni gba kolo ti an si ngba awon kan saye bi ti an to je mo won gangan ani ta won to ji oga ka wa ara won soke pe ojura won lo ti okun atokun ta ba pade lori odo e je ko pa kuro le jake jadu agba laye ni bi je tin gbo wa lori eto ege lowo oro le eto ni ba la fese gba nikan ko la mo meke ba a ma so awon oro mi papa julo karakata ninu awon eto gbe won daada je fe gbo ni bi ti egba gba bolu yi to ba bade on tasiko ba so pe ka lo o na la fi yan yin mo oro le eto ni ama ma gbagbe bi kini awon se nbo eyin to wa laye lati oru majumo atawon to waye ni owo igba ti awon eyan gidi ti an se mi ni ana ninu dije ti ife agbaye eleyi ta ngbadun e lowo iko ti Ghana ati Panama ti boro won se duro ama bayi Colombia to ro meta si agbada ti Uzbekistan o ti je ka mo tumo yi pe ibi ti isori won to n lo lele ama saju gbogbo e iko egbe gbogbo lori re mekiko ti di ko akoko ti gogo bo si pele to kan ninu dije tori pe leyi ti a bori ifese won se won pelu awon ojugba won tan lo fun alanfani lati ni ami meta to so di mefa leyi ti a ti giboju South Africa na jija gbudu o na ta omi pelu ipa po je pe omi ki gba si asole ni a fi ko goja laarin Switzerland ati koti Bosnia and Herzegovina oro loju kiti bi o lokiti bi gidigan ni tori pe o ti bo si iseju bi adarin niye ko to di pe won pada ri ona lo leyi ti card pupa eyi to waye nu fagabaga na lo je ki ko Switzerland kan mo wo ki bayi amenu ba tori pe atupale ni o so bi ti isori ohun to nlo daada ba kan na orede Canada ore si alara bi obu ana ri orede Qatar won fi oke ofikin won ekun ni won si wa buje won gidigiri pelu card meji eleyi ti an gba to je ki Qatar ko wa la tanle ti ko Canada ti an si ro mi si pelu ameyi mefa lo ni na ama obi nkan se nlo ninu dije fe agbaye eleyi to nlo lowo tori pe orede America gege bi okan gbogi lara awon orede to gba lejo idije ono mo ta kan gbo pelu egbe gbogbo lo Australia eleyi to di kan je gbon mo iko orede Turkey lowo nigba ti e ko jara won pelu ami ayo meji ita fina talking gba na pemo ga ipo orede America ona rabo kiti e o san pon lori pelu ami ayo meji se okan te ina Paraguay amo loni boya orede America yo kun Mexico gege bi iko to ti to je pe yo bo si ipele e to kan ninu idije fe agbaye e to lo lowo nigba to wa ti Australia di Socceroos to ba n koju ara won lowo ajale lago mejo lasale etoni eti o pari e lowo ago mokanla o ni asoju ile adulawo Atlas Morocco tawon ati Scotland ti wo mo ta kan gbon e ma pe ti pati kuku ti soko to fi wo baradi o ni Scotland lo fi ri ameyo kan koju kan ti Haiti ninu fagaga e ti e kokko gba ti Morocco na ti a si wo mo orire Brazil ti a wo mo won lorun amon loni eni o ba ko jaja adura re gba papa julo ko Scotland to ba ibori eleyi omo re ti ki Brazil ko subu danu niwaju Haiti ni ko se nto koja ba wi to ti ball alafese gba eyin o to ba ti ma wo stocking lese agbawolu to je orogun boro ti be bo se lohun o ri niyan a wo gbogbo a mu e keba a ti atupale ele to gbangban e je ngboju sana pon bi ti karakata to wa na kawo ta le mu nbe lori pe iro to njade lati ruje fe agbaye lasan gan captain tun menu ba na iran na ti ni awon pe we wa pejo o koju ajo fifa leyin ti dije to ba pari tan tori ba se si awon won ni I feel well enough won fi dun awon bakan na won ni won ni ka won tun pada sori ede Mexico oro po nu we kobo ta ba ri ka pe kelu kini tori pe idije fe agbaye eleyi yato si pe o ti je elero meji o di la dota o je n to je pe awon ololufe re bodara fese gba won na ka le bu topotopo nja tiri mo ni won ba ta ti ri papa julo boye je pe se la fi aja da fi yi awon agbabolu ata won sele mi to fi mo omo orilede ti Congo eleyi ti ma na ro bi opa ile gesu to je pe won ni ona won lo wewo nka fun bi ojo melo kan ko to le da po ba wa kegbe re bi o ti eri na kankan wonu dije nikan lo le so tori yan gba ti ko ti le lomina Congo ti won so kale ma pe won wo mo iko ti Portugal lowo nigba ti o ta obi ayo kankan nibi ti Juan Wisa to ti dina ma Portugal lowo to si je keru ko ma ba won agbabolu ati awon lolufe re da ya la tori de Portugal bi pe bo lo sese ki oro mo ko ja si ni isori tan wa lebelebe ni oro oluwa asaru loro eledumare a ma mu werewere lowo oro le to di na ni pa pe pelu awon eto gbe won a dodo Iran ba kan o sese ka penu tu ati Iraq na ama won ri karakata nbe nle papa ju lori Adam Watson agbabolu omo lege ti mo so pe iko to ti am se ta ti ko wele Crystal Palace lowo ko mo de ma gbe pelu owo to lo bi million lana 80 owo ti pon ni o bo gbe won to be bi o to be o di gba to lowo ba to ko le na gege bi Robert De Zerbi bo se so wi pe o nife si agbabolu mi ta tin pe kedu lati bi ijeta ni o ti ni ani ani o si nbe bayi o wi pe agbabolu won ti fowo ofin mu wi po ti gbe game won lo ta cheche eja n senuku lori iye ka le mu awon eyan wa wole ka se atupale ere to gbegbo lowo orele to ni lori 32 fm 94.9 kan ni adeni epo sonu laughter house oketete premier Mokola ninu Ibadan leko si Abimola la mi loruko mi the sporting crystal e ka bo sori eto
1: Ridwan Adekunle clever and king ka bo sori eto
2: Rafael amba iloko ti mo nje mo king ka bo do brigade te batina fanat ma do wa e ma baba

0: kabere lati bi awon fese won se ta ti gba koja ina won ni somode ba subu waaju tagbalagba ba tagiti wa gbe yin bo pe ki lo sagbalagba bayi tori ijo mi kale mogbon ta ta ba fe ni ru opopona be ni ifese won se to koko simi lokan o ni ti Switzerland ati egbegbe bolu kina ti je
1: Bosnia
0: se govenia ya eru to npa opolopo yan ni itu ti se Klasina to pa ni fese won si akoko ati oro pe o ni ifarapa ko ni gba bolu o pada gba bolu pe ba de kiyesi Switzerland gba bolu bo se gba ni fese won si akoko to je pe lopin gbogbo e na won pada da 3 point won da le ton fi gba meji ni o nlo be na ninu fese won si awon ati Bosnia se Govenia ko to di red card yen waye 70 something minutes
2: ko si nkan won ti boy ni an mo je fun awon orile de Switzerland ni oyin pe won te gbianju debi ton gba de to ko lu fele ko fele Saint Thomas pe ni Jasper ma ja balale keji be pe go bi marun o ma pada wole ko sente ko ma le fe so pe iru nkan be le se la balale keji bo ti wa se le be yin an nkan to mi mi pe orile de Switzerland se ni pe won utilize chance to won ngba ti first half yin most na won ti bo won jo gba ball so mo ipo da pe second half yin o tin ri awon agba ball and that red card ti wa ko si mo ra yin le ale die pe ara le fi awon agba bolu mewa ati mo koda ka fi boya won ko se o jina se awon so nkan temi pe ile de Switzerland won dey utilize opportunity yin and no dey to ba won se to pe ni sorry ti won wa yin sin 4 point won tin ni 4 point bayi o se ti ko je pe goals difference no match fair if wa laarin awon to ma se po kini se po keji and to ma je se po kini o ma tu fun won pe en to ma face next o le ma je opponent ko ma fi be le ju kan se ipo keji lo so mo fi fun ile de Switzerland ni ori yin and ni anu tin gba ta fi sha ta fi into aisha tu pa le bi lana mo je ko yi won po ile de Switzerland won on go to take that is upon if you Bosnia Bosnia ma dabo bo ile won ko ma ya mo aye koye alata ko ma ya won won mi nkan ton je se lana oni ko to de pe red card waye gba red card je ti waye ko si gba ti won ti kokko jugo ala ko yin ko so na ma so pon fe jade lati de fi wa go ele keji won ni keji fi wole ticket a wole and o wa ye ya ji che die o tu wa lati wa so li won na to won bo to mu to jabo yin so nkan kan be o ma sele ro ko si mistake le sele ni we mistake ti le sele no football so ro nkan be yin o ma sele sugbon won ko ti tona ko ti baje fun won won si 1 point. So last match, when Thomas don't match, but when she Thomas she boy, she keep bossing and she best loser. Jadi Thomas she boy last match. When we just pull the fair, just pull the court, fair near a day. When we the bossing, but that way, when we body level, when body, what you pretty bossing at you? What me? Sure, be I go share your gun. You did it only she pull. If he had buy, so I buy. How come we are late? So when you take don't buy, when we point to come. So Thomas Baba, when she Thomas best loser. Jadi Thomas she best loser. Jadi if come, when match lost, Tunko, you buy old man is that 20 30. Yo match ma gba ifeye mi so nkan ti mi pe we ni apa odo ti temi o bo si na gbianjo agbara won sugbon orile de Susana no won lo sise won bi ise won je fi result yin lanu yin
0: oda oni yonu ko ti di pa ko lagbon ben ta tun ya sapa bo mi lori to ni se pelu ifese won se ba kan na isori ti ya wa ni mo nboju wo lowo ba idi sori elekeje Canada Switzerland Bosnia Herzegovina ati Qatar pelu ami ti ojo nini sin merin ni Switzerland ni ati Canada leyin ifese won se meji ore de Bosnia ni ami kan Qatar na ne yokan leyin ti won ta omi ifese won si akoko pelu ko ta don wo lori tabili ni isin anfani go ti Canada ni o ti pe mefa Bosnia ati Qatar ni o gba last match won ti Bosnia ba bori ti moye ti o bori re ko sara ti Qatar fe bi Qatar ba na gbese go mefa lo gbe leyin nto le ri me ko ju 4 points lo 4 points a je meta ninu meta 4 points wa nle yen Canada ti gbe advantage dani pelu 6 goals to ni go 4 to ni o ti ni 6 goals be yen o ma tisola ni o play but tell me bo bori bi anna ti magic go ba ti podu Canada ti number e bo ni bosnia ti fe ri go be fa
3: e kan to wa nbe ni wi akoko na imile kokko so ba yi gege bi woye se mi ni ke Canada ti tisola ti jade no sori tori nkan to rorun lati je pe wifo ka je pe ka gboye le tabi ka wo owo bi pe owo ti ajo abi re bodu gan fa ya gbe a le jo ta omi la ni ara wa ki gini o si ku si marun ko se do le 5 point mo Bosnia go le 5 point mo o kan wa ku so wo wi pe nisin bayi e wo kotor go eyo kan loni go eyo kan ohun loni ka gbagbe ti e Bosnia o de bagba ko le buru ka mo disen ko yi ka mo le je eyo kan ka mo je meji o kan ku so ri pe Bosnia o mo wo wi pe boya ki mo mo ri aiko ti akole re o wuwo ju ti won lo fun best loser lu ku ta mo foju si bayen because bo bi ga je lo bayen nisin o easy Canada New Zealand o kata wa ka ku lori abi 0-0 ko je 5 ka meje ji gan mo ba ti won lo so pelu mi ga se mele emi o ro wi pe Bosnia ti mo n wo yi wi pe o yo le ri go koja bi meta koju Haiti
1: to ajo qatar jare tori qatar awon ni nkan kan to be lose won ko awon ti so awon ti so ready o de le yi wo tan dagba le ka popo julo red card to tu sele si bosnia yi o tu je bi bo ku fa die ti wa la bi nira die and nkan kan de wa ti mo so lana je opolopo awon yi o ti won kiesi ni wi pe awon cd yi ara won ko ya gbogbo strength to ni no ti play first match ara re ko ya sugbon nkan to wa nbe ni wi pe se ri orile de eni mo ri de eni o mo je nkan ti mo ri nbe niyan pe igbe mo je pe o le mo ara eyan lo se to ba nse pe ah orile de mi o latara fe ti mo ni gbogbo to ba fe gba ni ah gbogbo gbogbo e la oke ba ri gbogbo e je ko ti magoya sometimes you say that man that man yo mo kule pe yo de le three lion bayi yo de gba bo te mo gba se magoya three lion na lele o na de ni so in do se le gbogbo lawo si da won si di agbara won o gbe mo awon disen ko yen agbara won ko gbe pupo mo you will shake for this CDD. Ti disen ko gatin play lo wo lo wo start nbe so nko ti mo ri pelu nko to wa le niyan lodo de mi Canada Switzerland wo ti ba ti won lo bo ko ku so won wi pe kilo fe sele sugbon pe Canada nbe Qatar pe won le ri 6 go ta ni o go 6 go bayi ni Qatar
4: alaba
1: ni bo ko mi o ro won pe o eyan ni won bi ti wa bo ke sa to ba je gbagbe ni odo won ni boya shaye ni won le ri 10 goals gan sugbon ni bi mo ri patapata ka ja so pe si yanu fe sele mo ri meta
0: e ja ka lo sojo ja ka pada de ta ba de azuma tesu aju pelu atuwale itedi 2 fm 94.9 kokale

0: 32 FM, 94.9.
1: Aki apa kabo latojo oja. Si 32 FM 94.9 koni adarin epo osonu. Again tesiwaju ba se mu lasago marun ni e. A de fi kale to ba dago mefa keto mi ko to le gori afefe. E mo pe ko sa sadanu an kan ta gbe sori igba ni bi ta wa. Ati mu oro igbagba bolu ti Switzerland ati orogun wa obu se sugbon ka to lo mo fe ka wo ta ti progress awon oluko ni meji. Switzerland ti ta bo se ta first leg ti o dun. O de wa wo pe sub loku. First level gbagbo nigba mi o. Drama Zambi ati Vegas to gbe wole. Could do 3 minutes lo.
2: Tafi.
1: I first go bobo Mazambi yen. Se yen le gbe le rubo yo lenu butu me yen.
3: Nkan so npe ni super sub ti emi npe eni en se ni. E npe gba mi ma wa ti po won nkan to ba ko se o papa nda mo le ma fun ni result. Sugbon won mi te po to ba ko to ko won wole to gbon won wole. Won ma mo npe won need that lo fun result lo se gbon won wole. E wo ma concentration ni ti boy England e gba tan gba ko wole ko fe to bi seju mewa to fi mu go kan wa. So nkan yi ma se le je pe awon agbabolu kan ma je pe ton ba bere fese won se won le ma bi ko kan le ma mo kan file. So wa oluko lo ma wo ko ki ibo latin lack lo ye papa. Ama wo okay bi apabi ni won gba wole si wa apabi ni won se dada lapabi okay e je ka gba apabi wole ka tu gu ka nkan to le sele so nkan to sele si orilede bo Switzerland na no ton je fi gba be wole ton je fi gba be wole so won and arakun yen no nkan to na se ni time ton fi gbe wole ko jun pe nkan to oluko ni fun pe nkan bayi ni ko lo se lo papa o no je mo make sure ko deliver and nkan ta je tun so pe Switzerland ni bo bi to pe result waye ni ka ni ton se gba arakun yen wole nkan mi tun pada sele ama pada ma de bi enlu oluko ni ni so to yen po ta o je o je je lowo ohun la sin bu oyin fun oluko ni e bayi so ko fe sin pe boja nkan meje be oraye risk can reward ni tete ni so o gbe wole tete je je ohun la na ni o je fi fun ni result an ki gan ko se pe boja tete lasun nkan to ti o ma kun to gbe wole pe ni le deliver fun so ohun lo je se be mo yo no ma se ohun kan be je pe o ma gba bolu wole to ba ti fun nkan to fi o le tu yo jade so ko sin nkan to buru nbe ti yan ba ti mo won nature awon agbabolu ti mo nbe ti ba start lo agbabolu bayi o le ma fun mi ni result an oluko ni to ba mo nkan to se ko ni de ke ma ban ko e je duro de alata ko ni ko se sub game to se sub so den to ba ti mo nkan to se o ma se sub loju ese ni
1: e se o awon alejo la la ran ege gba ni role toni the role model e category e awon mo ti mo kon sere o shosa e ko ni si wala e bayi la se ori ofe na lo je fun alejo ti pe meji bayi ni si alaje atude said one role model one baba tude said awon to foju si senu ko digba ta ba to ju bayi lo ka to ma so wi pe ka ma gboriyin fa won oga wa tori bi gereje ta n ba gba oluko e na tin sumo benu ero tin po le ye yen na ah mo sale te ba sa pe mi daddy yo si le rijile ni singin so gaga yin na fele fele ni lataye poster treasurer mo ma fi kini soko salaji dada poster suit mo ya won ya won gba lo da kini nani nti alaji fi mo ba ni si jo ye pe ko tun se ran be wa mo se ri laye gba won fe se treasurer fi ban awa la ko poster da ni lo luyole now o tun ti de pada 6.0 champions night alaji wa tun de side e ba wa ki fun ni yan ki fa wo ni e ba tun de o je be ko ni ju yin le lai lai e ki ko mo dani ko danu 6.0 august 28 ni yen pelu ogun olo ma waye ile e ku mo pe emi e bota ni jeje ni sugbon nbi ta bade o to be jerike e kuro le august 28 ni je sina la tun fi wole pelu rorun mi o ti fe saju elede pede talaji ba ti fi ran mi ma me but odun ya jo se lagboro olohun ni owo njara le ni o faragba ilu wa laso na ilu laso na
3: dola le
1: na ke ke ba ni ora todo mi o je lesu ka lo ma koko e ka ka de se wa ni gbowo ni alejo tu kuru le bobo were were e je ka ko lori yen ka mo fese won se mi mi o fe ka para si bi oro south africa gbo wa na lati mo bi to ma ja si ko ma gba ta best loser ka kiri ni sorry ti be yen e je ka kiri sa won ton wo jo wa ni be yen na bo Czech Republic ti awon yen oro pin oro pan ne kan se nkan ma wa loser awon na ma wa loser kiri lodo won yen ni Canada ti dudun be yen na South Africa Czech Republic ko se fo pelu bi to le tru ko se fo ni sorry yen
2: Mexico ti bo South Korea she 3 points.
1: She mo bo South Korea yen.
2: Mo wo South Korea yen. Mo wo South
1: Korea. E ma Korea awon people yo.
2: She ri mo so gan pe awon elomi kan le mo gbo boya oju ojo tabi awon kan mi. She ri South Korea ati Japan lodo won ni asia yen won development won po dada o tete di ta ba so nipa ti bolo la vese gba mi wa le ma gba mi o to wa je pe ti ping pong ni sin ka yo nda china nbe o so won to ye pe bolo awon na ti wa nbe elo won sat korea yen lana elo won to ba awon check imule de de nkan yo ke pere
1: ba si ko jare o wa ri ewe tun play ba
2: yen elo wo nkan to kan wa nbe to kere oju pe it yen to po o la won imines even lo
1: awon n gba bo loke o
2: won gba bo loke bo tun wa n gbera mo se kekere ye won tun gbera even awon keeper won awon keeper ya
1: o save gan
2: ball to save to lo mu ball ka so pe o mo pe won mu ball ni yo wule ti yo asin yo ti ko wule ni so pe o fe wa mu duro sugbon tori pe mo dule re wa nbe ko so gbon kekan to le da si e lo lona ti ba en to wa nbe ti e kan to mo en to fe sele boya fa ni abi nkan kan ni o po o ti gba loju won dari nkan mo to be keeper yen ba si megan no ye gigo yen gan ko tu ju ba won dey play won dey play fine sugbon mexico e le fi spirit mexico fi ba won play gba ti gbonu le wa ka o si fi gabaga ndije ka mo ajade group se yo na bombo nbe oni gbogbo ogbe ti won da lodo ti emi so south korea yen ati japan lo odije won mo ki se gbe awon kata tojo wa ni bi kankan na e o amo bo lu gbadan mo nkan tan se o ke so ba bobo ya mo nkori re ya kan akori eni kan ni sugbon de de nkan ti kaluku le se o kan ni bi ti gbedeke nkan le mo ni
1: awon alejo lala ngba le ni o kule family yin na mo wo TikTok yi
2: o se mi take
1: yi
2: if I'm busy
1: o je wa asa fa won se ayewo fa ran gawa lo yin match kokan
3: okay n pe bi awon gbe nko
1: iro pe player o after performance won pe eleyi o e je ka ye ara ewo boya kan be be o
3: ayo yin o gbe n pe bi awon se nko be mi je o bi agba bolu
1: kokan
3: nu mi o bi agba bolu
2: kokan nu
3: be yen wole olukaruku wa po
1: ton ba check korea engine ayon dai lo nbe na bibu yen
3: se e ri te ba wo fe se won se laarin japan ati nenda na
1: mo gba duro wo mi se
3: ke won kan ton ba won mule awon akun to se je pe won fe le se pe eni fi be e le notice pe eni kan ba egun le sin kan ba ko se en to le mo anything wa fun ati bench won ko e je ma ri spirit yen pe won fin gba bolu yen papo ni ton ba lose ball by ton se attack be no ma tu defense papo and oje won na won fe se won se ton gba ti ma ti ano south africa ti mexico yi mexico wa ni we le soil le lanu won lo tu fun on advantage against south africa lanu sugbon nkan ti mi ko n pa won south africa yi won gba bo nkan ton mo gba e won le gba le won je to ba ye pe kon phone won tun follow ke nu and nkan nkan to ko je pe ko bi fi je bi disadvantage fun japan yan gba ti japan fi ba ni dana de gba yin so won nkan be yen na ko se a ma ni fe fe ko and physique yen tu yato so in this last match won sin o koju south africa ni south korea south africa or no south africa fe gba npo won fe fi koju awon people return to on at fed won mi fe bi nkan te fe pe te ba pe en defend awon na defend kon tu je counter awon won ko good si counter yen lo titi bo won ma ba yen gba bo nle won je ma gba yin won ma possess yin gidi and south korea won ti na won ti na card kon le and awon gba bo bi meta ni o ti ni je pe won le kopa ni ife so won se te pe ma keyin so genye o te ti fe ye le so ni group won yen o leyin mexico south korea o te ti qualify lo so mi je best result agonde wa fun south africa pelu 1 point ni bi ta so po se se ki orile de bosnia iko ni 4 point se be not ma mo en to ni 1 point last se po fe lo si lati le babes to za jare so ko so ro kan ni o bi ben awon south africa ni awon agbon ise ayin a ma pe bi awon bi orile de meji na awon meso to wa lati agbon ise pe lo ti padanu to se n to mi no bu south korea no so ti boye fe so won se so a le ko yun won kire ni apa ben na ona ti oju won ti la ko ja ju gbo n pe boya film abi nkan ni kan won se so and ka ma je pa to wa ni apodo ti won be pelon wa di ti mo se awon je ti won je o yato ti ta wa se nje ti won bi and awon ko awon to
1: awon na lo je
3: no o nja
1: na e ma to wa nu market ni clever mo n gbe kiri
3: awon yen ba awon yen
1: last ko do mi se mo to n be nu e ni
3: atoku se o pelu wa di ti mo se o je ko yan pe ton ma fe sun oloju omi won kan kin lo mi tutu ta si ma mu mi tutu ta si ma mu to won ma take e ta awon so ale fi e ti won ka fi wait awon ara toku so yato to ye wa laarin won
1: ni check in sashiri e wa temi na demi na ma n fi kan sinu socks ma fe sun e wo ibi pillow mi na ma fi kan abe
3: osan ni e n fi sinu socks
1: also mo je nje wa lori radio ke ma bi te pa mi si nonsense eh abogbon
2: adogun
1: now as the case is south africa ni sale patapata mo to lo ma je kara yede be oro mo kwena mo fe so baba yen o se material africa
2: o se card lana ba o se
1: ba ko si ni next match be
2: oni ba
1: so digba ti kamati ikule digba ti ko fi de gangan south africa ni open against south korea
2: ko to sele ni pe pelu
1: mo kwena
2: ti o ni si nbe yen agba ball meji ni e ba mo kwena la rin fidi yen o ma join defense line o de tun ma attack wala buruku ti o le ti o ni agbara
1: gan emi won gbo
2: ohun ni ton ba je kon wa ni ru agba ballu mi ti awa o mo boya won ni ru odewin je mi odewin je mi ti won le gbe wole ni squad yen ti o wa jaye loju abi won ni ru Ivanovic akoko against Liverpool to le wa se nti ogolopo eyan oroyin eh so won to wa pe won o ti ni kajonda kaberi magana mi o ri pe nkan be nbe ti won le se tori te ba wo mugana e lande mi so nkan kan fu amun ni bi bayi pe mugana yo se card tori o wa igi lati tete gba ball
1: the guy sabi o
2: o mo ball gba o mo nkan lati se so ko se ri tele ma so pe agba ball kan ba ko mo nkan to se ko se pe ko mo nkan to se ju awon ball kan te pe won ki fe lose ball won fe gba ball owo e e ri pe pelu ogbon to nbe lori e e ri pe o game e advance dada opolopo game of south africans yen ka ma paro tan wa je won ball gba o sugbon o mo ni dede bi ti ipa eyin o mo lori awon te ba jo ndu ndu nkan gba eni yi ni meje ni ogbon na bi won le mo de bi ti en de yen awon na ba se mu won so wona se lo to lo to awon yen na ki te pe boya awon check yen na boya yo mo gbopon o aye mo ko gbopon o sugbon South Africa ye o ka wa gbe se gbe igbe South Korea yi ka n pa ro tan wa je South Korea ti ni 3 points
3: ni bo lati
2: ni won ti ni 3 points already now won ti ni 3 points ni bi first match won won pa ju check day won pa ju check day ti won so iyen je ka iyen je koko fun won ni ori ofe kan na igbe oko nta won le mo wa lo bayi ni pe bi o se se first ka won se second abi boya bagan bagan so won ko boya South Africa le na won yen South Africa le ri draw pelu red card ti gba yo ti po je ka so gbo red card kankan ni won si le ma won yen so ko se ti won le na sugbon ka mo pa tan wa je mi oro pe nkankan be ti South Africa le dawo si waju asiko yen tori awon South Africa awon South Korea won gba ball oko so ro amusele o nkankan de wa ti won ni wi pe won ni pace won ni pace dada
1: baba gun ejo ti olohun e pelu be se so pe ni pace yen in time mo Nigerian football mo tele tele niyan bo se buru fun South Africa to yen bi mi o se fo fun won to e dakun Modiba ati Muda o yen sa le niru e leyin Nigeria ni ba se ma nwa tele niyan online nikan lo tun fun wa niru ball gidi be yen wo 2 and 3 ti o wa ko lo waju ta ma dupe lowo Olorun lataye gbe nga okun no one the likes
2: even aye amo but that's my gun that da o
1: gba
2: won si mo se be won yi ma nse be se ri a le le eni
1: to o my dose ti na o pe le njo meta o ki lo ko aburo MC Kilenjay
2: iwo be
1: o my dose Benjamin ko aburo MC Slim yi
2: Sheri ko si ale niro awon muda o yen ale awon to ju won laje lawon ti o to won o ni se pelu ba se tebusun wa la se nsun si nkan to sele nbe na ni te ba lo wo nisiyi ta ba ti yo online kuro leyin yen awon to le attack dada afo Benjamin tan tun lo mu alejo meta are eyin lo den place gan lo ni sense a o le ri won dada okay kuro believe pe chukwueze o nikan ni level ta tin blue lati join to je natural level ta to wa la attack yen ko si mo fu ari left me
1: ko wa kin play ni left na
2: eh na ni je bi ngba to je pe ko da loju na ni won kan fix it sibe sugbon wahala ti de bayi ko se nkan ta nkan fe se mo ani nkan ta lo leyin ka lo ni yesu a si le do ni se pelu bon ba se rukutu sugbon ara ko ni
1: e ja ma fura clever e ma ja wa ko ni han nu video wa la nse sport si won so pa mo ra yin jon ba gbe
2: ni ju ju wahala tan ni de yo mo salaye le me wa gbe mu riri studio manager don lo 14 pro match
1: imagine radio wa ka bi ara mo so igba so bo e ja lo da ka pada de ku kale

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: True strength. What defines it? The brilliance of a player, or when a team comes together to win? A solo beat, or the rhythm of many? The flair of one dancer, or the art of a troupe? One distinct voice, or the beauty of the symphony? At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
2: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
3: Sade, kusi ọkọ mi. Mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun.
4: Wa mi.
3: Sugbon duro na. O se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin.
4: Hypo ke.
3: Beni, awon kokoro ifoju ri ki igba lero. Tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo.
5: Ma gba fa awon kokoro ifoju ri daabobo ile re pelu hypo.
6: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name, why I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
7: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
8: Amala dudu. Amala fufun. Amala to fele bieti. Ne shawewe du to yokululu. Ore mule gbegiri. Pelu ero to muta. Kasa. Eku amojuba.
9: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
10: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
9: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
10: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
9: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
10: Me and Maggi,
9: so good together.
11: Ma wo mi bi mo se fe yin
12: mo n gba 32
13: FM 32 FM 94.9
14: Yeah, e ka bo lati ojo ja lekan si lori 32 FM 94.9 ko ni aderin iposonu egere bi kun ko dunu wakati kala fi ma njo mara wa lowo ri awon analyst han loju camera prof no nbe lori agaba kan na la ni guest analyst kan le ni e ma to roju won with time ka kokko de odo american odo raf loku okay american play le ni o de ni gbogbo anfani lati lo kun mexico gege bi orere to ti kogoja tu ba bori pelu amayo meta but te yan ba wo en to fe ba play australia underdog ko si analyst to ma so nipa group yen ti oni so pe australia pe ko lo joko si ipo kerin ahead of this tournament bo koju turkey australia won concede ko se to ma fun chance won concede 72% turkey lo possess pa awon gura gbogbo e ben ti kaluku yin yen from anywhere slow and steady wins the race lo loyin bo so en deal ya fun australia won dey lo ju bele ko kan se folani tun le da bebe leni koju australia
15: Tom ma se o ma ni dati mo je mo nigbagbo ninu mo se pocketinu pe o ma ti lo se wade o ti ma analyze first match ti Australia ton gba to kojo Turkey ko si nkan meji ton se to ninu match yin 28% pe ni possession ti Australia ni won fun orilede Turkey ma gba so mistake kan to orilede Turkey se ni pe ona kan ton gba pe lati le fi gba bo ona na gba lati fi gba ifese won se ko je jun pe te ba tin lo win gain lo e ma cha ati court won yin lati le gba be wole and Australia won nigbagbo ninu awon defense won dada won me ton ko so wo yin won nigbagbo ninu me dada so ko si je fe se nbe yin ko si e le raye wole ni ami won o je nkan ton je fe raye jo ton ton won se bi counter buy won mi se po won utilize lo fi di ameri meji sodo and only the US no ko se nbo je po ma most awon analyst won fi be raye fun only the US ni afani ko ju pe ile won na ti fe gba ifese won se yi lo and ifese won sala ko ton ko gba ko ju paragbe paragbe won na je bi only je po won na man defend won na pelu ameri meri se eyokan kin o ko yin o nse pe boya fluke abi nkan won na won ni won process won je yin won gba ni so kojo australia na te po won na ma dile and australia yi nkan te nkan nkan ton good si ni pe a ma dile yin ta ba je bi any counter attack abi set piece a ma lo against yin so us na emi na mo ni gbadun pe mo so pocket na won na ti ma sise yin o ti ma se mo se sugbon awon awon gbebo to ko si waju awon folayin balogun gan kan beyin won le diyanju agbara won ni awon wo na fe awon wo na se koju ko ni egba la alaoko se won tu le bi nkan yin se lele keji temi na jo mo po australia na won na ni joko je pe boya nkan ba npe US wa ran won awon ton gba fun awon tokie ti tokie se da to pelu awon agbawo ton ni awon andagula go kan beyin ka je tun gbe fun asode orilede Australia yin pelu awon save stone na se ni ojo yin so mi ri nkan meje boya pe US
14: yes good saves you want make
15: so US le so pe bi awon lo sinu fesan won se pe bi awon ko ma lo nu Australia beyin ko le si loko si nkan to le sele bi nkan to se laarin Canada ti Qatar lanu ti ko se mo to pe to ma so pe nkan yin ma lo si bi America mefa sodo ni anu yin so mi fe ri pe bi nkan mi wa to pe US le se ju pe e lo sibe e gbabo e je gbianju agbara yin ileyin lewa awon lo lu fe je wa leyin so e gbianju agbara lati le gba nkan te ba fe gba and Australia e ko ma je fun Australia ni chance pe anything counter FA make sure kill the US ko make sure pe at least agbabo lu kan bi meji o duro seyin te ba je so pe fe lo attack ton to ti orile awon Australia to ma gbabo yin mu ni under olukan ni we lo kan ti olukan ni se nu ibi ton wa yin so ma feel gbabo mo iwaju straight and o je nira kon de owo waju nkan ton ma ri awon mi so ni orile du US ki se ko bi awon na da ni defense di awon ton gba ko ton ba koju ni gba la oko o no fi be je pe won fi jo won fi je lo be yin ko fe fi seyin ko te pe ma fo orile du US pe boya kini so US na le gbianju agbara won pe boya o ka le pa ka buyele ka je fi pa ka fi qualify so won le gbianju agbara won gbo koju Australia ni eni Australia ti bo ifeso won sa oko pe I'm a major soldier. Could you see consider the so I want to my name. I depart. I know I lo lati lo boy. Orile the U.S. So go. I'm kidding. I'm afraid. Boy, I'm afraid. Who see me? I be going to Orile the U.S. My part. I slide. So we be 2-1. I be 1-0. Could you Australia?
14: Could you see? I know. I draw at you. But now today I cannot niwa. You buy anything blend ma. See you. No do you me? Abi.
15: No
14: bunny. I draw.
15: You me walat. I draw.
14: Yeah. Eh. You buy any egba? All right. Ah. Yeah. What's all clever?
4: Okay.
14: Abogun
4: sir
14: mo so lojo game Paraguay ati America mo so lojo game Paraguay ati America wi pe tan ba ko 11 to ba da fun mi mo mo bi ma se na Paraguay tori nkan ti America n se ni wi pe won tan Paraguay lo segbe egbe won wa dabo yen pada saarin
4: Tamadi sujo segbe.
14: Won dabo yen para saarin.
4: Kan do mo do nsele won ti yipo.
14: O ti dise, o ti wole. Amo fun a coordinated defense bi Australia, Olomoja Logun ase danu. Bi gba tawon to ni laye ba so pe awon ofe fun yan wa la se ni. Odo to wa nu re ko gun koja bi si mo kola, wa mo fi apere, mo fi gbon omi nu e ko ri gbogbo e tan to ba se toko mo lo laya ta
4: ba.
14: Be lo Australia yen ri.
4: Shadi ko to ko wa lori oro Australia yen ni wipe bi bori ti en bori Turkey o se se ko ti fun won ni ori ofe igboya wipe interview na Turkey yen le dwelling body pa awon gan won guru feru nkan ba yen le sele ibun si aju ko to ri pe won le gba figabaga Turkey yen sugba erun emu bakan na ka mo le paro tara wa je nitori pe awon ti na Turkey yen kan wa ma gba wipe boya o ti le lo be sugba nkan kede bayi ni US ni lu lati se ego won ki first half to pari ego won ti second half ti bere o ti tan Hello, fighting spirit, Australia. You go figure back and nobody be by. Mo ni ori ofe ati pada wa lati.
14: First match, you go keep my man move for any tournament in you.
4: Yes. Mo ni ori ofe. Taba di go and be made the by. Mo gini pa ati le pada wa kamba bori. Taba de wo USA ina bugu ya lora ti mo taba di go boya ndo di be mo ba le juza de wo no sorry taba di go boya mo jadi. Kai no sorry taba di go boya ni boya bi Brazil bi Sweden ni. Mo ni bota bi taba ye. Mo ni bota. Sugbon tori pa awon to wa nbe na won ti wa tun ni ori ofe alive mo ye adogagara bi pe won ni 4-1 that's 3 goals to je ko nile so ju kokon fun won ni ori ofe jo gba awon yoku ti bebe lo won de ni lo ile wa la wa iru nkan ti me yi ko se pe ah ati adaba ti wa jagan saba ni bota ni so gbogbo iru fe iru nkan be yen ni o wa lori USA lo na je lu ko ni mo Pochettino na ke se pe won no mo win o mo win o de ti ma agbabolu yen lo sugbon in to nbe lo ni inu ko Australia yi ko be ko de ni kankan ba leru nge e je ka mu yen meta nu won kan mo le ba go ko si nkan to nje be o Australia wa ni pa to po loni lo ba ni pa draw bi be ko USA bori
14: e se o eh bo so bi pa lalejo ninu kulu nigba ta nsin landlord eh ajo wa nbe na nigba to lo si kole ti wa ina fun wa na eh a ni alejo ti an wa ki wa eh won di ticket so ruko yi o microphone lele o microphone lele esuman ni eh eh ah e ka wo sa
16: eh enku eto
14: eh se o ti njora won
16: olorun a ma fun yin se
14: ah mi sa ah won le gba ball ri
16: ah alhamdulillah adupe lo olorun
14: lawon agbe bo le ti gba ball
16: agba ni refin
14: eh
16: agba ni kolaba high school
14: hmm
16: de mo tun gba ni gbelerin grammar school
14: e gba ni
16: gbelerin grammar school
14: e soro ah ke
16: gbelerin grammar school
14: e gbelerin grammar school yes bi mi ori gbogbo e mo ri ti gbelerin grammar school yen eh ati sorry fa won lolufe wa ni bi bai okay ati so fa won lolufe wa bi bai ri sugbon o dabi oro eh asodun mo fe seri e leni eh won go igbeleni ni go keeper kan gba yen ti ki ye ball papa ti awon iseda kan ba wa leyin pole mo ti so boya ke kuku tu fa won eya dada lady
16: eh adupe lo olorun
14: e
16: ma npe awon nkan kan lo mo fun yan ni inspiration
14: ah kan lo ma fun yan 32 fm na
16: so te o ba mo nkan se o ni nkan kan to je pe to ba ti ri anu ekun wa ma gun eni
14: fun bi apere sa
16: ti ma ti rero leyin pole
14: irufe awon erowo kaka po sa ba awon ero to le
16: kan kan po bo awon obirin ma wa nbe
14: oro ti so re bo kaluku lo ni to inspire iru clever ni se te ma ti ri maka ni si ona ti lanu maka ni ah gogo eyo lolufe wa mi o mo be oruko wa ni eh to eh ajo se wa o ni baje gogo bi ti kaluku ba ti rin sin ni aye ko sa ma se daada ale do te n wo loju oku aye lo kara fe yin te ba wa lori facebook wa 32 fm 949 fe yin ati youtube 32 fm 949 fe yin yes ah egbon mi fe ti fashion concepts ti man paro pe goli ti ki ye to mi ba ti wa leyin polu le ri lo fe lo fo fe ti lo ma n te gogo aso ti mo won ti fe pa mi o fe ti fashion lo n te gogo aso ti mo wo eh wa so kan diyan ni isin gogo eyin te n wa ti o sonu kaakiri tori oju na fi ko amole ni isin kaakiri agba nlaye fẹti lo ranṣọ fun mi o fẹti lo ranṣọ fun mi o bata omo ja pariwo ke to ma lo disturb awon na tan ko le un fowo ra kankan be o auditor to ba n wa di mi kiri wa lawo pa o iya meji le to ni owo re lose o so wo auditor emi to ni ayewo e to ni kankan mu nbe so fẹti lo laṣọ se ti gbe mi wa leni ni
16: gbogbo wa wa ni
14: e tun gbe mi wa eh ti ma tun ja tun e ma tun wa so da riwo o so tun clever o eyin ti e mo tele gbo yin ge mo tele tele o e ma soro fun family powo tin be lo mu ji o in lowo e ma sadeji mo se gbe mi o e fi aje mo le binu o e dan je ni lapo oro mi olopin baba e se te wa ki wa e kabo adupe gidigidi lowo yi e ni sugbo happy to have you se se le keep bye tori mo lawon to ma npe mi pa won ni di keeper o
16: ojo ri se gba o
14: ah ti set nko
16: ah
14: nkan ti yan
16: se gokan mo lati bi 1996 mo ti
14: 96
16: mo ti dori field the last
14: but aye e ma yonu le na e je yon dayin eh gba tinule na won
16: meta lo bi kiyan meta kiyan meta kiyan meji support kan kiyan meji keni kan support I mean ken eyan meji o mo support keni kan support mo ko yo difficult so boro mi se je ni e
14: oda idu wadu lati ri adupe gidi ga jo se wa o ni baje o
16: e se o
14: e ma ti lo wa do sale jo yin te gbe rayin wa si bi bai ah iye le tutun le wa se gbe bi yato se e sonu ke to wole
16: mo sonu
14: e si rin ka kiri e ja yoda yin e joko na yes eh festival concept ni yen eh awon aso le gba lo ah baba oye dapo mo mi rin le bai ko ya ah gba kaluku ti dagba mo se ti so ni kan yinu akolo ah o ti binu le eh baba gbon
17: adoko
14: Scotland Morocco
17: ben
14: gbogbo ala rate Scotland ki fese won se to bere uwa bi abi kinan pe coach ti Morocco se yo wa e ko se bi eni pe o se de sinu irije ra ko se bi pe ru se de sinu national gbogbo ala rate pe under 20 o dabi national team ti won gbele bobo yi lowo ti won fi le eh ki loruko eh coach won ti ori ejo todo mi
17: Walid
14: eh Khalid
17: Ragagui
14: kan fi le lo to gbe fun under 20 ma yi wa ko se pe ko jo pe under 20 ni ma yo play Brazil o mu Brazil mo le e wo go sabiri yen asaka da 9 ni ma go ru e ke ti awon ti e kan mo na ro waju
17: eh kan to sele ni pe e ri pe sabiri yen e ri pe eh ba mo nche ti wa lori ise re te ko ti o ti debi kan gan ta ti yanju e bi oro ti pa ko gara nkan to ba se onuri ta mi bi o ba se be ri tori mo so fo polopo elomi ti o ba ni pe o da won gba se kan lowo enikan gbe fun eh a challenge to sele nigba won to lo ti eh won ti ba ande won ti ba kan je eh we are trying kini o pe na so o ma gankan ni ko so po lo lori re ngba tan gbe se fa won ko bi so lo si bi meta ti mo le gbe wo pe mo le ko wa qualify tẹ wa so fun agbe ibadan gbadan lowo Glover en gbe gbe burafu o ti lusi bo alo ko so polo lori gbogbo yin ti se nkan leyan kankan e lo joko ko ni di ejo kankan se bi coach ile le bayi gba won na gba gba won gbe se fun se bo da 21 na ti gbe se fun
14: ora 20
17: ora 20 jari na ti gbe se fun won de gbe won de gbe oju agbada ko se ko mi o ti lose ko se ko boya nkan lo to awon team kan wa ti je pe won ti je already ti o ti da bo amaye moto ti o da tan gbe fun driver ti o baje ile ise ise mo lo gerege tan se gbe fellow mi ti o daru so ka dupe lowo pe nkan se ti da tele inu ku nkan to choro se laye ni in to ba ti da tan gbe fun o
14: ko gbo do baje
17: ko gbo do baje ko se jo do be ru eni to dide lori aga yen ti je le ti raada mo wa gbe fun o be me ba ba lo o dure la biri ni di ni ilu kan wa to je pe ilu yen ni North America yen ojo eso yo kan na mo so awon to lo ti baje ama to lo ti baje to ro pe joba yen so dun se o se so pe aglever to lo lo ti baje so lo baje lo America ni sabi you go so pe joba to lo nbe ti baje ki lo baje no ya so to baje nbe so nkan ti mo ri pelu oluko ni ori de moroko ani won ori de awon agbobolo moroko yen won ti je already gbogbo ara de mo igba Africa Europe ni won won mo bo gbogbo yen lo mo so won de je won de prove and head le fi fighting spirit of play Brazil awon na mo ru team of play Brazil jo mura won dani je pe game yen victory o se ko mo le ri bayi so so down the reason o ti ni 3 point so egun re ti wu we are mo ti na won kan patan e je kin fa po ya kin ma won ile na kin pa assignment mi lo kin kan mo pe vi ga ba ga ti o kan yo kin kan lo bi yen kin lo bi na ju tori ko ni na Brazil awon to le so mo le di mo na lele so won lo ni bayi o mi ri mo ro ko gege bi e to fi di re mi o
14: ah Raf ni soki tori awon ara le
15: ni asale to ni do Scott McTominay atawon agbabo lo wa rin Oledi Scotland won na agbabo lo wa rin sugbon bi teru kan tin ba mi ni fun Oledi Scotland ko ju owo eyin lo pe mo ko ma attacking and won to wa lowo eyin do won odomode no wa nbebe lati Maria Robertson joy che da po mo iko to Thomas po yi o baba e ti dagba ko je spare ale fi pesi ti Oledi mo ko to fin gbabo ka fi we ti Oledi Scotland so ya to country emi ko n pe to wa nbe ni sugbon emi pe ko Scotland no ma mi awon o ma go mi be dey fashion o ko pe amen to ko mi ko ju a tin o kere iyan 1 point but won sha make sure pon won 3 point so 3 point to wan be en so ti ma fun ni confidence pe ko center le pade mi to pe awa na o le na so ko ti mo ko yesi mo vi sin e sugbon mi o se pe Morocco o si ni edge ahead Scotland
14: ko ni si wala Morocco ni edge ahead of Scotland ki de ki sele ta lo ba mu alele kule mo le o so gbogbo kan pelu asiko ti eri you have to do it this way je ki n fi ore ofe ki awon alayo meji ni akoko omo mi na ni ma pe omo egbon yen ni omo bobaramu ti omo mutiu na ni ayo deji kodri salau yes the same salau omo omo mejo roe salau yes baba ro safe to yen happy birthday to you son many happy return lata ye kokoko ta tin wo sokoko to fun won ti di daddy nsin o o le gba number ka tanti o mi sere o omo ti di baba nsin o olu awu epo bakan na ki lati pe
18: just listen
14: ta lowo
18: when I said to you that I never
14: ba mu ko ero
18: ah
14: krista ekure lesa o
18: mo lomo mi lo do lapo
14: alafia lo wa o I don't want to take care of you. I don't want to love man.

0: wetin be this?
1: Like shere mbo. E wo be shere bi assignment fine art. Eh se painting yin ni, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbo ara se color. Ara won sanu yin ko ma sasaku sare. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
2: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Wo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah
2: eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo kete kete.
1: Ah o pari o. O ba le yin oni soro mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni ni.
3: This skit was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9.
5: It's Aladdin the Dangerous.

0: dada alawo funfun omo araye safikun ewa re si dudu be atorun lo ti yanpin ajumorin pelawon ipimo re ki fi saki sere pekiri atomi obe ti ko ta eja osan panla ama mu irin ajo re ya kia kia opala mala laarin awon onje ma je amala ku si lokun to jire e ku oju lona
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l a r r I e celery
1: ah but I mean espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: 32 FM 94.9

0: Ah, e tu kwa moju ba wa loni. Eh boya osan lo de ba yin ni bi e ba tin gbe wa ni o boya ale ni o boya aro kutukutu. Ah, oni kadara basiko ti e ngbe wa ni kan ni adani ko isunu 32 FM 94.9 ni premier hill mokola ni lubadan yun gangan ni left house ibe gangan ni bi a fidi kale si ta tin gbe kini on wa lati bi ijo miti ijo meta ni gbogbo gba e ti mo yugbe baba ti di dede ago meje si ago mejo ale bayi loni ojo eti yin ojo ojimo la mo gbe to yen na eyin parunu ni la mo gbe kayin mo le ngba ba ti lo lataro osan ni o e ta ti gbianju lati bi ojo monday o si tin sumo pin ese gbogbo yoku ka fi sowo olohun ka dura wa nu ka munu ara wa dun eyin gangan la nse lori eto yi atukin le kan si pe toni a tu sheto ohun ba ti se ma se funra wa ni gbogbo ojo bi mejo ta ma bi kini on wa e ka le ko aro e ku gbo ti ojo ojo ba nso lodo yin le kan si region adekunle clever ah lo ko mi mo kiyin gbogbo awon loga loga le ka ni le ise ta wa ibi o ti bere titi debi ti nlo teni kankan mo tori le ise wa moving training on lo ni lati bi kan si bi kan enikeni o le so pe ibi ti o pari siri ko si ni pari lai lai biyun bishi jembe na ma ko kese joko enikan eye eto yi ki fi apa kan fu ni gbogbo ojo mejo ta ba ti ma wa omo yin be nbi ki lo sele
1: omo pa yan ara ule odun melo na re omo gbo
0: omo yin be nbi
1: baba gomina baba oni lule ise 32 fm o lo mo
0: seyin wa mo yeyan tin gbo wa
1: baba tunde
0: tunde gombe
1: baba soba teki baba yan omo ologo
0: Yeah.
1: Mo komo de ule o. Mo ka gba ule agba ferefe iyan na wa ni ile omi wo a. Ah mo koyun unu mo ka se obi ka se ojojumo lo iwa wo mi ti riri mo ri latodo re jare. Iwo gan wa je lu mi wa ka Olorun ni je opade won a je olagbara Olorun Iledumori. Mo ki gbogbo lolufe 32 FM 94.9. Ah feyin re Mokola Hill la wa ni be lori oke tente. Olorun Iledumori lo ike ribe lagbara Olorun parunu re leto iya mopo ohun na wa ni be afunra wa je afunra wa tan mi angwa ni Mokola gbogbo Mokola ka afata o ba ti de Mokola o ba ti bere mi angwa eye meji eja sha laye laye ni bo iya mesan la ju oye mi angwa iyan mejo ti ku emi nikan lo ku
0: iropo
1: tori oye o lagbara ni oye ule Hausa mo pe yato si tule Yoruba iya lo Yoruba mo pe ahan o ti yo be ni ahan enku le o lori eto loni binu ba bi mi ma tu gbe se mi de so ba teki mo ti ran luse o se se ke ba mi lori eto life and direct loni la fi a se so ba teki Tunde Dogu o na ti wa lori lede o se se ke ba mi lori eto loni ati yan temi loju opo TikTok mi baba parun to an wa ni bebe o ba wu mi mo le mo nikan loju opo TikTok yan temi ni aha ati koja gbogbo ege ege labere mi lalede odesha bo niyan ba fe fi odidi okada toro bi mo se wa ma fi toro esun achele sugbon oniyan gbodo a se jeje nitori opolo omi se jeje gan omi ku o understand iku le o ma lo soju opo Facebook 32 FM esire kilo te oni esire ni e se yan temi o so ojare alaba lomi to eku le lekan si kinire ni malamu alaba lomi to mi ke ba mi wa loni woro kan ke mi fi raju
0: oni egbo kan si
1: loyi ki mi la mu loni beli la agba ni te se la agba gbogbo re tan elo gan ni fonu a fi mi sise un gan ami lo my ex wa lo ki mi la wa lo ni beli wa on gan wa fun ra re on gan lo mi wa bi o ti ajeba o ba shof on gan ju oni ye ki mi debe ki mi a so pe ma lanre o ojojumo le kirun on gan ni taju fun ra re se bo ye ki ru oni ru le ise ti wo lojo kan kan yi ke se manager o le ise abori wo ni boy omo yibo gbe wa yo iwo gan gbe wa le aye re o mi so mo se labe e fe se be emi ni ke se fun ke baye mi je abi alalaba baye mi je ni e gbo yo a fun mi ni tirakan ara re ni emi gan keun ni lori o ba mo me sange ni lori o ba mo afa abula la
0: sange ni oja gboro
1: ni pakata la bere mi yala koko keun ni lori me kan fi sise se ni oni mo ni bi mo se wa mo ba wo ni oju bi mo se wa ma sojo onu ha ku bi mo se wa
0: e ma so ileun ojo buku e ma so fa
1: so gbo ati kekere lati mi so pe oni ile ise giwa ile ise se giwa na ipe
0: njo
1: e si o kan na ipe gbo ti wa lomode robo to n ba ti fowo kan atari re igbona mo mi lowo ayi omo asile ise radio ati le ni mo e ti so ugbe kan ti sule ise radio bi radio ti di taja teran e ti si gbogbo ile ise laye o wa ho emi ni me koko se riri aye bo ni o koko interview on niyan emi mo ko interview Michael Jackson ni o wa ho laye oyo ile ise ai se ni mo fi arin wa ile ise wa se radio loyo bebe
0: nda ye lo
1: lugbe aye de ti si rudurudu bi ye
0: abatumi yan gbe
1: ese ajiniyan gbe abatumi bo loju ona ba fe ra unje oju titi a mu aba fe ra boya osan ni bi gbongan ni be ni a fowo sabere a de ma lo aye ti da lugbe e ti di aye ti ba la yin kimi la ma mu odidi owo wa kimi tori
0: un ma ma je awon check moss ti e ti soro yin bi
1: check moss o je so check moss ti so be
0: won lenu
1: o ya ke je ka jo fowo tanka o ya so ba take gan do wo sa lo o ya ka jo fowo tanka
0: fara yin bale se yi lori ara yu jara bi ni kan dedo ni sin bayi elomi wa de pe o le fi photo ayan sibi kini re
1: test make here
0: en to le ra le fun yin ni
1: emi
0: nu ara yin bale ru awon check moss ara yin o bale yi ara yin o bale
1: check moss emi o ma duru le baba mi o wa du le sa o ba je po niyan le gbele sori ni ma gbele wa si badan
0: oda ko buru
1: e lolore o ya check moss je ka jo fowo tanka lori eto loni je give me phone yan me wa ni 20,000 ki won ko phone yan manu lasan
0: eh
1: ibo na ti fe se fun bi ma lohun ba fun olose ile je fun
0: e me ko bara yin
1: ma lohun je pe alagbere oni le mararo
0: e mi yan
1: je yin la sise apa fun mi
0: e mo check moss ni nu ti fe bi won ti o be ibere back at number ti mo send e si won
1: be o ba
0: de 5 ara ile
1: ke mo fa o ya o ba pay da kan bo ba fi 20,000 sile ma fi 50,000 sile o ba fi 100,000 sile ma fi 200,000 sile
0: ah
1: o ya check moss je ajo tanka
0: eh
1: o kere o gba obin ti o bi lo
0: e je dun kilo ngba

0: 32 FM, 94.9.
1: Akabo kwada lati oju oja itupa nure na le nje si ti gbo yin lati Canada ni pusuna 32 FM 94.9 ko do de gba le mo lo na aki gbogbo eyan yin ti olorun si wa lori eto yi te mo nduro ti wa ni gbogbo ojo mejo mejo ti e je ko su yin bo ti e wule je pe bi a o se mo yin ri o na la ma won tan fun lowo re ko ye pe awa la n fun yin lowo tabi abi o n ba kan sugbon ti mo ti agboye ni pe ko si ilu ti yan le ma wa ti won sawo le le tabi ka owo lori igi abi deyan kan ji ti okan mo riwo ka giri gbogbo titi ise na le nse nbe eni de ni ana ati je ati mu yin ko ni nira o alagba Supertech e se gan e ku gogba elo won kan je oninu re ni ko se eni ti o ni nkan to to je pe o lebi ko se eni ti o lebi to le fun sugbon awon kan wo bi eja e ma fa awon eyan e fa awon eyan e fa awon eyan olohun wola gbogbo awon ori to mo ngba ti ni won mo ndunun ti na ni baje o e se gan bakan na tun de dowu a se gidi gan ni e kwadu ti ni gbogbo te ro ti baba parun to dede mo sori ti yin bo lo se ran yin e se gan o adugbe lowo yin ati gbogbo en je gbe kankan ja lo loju TikTok kini wa ni o tabi loju opo ayelujara Facebook wa na tede ni ka ba yin nawo si ara ile ti to nawo si wa ati je ati mo yin ko ni tan o e se gidi gan ni o baba tu ti kankan na ki so ba te ki ba
2: meni di
1: se ko ke ki so ba daki gbe won si e o awon eyan ti ose to koja
2: ke mo fun omo ke je ki ke je ki be pa anybody I don't care me mo ni pa re
1: so da so ba daki se ri bayi
2: so ba daki le wa ma wu guess mi ni bi mo de duro
1: se ma wu guess mo duro ti mo je je mi
2: emi lo ye ki abe ke yi baba ijo nitori olohun e ba mi help awon eyan so ba tech awawa awaye e ba mi fun awon eyan so ba tech se gberaga si mi
1: o se gberaga
2: point of correction so ba tech ile baba mi relation on ti fe ta fun yan oni network me so lori buruku mo on ti mi dunadura mo ma do ri mi mo ma run yan mo je lawujo so gbogbo iye o ti mi se ni me need help anybody mo

0: I come up with a lot of Georgia to Panora no Lengo Latskin and then we should not have the CFM 94.9. Ni Makola, ni Lubadon, Laughter House, even letting go up. Panora no little to low, lower Luria, Bagby, who going in your water to a Lujo Povezu Queen Patabata, only Anki Bagan and Lujo Potato Kua, Anki Gidigan, you to Oizi. Ni rufe rasiku lati lori mo fi data ori ntami orun romi mo fi awawo enikan bi e mo si jan ba kan na loju wo TikTok wa na so ba te ki sa ju nbe won sa joko nbe na ni mo lon pa
1: o duro lori iteni mele fun anything
0: ati mo beere owo kankan lowo yin ni mo beere owo kankan lowo yin
1: mo ma lagidi so ba te ki
0: e lagidi e
1: abi to po owo ti do wa mi mo ni tele
0: agidi italika owo ti ade bayi nisin owo ti ade bayi
1: ani ose na sanwo ebi on fe radu lesa ile baba mi
0: owo ti won o ti san e ti nba
1: ma se sopo na igbe ma ma se siako
0: so kuku ojo le ri bayi nisin de fe lo ma da mi agbadun
1: o ti mo nkan
0: en ti o sele re ya mo po nbe nbi e ji se fa won eyan nisin bayi nisin yi inu osu ati bonu osu ke fa bayi nisin osu ke fa gan di fe pari to je pari bayi elomi yin yimo na ni lati beyan odun odun ti be damage bayi ti be o ti damage bayi nisin ona bo ni won gbaja bo won se se to sume pa mi ta be mu bayi nisin yi se gbo nkan ti rorun awon ye hello hello ma ka le ta lo ma soro yi o
2: e le boje lati gangan si
0: lati gangan si ni lobada
2: o be baya mo po soro ni
1: eh dake se mo ti ko baya mo po soro ni
0: e ma binu
1: oni o ba fe gbagba lagba soro oni bo se wa fara bayi
2: baba do ti o ma binu
1: ah o de mi o de
2: ja ti go ni
1: o de ja wole be ni na e si baba mi ka san o baba mi kuro le o
2: ah baba e kuro le o baba ma ro to e kuro le o
1: so mo ye on fe fi ile on fe ta lu lesa o je le baba mi mo ye on fe ta ni million kekere lo pe ni
0: hmm
1: mo ba ni
2: bi ti mo pe ole lesa e a se le kekere
1: ah baba fe ta lesa e san ni 1.5 million lo ni mba funi lule ise ni 1.5 se ni gbele ise ko mi ni
2: ami mo mo le re lule sa mo binu mo fe baya mo po toro
1: lalika ya mo po yo ti lojo lori die yo ti koja 50
2: o da ori na
1: lia kasaba ni ya gazawa gazi hey iya mo po yo fe koro aye re ke tu loju tu ju bo se wa yi lo
2: ori na o
1: iya mo ko ise wa de mu ri
2: ah mo ri ma ko da ma bo ra le abare ni liga
1: me ni di owo so ba tech gan le hale mo mi mo iya mo ko wa gbe igbese meji kan igbese meji ni wa
2: gbe ngo
1: se wa de le
2: se ngo
1: wa de le se
2: ah si
1: iya mo ko wa lara phone tutun screen re la fe lo ara re awaju sonu
2: okay, I want phone to be only 200,000 abi.
1: Ah, you know kere. Se ore 200,000 lo mi bere ni ipo wa yi, ore 200,000 lo ye.
2: Okay, bi I want phone 1 million.
1: Wa phone o ba le ni die ni o, e gbodo din, o ba le tintin ni 1 million.
0: To je bi
2: 1 million.
0: Boya bi 1.1, 1.2 nganga.
1: Bi
2: 1.1.
1: Eyo kan so
2: meta
1: eyo kan ni wahara tori ojo ale la fe
2: fi ti
1: ojo ale re ojo ale re gbodo dara ju to san lo
2: okay
1: lugo ba de ti wahara wahara atari meta atari meta
0: atari aja bi atari lasan
1: wahara meta wa mu pelu phone ni wa iPhone lo gbodo je o tori bi tomo data gba ba ri iPhone se na iyo mo
0: yoku
1: e ba won bikun ma wa ba of yeku kun ninu owo ara mi edu afi ajo screen
2: owo jesa
1: me se se ni sugbon owo afi screen iPhone ni ajo ni lugba ba jo wa fi ma foko
2: owo jesa
1: la la le wa fi ma foko
2: baba baruto
1: ya la afi ani fun o ma lo o ba ti se tan
0: hello
1: ya la afi ani fun o
0: emele ta lo ba so ri okay eyin ni afun ni owo so ba tech injejo so ba de ki na ngbo ba so ba de ki won dupe lowo yin o
1: o ya papa so adua ye kan fun ko kuro lori phone fun mi me raye wa kere okodele
0: amen o
1: anu idi na ni ara anugba
0: so ba de ki won sa adua fun yin won le ara anugba won ni mo je ba fe
1: lo do obirin o mi se gbe ra ga si mi
0: nigba ti bi
1: ati wa lodo obirin
0: e mo gbo won pe ka fun yan lowo eniyan si ti gbowo won si pe pada lati fe mi mo yan
1: so dupe o ya so dupe lowo mi o mo mi se ni kokko fun soba tech
0: ada e
1: o ma duro ebo mi gbe nitori oro aye soba tech alai more lori
0: hello baba pare e ba soro soke e dakun ejo
1: so fe soro soke abi phone oni phone lo meji
3: ti bandit ba gbe ni e mo powo le te fere mo ti ko ipole ja
1: ko le okunrin mesan ni mi bi mo se wa won yan daban bo mi le wo mi
0: kan ti e mo yin
1: Bunny, a bad dab on boomy.
0: You know,
1: my
0: boy, be mess up, only be my jumbe.
1: Only bambo, any lay, or you came or call a ill lawa. I go mefa, ni jem, wama, relay.
0: Ah,
1: oh, no, mochi funje, a mimo funje.
0: Eh,
1: you ruin a crista, and fellow, suba jem, oh, no, mo fije. It won't ba bida. Wa don wu la rare, and I was a poof egibe.
0: Eh,
1: wama pe, or kuni lada.
0: Eh,
1: okay, iwo ba fe dan GM ri awo, ago mefa le lo le ni role role o ba ti dago mefa du senu gate.
0: Ah,
1: iyan lo de anti wa ninu compound. Wa dan wo, moto yellow le gbe lo le, moto 32 FM oko 32 FM si lara.
0: Ah,
1: la duro de si waju ibi bi opo meji si bi gate ria. Try re wo, shalada yinbonu o ba wole wa so pe me itokunrin.
0: Ah. Se eyin da eyin o le fira yin se kini ni
1: iro mo wa fira mi se ada bi bon ba ye ajesara mi ti poju boya tori pe mi ni mo modu re sugbon oni mo fun ni tansoro omi kekere ni mo fun je mo le se
0: mo nito yo lo e mo mo
1: da Peter Omo ni photo re wa ni be Peter Omo
0: hello hello
1: tito ba mo sese gbagbo re kana fun ni mo gbodo
0: se ale o e ka ale o
3: baba yo si mo janu
0: ibi akura bayi.
1: So mo po obirin lo ni mi soro o.
3: Obirin ko okunrin ni.
0: Lo lokun la won.
1: E mora re mo. Boyan ti.
0: Ti awon le dara mo mo ni.
1: Aye mo gba. Un le mo je ke mora re mo.
3: Wo le ni. Ogun ro te gbe.
0: Te gbo won logun buruku le ni.
3: Ha. Ta mo ko be ni ele ni.
0: Ha. Se gbo ba.
1: Iwo mo obirin. O je sori ara re.
0: Se ti ba asiri ji tu. Asiri gboro de npa ejo ye gba ejo
1: ye sare lo o se sare lo
0: 0705549 0705549 tabi 0809700949 0809700949 number to wonu bi bayi ni e tabi 3490 62949
3: hello
0: e kan le
3: o
0: o
1: da
0: ti akobo
1: o ba ti daruko re emi ni ma so boyo birin ni o abokunrin ni o
0: leyin ba ti en ba dako won tan
1: ah simple question in le down re se wo yanu fe sele
3: iyamo po la fe ba soro
1: lali kasabira kadira
4: let's go
1: iyamo po iko fokan re bale yo oro re ti dayo lale
3: ami o
1: lia kasibia
4: you know
1: iyamo po ya le mi lo loni
0: ah
3: lewo mo ni mi la se mi ti mi ti ni yawo ni mo lale
1: aha ki da pe lale e se girlfriend ni girlfriend me lo lo ni se yamo po me se bere pe yawo re se o ro pe ori yamo po pe abi me se bere pe yawo re nko
3: yamo po ori yamo po pe
0: ko pe ah e ti je mo bu o sa bayi ni se
1: anu re se mi
3: ti mo ti pe yamo po e ne ra bo fun mi gbogba mo pe wole e se kini kan kera
1: oyin
3: adiye
1: ora gbogbe ari kan so gbegbe se
3: mo gbegbe
1: ayiko wa ayan omo to ba pa meta wa so gbegbe se un
0: ayan te gbe moto lu gba won ton fi ku
1: ah so gbegbe se ojoko ya si be ni omi gbe ba sakabula le olowo so gbegbe se
3: bare lele yo bare
1: oya yin lu rare o ba wole ko pe mi lo ma le oya koju re si rare
3: ma wa ba yin ma yin ilu yin
1: wa yin ban lu agbalagba olori re ba ti je ose won
3: ojo wo na bi yin igalagba wo ni yin
1: emi lagba lenu re omi ba agbalagba ntanka
3: omo ilu melo ni
1: oya o fefe gege ni yawo abuaye
0: e ma binu e ma binu e ma binu e ma binu
1: anu na se mi o ba lo mi po eje o lo le re ni
0: e ma binu hello
1: okunrin alagbara lo mo mi ba wi aburo pe okunrin gegegege ni mi
0: 09062949 09062949 hello hello kunbe hello
2: hello kwarunto
1: dake je ki mi so ni boy okunrin abobirin dake araya phone o ye ko ti lowo ju be lo sori inu gbo lo tu wa
0: ko
1: je pe site na ma ko ni
0: so
1: ba ti gbo wa jo
0: o da bi e pe oju opo yen o
1: site lo la mi ko ni
0: si da to hello hello sir
2: baba
0: paro
1: nto se je mo fun lori
2: uro
1: bayi
2: ruko
1: re ki lo ruko re
2: da so la ile jabi
0: ni an benu le won sun sigi
1: oya gbe call fun mo fe jise fun
0: ah ah ke gbe call fun ke da leru
1: mi ko gbe call fun oko re mo fe jise fun abo fe kona re si ni
2: eri ja ti mo ti ni mo nkan bo le ti de ti so le ti ja re
1: fun sori po o ti mi fo gbon bo oro mo lebe
0: wa ele yin na le ve da le ru tele ba en se to ni awon tu le gbe call fun yin mo ka awon tu gbe phone fun ke tu ba nkan mi je
1: e si wa la se bo ti ki mi je ko ni ba ni soro ke pe wole
0: hello hello
2: leba
0: sa ta lo ba soro yi
2: abdo kule tu hayi
1: o be soro
0: mi lo wo
2: pardon to mo ki o
1: Hey, ma fohun ti to bi kimi jojo. Me nso mo anu.
2: Pepele wi saro.
0: Ami o.
1: Ki lo nto.
2: O ba gba o lo.
0: Wa isa sa.
2: Ola. Inu oro. Ati ke ba nu.
1: Bad wa re jade.
0: Alamba.
4: Ele ka le o.
0: E ma ka le.
1: Ohun in fine. So ba teki. So like re.
0: So ba teki ti lo. E mo boya yawo soja leni ti e te fe mo biyan foko lori eto ti e so pa mo woko ni boya rugo ni won e mo boya ile oko ne wa e mo boya oyun boya loyun ni won e mo
1: oya kilo ruko re alagberi
4: ewo lo baba ya mo ko soro ni o
1: se lori oro oko re ni abi se o ti papa lo ni
4: ola o wa nle
0: ah oni ti
1: a bodo wa
0: se fe le oko won sita ni
1: o wa ni leke
4: o wa
0: le
4: ko lo o
0: ko
4: ti
0: bi ti
4: o lo
0: ile ni o ba mo ile ti se eyan go mejo ti lo mi ile ti wole ti o ra fe gbe lile
1: o ya gbe phone foko re ja
0: kilo sele
4: ki le fe ba
0: so
4: da
1: le ni mele iro o
0: fe se mo ti mo pe ba se je ni yin
1: eh iya mo ko yin ki mi ki o yi oku orire li o kasa ba ra kiriya iya mo pe ise o fe kona oko re ke tu la ju bo se wa lo
4: lagbara olohun yo mo la na ni
1: iya mo pe ise wa gbegbe se leyin re
4: mo gbo
1: liak sabia eh iya mo pe yo re kan mi bo fun ninu odun I ore bi o ero kan ire si I ore fe wole wa iya mo pe ise wa le ra bag rice kan lomo wewe hello
0: ada bi e pe
1: ma
0: ti lo ma ti ku nbe
1: hello mo je pon ti gba bi network
0: hello
5: ale ku eto
0: ibe
5: wona so lati abebi
0: lati abebi
1: omodun melo ni o
0: kilo de e fe ra bata fun won ni
5: o se lo 14 years
0: won la won se lo 14 ni
1: o ya gbe phone
5: mo mo re
0: won la won ti bi mo meji
1: laila olorun mo mo je o se won
0: kilo de Ola won lo 40 years awon ti bi mo meji.
1: Oh, 14.
0: 40.
1: Omo 40 lo.
0: 14.
5: Mama so 40.
0: Ah, won ni 14 la won.
1: Pa fun abi ko lo gbe fun mama re.
0: Ki lo de.
1: Oni mo fi bere, onu mo ri.
0: Mo se eh to lo lo mo meji tun ni lo gbe phone fun iya re. Se mo lo mo meji mo gbe pelu la won.
1: o ti daran si ni
0: ni na oju ojo yen mo se bi en lo e wo ka fi asiko yin na ki en to ye ka ki aki olori parun to gangan yawo parun to aku won o e pe e ku aye ojo bi loni o bo te je pe parun to won gbe keki wa se o gege gbe keki wa fa won olulufe gbe yawo yin se ojo bi o
1: an fe si keki je ni
0: kilode
1: e si yan lo ye kan fun mi ni un ni e so wo lowo ni afrika
0: so ba teki je kan fun yin nkan be de gbe nkan be de atire o se be di
1: so ba teki ma mo mo re lo
0: mo ti sa lo
1: ke lo emi ni mo pase fun
0: ibe ka ma lo
1: o mo pe o mo pe o mo pe mo le won o niun
0: eh
1: ki abati o da
0: ati akiyin o gbodun ojo kan o lagbara olorun emi gigun atalafia o aiku ti se bale oro ninu owo ninu ola o happy birthday to you ma long life and prosperity ma hello
6: baba pa lo
0: so ma won ta ilo
1: da ke beni da ke
0: ah mo ti lo o da bi pe boya oju opo bi ti en wa yen fe jina die hello ki lo sele ti pe ti pe nfun
1: ipo an ti po ju an irun ofe soju
0: ah ah ofe bawo se be hello eh
1: e ma re ra ni be ni
0: hello
7: hello jare
0: Carole sir
1: emi ni elo jare lenu re omodun melo ni omi
0: se
7: paruso
1: eh emi ni elo jare
7: mo fa se bi ni
1: o ye ko ti owo saju akoko ara re bale ma lo
7: chosu ani mo fe si
1: o fe se kini
0: ola fe
7: togun
0: seyin sogun ofun yen ni
1: ogun owewu
7: ogun so fun ya ya to da mo na o
0: ka mo lo o ya e
1: lia ka sabia laliki eh iya mo po ai fara bale re lo mi fi ya je o lia ka sabia iya mo po yo le ni o Lia Kasabia.
8: Oh, I had so much fun playing with you.
1: Iyamo kwa dua kan ni wa ma re mo gun sinu ya. Ya dua on ni wa ma gba lojojumo. Tori elemi gugun ni o. E o ba dandan ku dowo. Iya di omi wo ni. Iye yo kan pere la je, iye odun kan ni wa lo.
0: Gbe kan mo ka ni bayi. Ke agbo bo awon si se bayi.
1: Lia Kasabia. Iyamo po yi ise kan ni wa se o de aso sowo aso se oni nla iyamo po yi ko wa ori to ba da lona family house ri la ba sun agbado ta lori town
0: ka ma ta agbado sunsun
1: gbe o ba se fun 56 years iye ru olorun a ba o ki ona a si ona a da iwo gan wa be o ya lafia ni fun o
0: hello
7: hello
0: sir Ewo yo kan lagba kan
1: ewo le ewo le lo bi gbon baye o ti lowo
7: yo ma ju wa se o
0: ase wa
7: mo fe ki iya mo po ni o
1: ki lo fe ki iya mo po fun ki lo se o
7: mo fe lowo ni o
1: owo lea kabadi iya mo po ki mi bere pe ise wo lo nse gan
7: driver ni o
1: driver
0: ni awako isi awako driver
1: iwo ko la le kuro ni garage
0: ah o le ma je moto drive garage mo nwa o ya bi moto travel gankan
1: o gba moto wo lo mi wa ba dahun odo obirin lo wa odo yawo nyawo lo wa ile soro soke yara na wa
7: e mama jo ga mi o mu yin
1: se de so kini o so odo obirin lo wa
7: moto fun mi mama jo jo ga mi o mu yin
0: se gba ba
1: oga re lo se moto fun o
7: oga mi ni
1: o de fe lowo ju oga re lo abo fe ma se ru oga re
7: ah mo be lowo ju oga mi lo
1: lia ka sabi de kadaya eh iya mo ko igbese kan ni wa gbe
7: okay
1: iwa wa taya moto o ba je side 17
7: okay
1: I merin ibi oko ba mo
0: tutu abi tokun bo
1: tutu around ore tutu lolanu fe se ninu aye re
7: okay
1: wa lo bi anti tataya tokun bo tutun oran
7: okay
1: wa wa price oyan meta merin size 17 an ba ti wa so ye re fun o wa wa ko wo un sabe pilo moju wa shadowa fun gbogun o ba fe ejo keji wa lo san si pos lugbo ba ti wa san wa wa ra lesi 12 yard ohun la fi awe lugba ba ti wa we wa wa ni suru wa ma sise asekara lugbo ba sise fun 10 years
0: ma ti ati lo gan ma ti lo won e baba e yo ki awon ara ile ka
1: ba ba ti ni jo mejo ta to ma pade lori eto parunu re so ba teki akio Tunde se Tunde Ednot ni
0: Tunde Dowu
1: Tunde Ednot ni oni ba fi akobi amo mo bi Dowu emi mo lo bi Tunde lagbara Olorun Eledumore a ma bayo nu Olorun pade o titi di jo mejo aki gbogbo eti omi gbo eti nfi mi gbo a eni dun ya ma nawo si o lagbara Olorun Eledumore o dabo.

ẹwọ gbogbo ẹyin ti ẹgbẹ wa patapata ohun la dupe lọwọ yin agbara ona atupade ni ijo mejo lori eto panure yin na ni nkan kan ko ni se alaafia yin lagbara lo so ba ko to di pe ma ma lo eje kin ki eyan mi daada to da si wa ni olajumo ki arike ko ayeye ojo bi re igba odun ojo kan o to ba di ta loni ni se ni ko ra opo to ba di ta ko to won gugu ara ni ko bi se obi seye fun happy birthday to you olajumo ki arike aburo oro daada nu happy birthday long life and prosperity e mo ti o sele ridwan adekunle clever lo ko mi e je mo lo lina

0: Ati tamato di rong ba. Gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay. Dr. Strap ora lowo yin. Eyikeyi moto te ba fe ta. Eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo. Tohun eyin to ti delay do ti ladugbo. Aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu. To ti fe sora re di agba na fun yin. Te fe ta ke fi paro oko. Te tun fi upgrade bo se car, truck, bus, trailer. Yo, Kimoto, Wawa, Doctor Stop, or Alawa Yin, Ekasimo, 090-83-01-33-33, and do one on Twitter, Instagram, at Facebook, at Doctor Stop Recycle, Doctor Stop Recycle, de Moto Tita Diron.
1: Amala Dudu. Amala funfun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kololo ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku amojuba
2: ojo se ntesiwaju ohun mimu ti sagbara adotun to gbagboro kan free data energy edegbeta naira pere ni rati e loni Predator Energy, Dari Shakosu Re.
3: Alubarika o ti raja tan ni o ma ya o
4: be ni o ya mi nigba to je pe gbogbo oja ta se mo wa kakiri oju kan na lo wa lodo ta o ni bata oja won si roju dada gbogbo rufe bata to ba fe lo wa nbe bi ba pelu owo ti o gajara lo
3: jo se bet agbo won kajo to le awon spectacle si boju to le gbe imura jade wa nbe
4: be ni o wa nbe

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi da o eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti mo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 odufa te lafani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifa ni eni abaki a o ki eni abayin a o yin eruko ta abayin lo ma araye nfori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o to ko la wale bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo lu wa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti ko le orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti ko le orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo ode aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da faasi waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to pon so to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji orubo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale o lohun ole boru e ri bayi awon mejeji do de aye won bere si ni jise to lodu mari ran won adani won fi lagbo looto adani won fi san oko ngba ta won baba wa o ri oko sun adana ni won fi ri oko sun amo ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbe isu sinu ebe ti su iba wa yo itakun tan to di pe o npa ewe oko ni won ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakun su amo ngba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibi ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won tun fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni di se re ni gbogbo eyin abi ama aye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won ni te mo wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to nko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to daarin kan tajiri ti nkan okan mo tiri ti nse ose mo to ri pe nkan odan mo ran foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ku fere to odo mo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo osele aye o wa lo re bere omo bibi nbo mi abo bere aye jije asen wa asen bo gbogbo orin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to nbi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbopo mo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo ogbo po mo re nse marriage eti lo fi ngbo oto be di ogbo pa awon omo re nlo ilu ebo oto be di o wa npa awon omo intan bi pe wo lo bian ogbodo fi won si pe asiko to da awon omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo ipe bi wo ba ku awon omo osile aye elomi itoko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo titi tan mo fi dagba o wa ni to ba si pe fun omo yi oran won olomo osiru e fun ipe o le ra awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bo mi ba omo ina ba ti ku nko njo le ronu pe wo lo bian o le ronu kan won mo lai lai obirin ni kan ko lo du fa wori meji itale mbawi o atawa gan papa ta je okunrin pe ka mo la farada fun awon obirin wa ti nkan ba ku die ka to eda olaropin oba mewa egba mewa ni ile aye asiku kan ko lo le aye gbo gbogbo odile to ku die ka to fun loni olohun obo lodumare yo pese fun yin e je ka fi ife lo nitori omo tori oniko tori ola ni awa la loni awon omo wa ni won ni ola olohun olodumare yo je ki gbogbo awon omo wa ki won yare ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o pipo akoba rin ajo be a ma waye npa ore pipo rin ajo be a ma waye nipa owo yiya ayaju pipo rin ajo be a ma waye npa farawe tabi afato aye lasi ka to sorun nto we ni oto ka ma fi gogo fa tabi owo yiya ka akiri to ba ti poju a ma fa ko benin oda se re ile a fi yoyin o gbogbo eyan na lo ngbese laye ode oni ta wa ama olodum ma je ti wa oburu ju te gbe lo awon baba wa mo ni mo ni wa ni mo to se lo loyo sebe lo si ri lodo ti e o tin tona bo o wa to debi kan o pin meji meta mo lo o mi le to ya si abo fe tori ise kan bo sori ikeji abi ibujo ko lo ba fe pada nti e awon baba wa mo kan keji ti en ba fe si nkan kan won to ifa lo ni 256 ni page to wa nu fa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo be lo si wa nu odu fa ko kan gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o Adegoroye Ige Adude Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Mogaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gbojuso kan yin lowo otun eri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro mi ni 08033260141 08033260141 tabi 082 53 45 9223 08 053 45 9223 Iwori meji lo du Fatima mu wa si etigbo wa lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asori iworiwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole ke

kule o ala ejimo mi tun ri atun ti bara wa lale e bobu e kule o this is 312 fm 94.9 e kule se daada le wa se daada ni mo ba yin ala mi tun re atujo kara wa mo be ni dele akinbo dedele ejinle ala e bobu olohun ba mi ala ora bi o tun ti mu wa de lale o ni o gba.

0: Hello, somebody. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Oh, I put.
1: Yeah,
0: ah, what are you?
1: Ah, Emma Paramo.
0: Hey, in cause of you, Ori.
1: Ah,
0: hey, you are Lori Bed. Hey, you are Lori Bed. Ah, along
1: with
0: one be. Eh, you could not allow Kula along with Sanu.
1: Olorun
0: se anu fun wa. Eh, owo kan ni sise iti igbe irun ni nje.
1: Olorun lo to be.
0: Ah, Olorun lo to.
1: Olorun lo to be, Olorun se to nu.
0: Olorun lo to, eyin gbadun lori birthday mi wa mi. Ah, Olorun.
1: Eh, now.
0: Olorun
1: lo to be. Olorun se to nu.
0: Awon itan wo le gbo nipa awon daddy yin jare atawon grandpa yin.
1: Ah, eyin aye yen ma ti koja.
0: Hmm.
1: Ya wo meji daddy mi ni.
0: Meji.
1: Ya mi ni yale.
0: Hmm.
1: Won ni ya wo. Ori daddy kan la ba won ton ma nsun.
0: Ah. La mejeji nsun.
1: Olorun alaye gbo.
0: Ori daddy kan na ni daddy ti ku sangba won mejeji.
1: Emi gbo ju ba won be ni.
0: Ha.
1: Emi gbo ju ba won be ori daddy kan ni ni momo won.
0: Eh
1: ba se to ba fe to ba bimo yawo lo ma gbon lele
0: ah
1: to ba je yawo lo bimo ya lo ma tun lele bo se lo life won ni awon meji
0: ki lo ri daddy yin o le ya ka ti so pun won fe meji o ye kan le ya yara fun won ni
1: mi o ti e mo bo se be won tin ja
0: ah
1: awon momo yen awon momo meji yen
0: kan
1: ti ku bayi yawo won ti ku yawo ti ku
0: daddy o wa sun laarin awon mejeji
1: olorun gbo
0: ah
1: ti pa won ti mo se won tin ja mi o ba won kan jari
0: won
1: ba mi ri kan jari ri ya e ti jade laaye
0: won ni trust inu case yen o
1: mo kan jari
0: won jari
1: mi o ri kan je
0: e wa foju nu wo pe awa generation sa ajaye sa araye je sa le je ru aye yen eh
1: sir o ta to je ba laud
0: eh
1: do wa ti ba to ti je pe yara kan ni won je ototo plastic ko pa le gbe won si
0: ogun
1: ode
0: ah ko se
1: le daru
0: e wo mo nsun kilo data le daru e wo mo ni interest lati mo kilo data le da cha le try e ni ke yen ti e wo pe so le work
1: yo je
0: yen e su yo je yen re nsu ha
1: yo je yen e su awon baba yen se nse tele o ka dede mu yawo de to yawo won ya le ko to wa le ti o ni so ni su ko se ni to to be ni su
0: so entire ti daddy if jeru aye two som le kan na yen awon baba to bi awon na le je bi six som o
1: bi daddy ti won na se niyan
0: bi daddy to
1: daddy to bi won
0: eh
1: emi gbojun mo bo se bo na se niyan
0: o na ko meji rora ni
1: be ni won pe gun meji lo won won je jari
0: Eh, ni egbon okunrin abi aburo okunrin.
1: Mo ni aburo okunrin.
0: Oh no, wa try n ta won daddy e se. No, so we on emi wonder mi ni pe. Kilo de ti o le danwo kilo fa ti
1: eyi to ti eje ri pe won mo se ri nkan to wa nbe ni se eyin o dede gbe yawo lo ti ya ni ni se ko mo kan ti e boye o elegbe egbe tabo ti wa na so tele ah ogun buruku ni o o ni gba o oko yi o ni won fun ogun o ni gba labo o
0: eje
1: yo kan te yan ba ti bi ni mo ko mo moju to
0: o ti da o ti da o ti gbo eh, that's all. You're the yummy.

0: somebody e ka le oruko yin lati bo
1: mo wa la lafia ni ijile
0: eh opin re nke si o
1: grandma david ti loruko mi lati gbolo yin
0: iya ojo ni tin yin ko ni se yin
1: ami
0: eh
1: ekwetu
0: o ga
1: olorun ni jo baje
0: ami la se edumare
1: ile ise yo ni daru
0: ami o e do daru oni wa bi o o ba ti e lo ni o
1: ami
0: mo gba yo
1: cheri go to ba ko si kaluku ni kaluku mo fo mi lo be
0: ki lo de te awon generation yo yonda fun ka jaye tawon baba wa je
1: aye gan fe ke je un gan je ku je bayin mo
0: why
1: en to pa ti gba o jaye ku je ngba na
0: eh
1: awon pa won baba se nko obirin jo nigba na tori ise won ni ki se tori adumode eke
0: ewo ladumode eke
1: eh ijile
0: eh
1: oyo ah e mo je mo gbogbo enu so
0: mo ye mi oye mo go ve ye mi tan na ni okay
1: o si da ko ise tori bi ise tori wuruwuru kayin saja pana
0: ile
1: ko leyin ise tori eyun
0: na sokoti ile mo pariwo
1: farabale
0: yo wole
1: ehe ki ise tori eyun tori ise won ni
0: nti gba
1: tori ise won ni elomi meta merin ki ise pe won wa ma se legi ogiri ka won ma je
0: Eja mere question je aye ta won se won jaye gba wa lo nsin ni aba wa jaye ju won lo
1: aye je ku je le yin je ni isin aye je ku je aye olopa o le mu mi le yin je ni isin aye si gba na rorun iya le gan to ba wo pe ise pe o yo tun lo lo aba bi bayi lo fe ya ku de o mu wa o jo ma wole mo jo ma jade ni ṣugbọn ni isin aye fun ni bo ba si sun dide
0: dide
1: dide ni o to ti o ba si ti olorun se tefe nu e
0: sawo baba wa je won se won ti jaye ti wa maye ti won beyen sa
1: won o jaye ti won awon o jaye won maye yin eyin ni e ma je to mo yin maye eyin ni e ma jaye omo yin won o jaye je
0: so je n tra la so ni pe ajaye ju won la ba won je da wa lo
1: won je aye ju yin le yin le nje alaye je ku je se alaye ije le mo po ni lo fun
0: ewo ni ko ye meme ai dagba ma ki mo i to ba ja ye yan ko ye yan na ni
1: ke ewo ni oye yin da bayi o ya
0: okay e ma ni soro awasin iru emi sin e yo kan mo ni
1: Me
0: o de ti
1: se yawo ori osagbo radio se yawo ori ogba mo so je di re yo mo po
0: in gbo radio Osimo poju kan la dani enisuro ba baba wa e je aye yen bi igba to je pe ani won fe merin baba te nbe mi gangan meta lo ni se ile o si lu o ku mo so ku e gugu aye
2: baba gbodu le mo o te banza
0: iya e lo ra kadi ke bi pa
2: ori ile aye yi ba e swa sa ni
0: Abi
2: oju sani kon le tin se
0: pelu mi 0705000 alababu lawa 08097000 49

0: alẹ mọ bu ni eto ti e ngbo lele ijinle lo wa nbe ikani 32 fm 94.9 le tin gbo ikani le de tin gbo hun lele ijinle nikan lakoko yi e wo ehin a je pe ti e ba gbo oro ni apa abomi e ni mo bi nkan se ri eyan ba doko baba elomi ri eyan le ma mo boko ti baba ti e se to
1: ehin hello lele ijinle
0: ta lo wa nbe ma
1: dele ijile
0: ta lo wa nbe
1: ko si to fele lori oro yi ju olaju lo asa lasa lo ko ba yin
0: mo ti gba ma
1: ko si to fele ko si to le ko si aya won baba kan ja ye ti yin mo ti a baba wa ye ti we wa ye ti yin o awon fe to won fi ohun to nu ati fe na fi lo life won eyin olaju le fi lo asa lasa marriage
0: eh o to mo te na baba o se marriage o

0: enu mi dun pe eko eko kan abi meji lori eto yi mama sa fun ni gbogbo igba pe ki se pe ka kan gbe radio ka kan ma gbo nkan mi sa ba ba gbo nda lomi so a ko eko mi ni tutun ni tutun dele ejile emi o ko nse presenter to ko nsoro sa mo ma nfi oro mi fi mu nkan kan jade ni lo je ki nda yato laarin awon te ngbo
1: olejo ti aro oto lejo ti eda
0: emi o ko nse
1: mama ba mi le olo mi lo
0: en ti o soro ti o ni fori egun bi kan
1: omo kekere kan ni
0: gbogbo awon eko te ti ko lale yi ati awon akiyesi da jo pera wa si to ni pe to ba ku won nikan tero ara re pa ai sa si bebi ti mo ko ni to fe si depend on you everything dey your hand you can decide you are an adult
1: ni ngo pada fe
0: eh
1: oruke lese o sun mi
0: bo ro ta ara re loni ro tojo ale o o si ma nidi te e ma fi se nkan ko ja dede ba mo yen fine eh ah bobo yen ah o de wa oke o wa lowo e se nkan kan tori idi kan ti won bi o le re ti won ko won be to le lanfani ati so to ni ah uh-uh oko ni o ah uh-uh obe ni o ba woman wo do je ma ba brother wo do je nkan oni se o oni se mi re

0: Only ya kin yan lo be se gugu en se ba fi fe je adupe lowo yin gan 32 FM 94.9 ikoni to mu erin pa yin ni gugu ogba to mu idunun wa nu le yin
1: araba ye mi ere
0: yi ikoni yan na lati n gbo wa ta ti jo wa pelu ara wa ikan yo ni baje ni gugu ogba oke oke le ma lo la se idumare mo dupe o dele akinbode dele ejile eni kan ka bi meji te be ba mi so e be polowo oja e pe number yi 08024043067 08024043067 lagba lowo olohun a ni dale aye se o
1: kabala
0: gbon ta fe pata ni o si wole wa baba mo wa yo lasun o
1: babola
0: e se te ngbadun kan ni wa ali mo dupe o
1: si ma le egba
0: gbo galo gala pa bi mo ki ngo e ku se o village le ndagbere
1: o
0: a to pade nigba mi e ku kale o
1: si ma le egba baba Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani 32 FM doju o le tente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni 32 FM edunnu ke fe yin lori 94

0: Orúkọ mi ni Ojo Oluwatosin Kikelomo. Last two Sundays, mo wa church, although mo tete lo, but mo make sure pe mo gba ololo kin to lo. So ojo yen Pastor Raymond ni kada for 500. Through the glory of God, mo fi 500 yen gba 300,000. Then as that the second testimony. So ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won yen se no man test e. So mo da sinu omi, mo da oyin yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop, ma da fi oja mi. Ti ba ra oja 300,000, ma ta tan lojo yen. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day o sha wa iga ti baba mi pe a kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati o.
1: Ah.
0: So atijo yen lo ti ma wan disturb mi pe a oyin ki jo ti mi ba wa shop gan a pe mi lori fun kin jo oyin atororo.